0: Local bookstore may arada. Sa libro.
1: Sa libro lang.
0: Oo.
1: Sa mga katropa Josel. Binaton ma-ano kung saan uni sila ma-puli, gidabi, no? Or I mean, mabalik. Pero sunod sa itong nga information, may next stop pa ni sila within the country o diri sa Pilipinas. May next stop pa ni sila katropa Josel. Bali, naghapit lang gidiri sila sa Iloilo.
0: Pero ni negosyante, may negosyo diri sa Pilipinas.
1: Hindi pa natin ma-confirm ko itong producing. Pero sa
0: sa Manila Bay actually may yacht club dira mo. Damo man sa yate dira ka tropang Jansen eh. Pero pilang bilog lang ining dalag ko nga may yate katulad sini ka tropang Jansen. Andira iya sa may Manila Yacht Club. Ang iban sini gamay-gamay lang eh. Halos katunga lang sini ka tropang Jansen.
1: Yes. Kag masang una na katropa Jose ang last ko nga nakakita ganyan yate dito sa Boracay.
0: Oo. Okay. Pero not as big as this.
1: Oo. Mga yate. Hapit man sila dito or mga cruise ship na kalabanan.
0: Nang okay. Magamon ni panahon katropan dyan sino ay mentality dira, no? Nami butangan sang ano na mo bangko dira bla sa unahan niya na o sa natindugan dampi na sa tao bla. Ano na tawagin man nagatindog na naka-yellow?
1: Ah, hindi. Katropan Jose.
0: Ah, biko tao.
1: Banderitas.
0: Ah, banderitas. Oh. Doon nami butangan sa bangko. Dakla magiging pigup sa Santhun Gold Coffee Mix. Hindi ganit premium D3 coffee mix mo.
1: Oo. Kag magpamunit.
0: Oo.
1: Makita niyo yung Katropan Jose, no? Nagahinay gid ang mga salakyan. Basta nagalabay giring sa ito niya area. Iba nagapicture. Nagagwa agad kag magpapicture. So amo na diri ang sitwasyon alas everyday kag mas manami ini kun gab ikatropan Josel kay di minapasiga bala
0: may mga lighting effects and decorations.
1: Oo, may mga side lights siya makita, may mga
0: grabe ha do pareho sa salakyan nga gin tawag nila gin upgrade la no tawag nila sana.
1: Revamp or gin modified.
0: Modified nga mga salakyan. Nakita mo na nga ginbutangan nila sa mga mini sound pagkatapos with lighting effects. Daw mo man gali ng plastada yung tropang Jansen, no?
1: Oo.
0: Daw diskuhan gali?
1: Kasi siyempre sa sulod yung tropang Jansen pinapasigas ang mga crew.
0: Mm-hmm.
1: So mas ma-appreciate mo pagid ang iya, pagid niya kanamion.
0: Pero why ganda ni subong tropang Jansen?
1: Why? Nakatangki siya kasi sub na ako tropang Jansen.
0: Oo.
1: Why siya nag-aandar? No lang, no? Pero why kita may mabatian nga, no, eh? Nga mag-aandar siya. Probably kasi kay siyempre, kasi ipos wala or hinay lang iya sino nga pag-aandar. Pero di na ito mabatian. Unlike sa mga barko, wala? Nga ordinaryo ang mga barko nga mabatian mo gigang agunong sa makina. Pero why? Kaya mabaskog ang hangin dili kasubong patropang Jusil ang uyop sang hangin subnaw no? Dama ka maskog dili sa atin yung area.
0: Oo. At sige dismayados katropang Jansen subong o isa kasaka sa yate.
1: Siguro may mga nag-try ni katropang Jusil magaling kay ti respect man to all kaya private yat ni siya yan. Kag muna para siguro magandit man bala mabalaan ng sasulod. Pero based sa ton niya research lang sini may ano ni siya may built-in nga swimming pool ng sasulod. Kag muna may kitchen
0: may built-in nga
1: swimming pool.
0: Ha? Come on. Social may swimming pool.
1: Based sa nakita nato niya mo ang model niya pala kung baka Tropan Josel. May built-in na swimming pool and then may mga kwarto, may mga kitchen, may kwarto pa ganyan para sa crew. Kaya syempre may mga I don't know lang kung
0: ate nami galing ni Katropan Jansen kung maka-afford ka ba sa mga bagong kasal nami ni gamiton pang honeymoon. Diba? Para may thrill man bla ang tawag ah. Iban gani, di pagapos lang sa puno ka dul-dul, imo ya di pa yati-yati kami.
1: Bas yung Arkila ni kada gabi siguro kasi kasi mga 50 mil guro or 100 mil nga ano lang nga arkilahan lang wala maliwat-libot lang dire sa Iloilo River.
0: You know, mga phenomenal ini nga mga noy possession la katropan Jansen. Iniya daw ikaduha ini sa sakon na madumduman na daw nakapawaw ha kita. The first was the possession of the property of the late Junji Lopez. Nagbakal sa sang laba-laba nga salakyan. Oh, ganit tawag nila sina?
1: Limousine.
0: Nagbakal si Mr. Junji Lopez, if I'm not mistaken, mga 1990s. Hamakon mo na katropan Jansen nga in Alinderi sa Jemba, sa Haluson Kaliko, deras mapa. Amo na ha?
1: Oh.
0: Hindi sa makaliko direkta, kung maghalin ka dari abi, let's say for example, mamula ng Bangga abi sa Guangco, halin ka sa Jemba, sa maliko kas Guangco, hindi ya kaya katropan Jansen kay gagutok. So that was the time na kadagani labay sang limousine ni the late Junji Lopez. Sus nagapawaw ha, makun mo na the first ever nga nakitaan nga limousine nga moto kalaba dari iya sa siyudad si Iloilo. And there comes another one, phenomenal ang iya sining size, ang iya sining bili, another sightings dari iya sa Iloilo River. Dan namuhaw muhaw lang kita kag na manol manol katropang Jansen sa tagiya siya na guro, ordinaryo naman lang na.
1: Oo, kapinta kung ang maupod mo, yung mga milyonaryo man.
0: No.
1: Pasi, paano lang sini, para dako-dako na lang sila.
0: Pero very, very private ni sila katropang Jansen. You know, there's a risk sang ginatawag na ito, sining exposure eh, sa ila sining identity. Amo nang good life kung mangaranon, kagit man katropang Jansen mo, gusto mo man magpabugal, pero hindi pwedeng magpasayang-sayang kao. Di ba?
1: Oo, amo man katropang Jansen. Privacy man nila, kahit
0: Tay adlo kamanda nga basi kon mitiran timo kay iban man bala gali ha, hala alin sa kidnap kag hold up an may ara ka, pero lain pagid kon pigado ka katropan Jansen kay you have no recourse kung kaysang iban nagapang hold up na lang gani.
1: Oh amo pagid na kag diri ta ando siya pay tama ka expose diri wala na kung kina ano tuod no kay ko na mga court privacy kan kasi security man nila away na lang nila ginapasuktan na mag sulod yun dito sa ano mag onboard so ang mga ano diri hari may mga sa mga kalakihan mga tigulang mga ano, may mga edad na ni
0: abe
1: hari nag ano sila hari mapapicture sila
0: first time
1: apos
0: katrabat Jansen first time
1: first time yung mga may mga edad na ni sila pagulang nagpapicture
0: pasalamat sila. Naman kikita sa tagiyang sa kagsang crew even though may pahibalo dara katropan Jansen, but they are allowing ang mga gusto iya mag-posing talaga mag-selfie magpa-picture, no?
1: Oo. Kapag siyempre daw ano gin manabi daw once kikis ang iba sa ibang siguro once in a lifetime lang ni makakita gali lang yes. Okay, God lang ko na sir kasi mga ano picture sila
0: grupo ha grupo
1: isang iban sini diri lang git maka ano wala maka kita
0: sa taga din tanda ka taran
1: check na sir taga din ka mo sir
0: first time
1: sir yung mga kita sang
2: first time git so dito hindi pa magpatay ka sugit lang na
1: te asa subungan may nakita ka na nga diri kita sir kasi may maapit kita
0: Tinga nagkatugid sila draw.
1: Nagkatugid ka mo diri.
2: Oh, nagkatugid. Oh. Kay di sa balita lang daw. Na ano kami nga gusto mo naman makita eh. Matuod.
1: Kailan na edad mo nga sa nakita sa mo?
2: Sir, yate. 64 na ko bas. Birthday ko bas.
0: Ate amo na nga gift ya gali gift.
1: Oh, birthday niya bas.
0: Oh.
1: So keep sa imo ni.
2: Oh, nakita sa akong nakita sa mi ate nga muni nga ano.
0: May ate man das tabok gagmay nakita yan ada.
2: Tsaka manahalon.
1: May ate kita diri nga dito daw dito sa my boat club to. Pero gamay lang.
2: Tapos nakakita man ko dira nga iya. Daw di layak na nakda sa muna dira ka parking. Nga di para halyo sa muna. Nara na da permiso ko nga mo. Ini gamay to siya. Baglayan. Ayan ko siya.
1: Tingaling gusto mo man tani magsulot.
2: Doon may ano tani. May otorisisyon yung tagiya. Doon ka namin tani ko rin magtaro sa sulot mo.
0: Hindi magpasugot tagiya. Na-pros nila.
1: Tingaling magpasugot
2: ang tagiya. Hindi ko rin.
0: Oo. Eh, bilog silang pamilya?
2: South San Jose.
1: Oh. Naglagaw-lagaw lang ang mga drink?
2: Hindi, hindi rin na kami ka, no? Ka-trabaho. Nakapagkaan, may amunyo. Ginsugit mo sa akon. Dito, wala ko pa siya makita. Hindi mo naging katuan ko. Kaya tatamon yung yato na yung ano. May gusto pa mayo, no? Hindi sa kita, no?
1: Eh, may pang-post ka na, boss, sa iyong birthday?
2: Oo, may pang-post na po. Ako na, ako na.
0: Change ang profile pic sa Facebook.
1: But ano yung mga caption, sir? Ano yung mga caption?
2: Yung ano sa kwan yung ano sa akin niya birthday na may amo ko siya nakita na ano sa akin yung regalo.
0: Happy birthday to you, ah. Ano nga alam niya ganis na?
1: Ano name mo, sir?
2: Pablito Magbanua.
0: Pablito Magbanua. Advance happy birthday, ah.
1: Pablito, kay Sir Pablito Magbanua, advance happy birthday. Thank you, sir.
0: South San Jose, Molo.
1: South San Jose sa Molo. So, may mga crew actually dito sa likod.
0: Mga bataon pa man ang mga crew, no? More or less, mga pila ka bilog drang crew niya, Katropan Jansen?
1: Sa piece of information, do, siyam sila.
0: Siyam. Okay.
1: Based on your information. Talagsa lang. Abalsang isa, ano, mapatay lang siya kung nung din natin kabalik liwat.
0: Oh, hindi. Basi sunod niya bulan, hari naman na rin.
1: Ma-amaze, kagin man ka ito, Pan Lucille. Siguro kahit di ba sa, napareho man sa mga kita, kapal mga sports car kaya nagalabay. So, mga first time mo makita sa sports car. Kagin mo mapapicture, kagin dyan ka ito, Pan Lucille.
0: Sige, basi palang makumbinsi mo man ang mga crew, kung mo pwede ka tapakon mo, bisan tapak lang, humodra ko mo sa entrance lang ho, ah. Diba? First time in your life ko matabo, Katropan Jansen. Pang profile pic. Sige. O pwede ka patong dekon mo sa buli kang magpa-selfie lang. Mapilit ha, mapilit ha. Puguso eh. Mapa-picture lang. Pwede ka patong daw, pa-picture lang. Sige. Enjoy your ano da? Ano ganina? Sightseeing, Katropan Jansen.
1: Yes, Katropan Jansen. Malalang kita di, mapa-picture, ma-selfie, makita di. Same man sa mga mambalaton mga Ilonggo.
0: Abi nila sa radio ka gubra ni way ka ginamanol-manol gama ginamanol-manol ma kami kun kaisa ah.
1: No, kadto kis alang gid man to ni pag mo picture makita kita sa mga sports kaya nga makita nato especially kun kis alang nga makita diri.
0: Oo.
1: Nga ni kalibot-libot man sa syudad Katropa Jusip.
0: Okay.
1: Daw feeling nato sa iban man kita nga pungsod. So live diri sa Mulyeloni. Ang iniga balita ang itadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Cough Mix, Vision X Plus, Premium D3 Cag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
0: There you are, si Katropang Jansen Crisostomo, live dito sa Mulyeloni area. Dutch, kunong tagiya si ni. Ang ngalan niya San Lorenzo Newta. Nga super yacht. Ang bili niya mga $24.1 million. Oh, mga 2.4 mga 2.4 billion pesos. Diyos, grabe. 9 rooms, 44 meters ang kalabaon. May ara sila, kalabanan sa mga crew, kagang kapitan, ganyan ko, doon taga Guimaras eh. Buta mo lang sila yung negosyante, nakakonect na rin sa Guimaras. Basi ko nasawa, yung katropang Jansen, taga Guimaras, Balahaw. Ginbulong talang ang ato sila nga pagkamuhaw-muhaw, pagkamanol, because talagsala na yung katabo, katropang Jan Ray. Ha? That's why nga ti, gusto takong tani nga masilip gini to sulod, anong may ara, how cozy ang ara sa sulod, pero ti hindi pwede. We do understand. It's a private yacht. And may patimaan, dara nga daan. May napaskil da nga ang pag-video, kag-pag-picture na even allowed. Pero ti, pasalamat kita sa crew nga ginapanugutan nila mga Ilonggos nga makakuha picture pagkatapos maka-selfie da pang profile pic lang ah. Before the year ends, before the end of 2026, laban-laban damo ang ma-change ang profile pic, ang background super yacht worth 2.4 billion pesos. It's already 8:16 sa ato sa ringa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa kay Ma'am Lucille Capio, again good morning. Kag kay Ma'am Idna Puray, pangapi sila upon sa kay Mr. Chigo Puray. Ho. Ambot, kamusta iya sa Limudyan to si Ma'am Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway, Limudyana. Gapangapi ka man da, Ma'am. Sa kay Tristan Wayat Gulay, good morning. Kag kay Sherwin Marco Wee. Sa kay Ma'am Hermite, kag kay Angelo de Monteverde, good morning. Sa kay Mr. Vicente Molina, Senior Bowser, iban sini, nagtigulang lang, sir, way kakita, gidya sa ano mo, sang yate, di ba? Ambal ni Mr. Vicente Molina, Senior, good morning, sir. Ari lang kami dariga pamati sa M&V Bike Shop and Key Duplicator sa Barangay Mandog, Maasin, lapit sa Bangga, Mandog. Good morning, gida, ha? Sa kay Christina Johnstone, good morning. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, niya damo diyat sa Luyo namun, sir. Sa Hong Kong. Lapit ka na sa Central sa Hong Kong. Guro si Ma'am Hermite ay damo dayati nga naka-duck mo. Sa may Central area. Daw dagat. Not really dagat. No? Suba na connected sa dagat. Sa kay Ma'am Aluha Buhay ko, good morning, Gid. And saying good morning sa kay Miga Eunice Gumban kag kay Ma'am Kizuna Ramen. Sa kay Paterno si Tar Paklibar III. Sir, good morning. Yeah, shout out lang sa Sanyunte and Paklibar family sa Barangay Aligre Uton. Sa kay JLC Caro, good morning siya katropang Josil. Thank you. Sa kay Roberto Laruan, kay Marites Culiado. Yeah, good morning katropang Jansen. Shout out lang kay Sansay nga nagapamati, ha? Kay Sansay da, good morning and thank you for listening, ha. Kag syempre sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Selling a good morning, sir. Blessings to you and your family. Sharing these verses of the day from Galatians chapter 5, verses 22 to 23. Nga nagasiring, the fruit of the Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, and self-control. Against such things, there is no law. God bless everyone. Thank you again sa kay Pastor Rosendo Dolendo Mihi sa Baptist Student Center La Paz. Good morning, Idra, sa mga Baptist boys. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto dira sa Mandoriao. Good morning, Gid, sir. Ha? Sa kay M. Jane Demit. Sa good morning, Gid, kay Katropang Tibor. Thank you. Sa kay Ma'am Eunice Gumbanya. Good morning, sir, and happy Friday. Thank you. Ka-good morning kay Ma'am Aloha. Ambal ni Ma'am Hermite, kompleto na sa sulod sang yate. Nakatry ko na sakay pag holiday namon sa Thailand. Nag-cross country ka mo, ma'am. Yung bagay, Hong Kong kag Thailand, lapit man lang, no? Ay, kita sa no, pag kita makasakay sa yate, sining katropang Jan Rayman. Ha? Permi lang ka makakita sa yate, ara sa YouTube, nag-sale, ara da sa Facebook. Kung gusto mo ganyan, hard copy, ara sa ano, National Bookstores, libro. Sa kay Ma'am Idna Puray, good morning, ho, sir. Gapangapi man to siya. Maulano, nabing aga mo, ganito katalamad, maghulag. Bala kay Maulano ng aga, ho. Thank you, gid, ha. Sa kay Ma'am Idna Puray. So, there you are. Ang ato sining paghatag, kagpagbulong sang Ay, curiosity ninyo. Ano ning super yacht ka ganun ang nag-dock dira? Yati, ha? It's 2.4, around 2.2 to 2.4 billion pesos ang bili. Amo nang hambal gali ka tropang dyan, Ray, nga bisan sa Alice or Eliseas, yan ito, hindi ta kasarang, no? Ha? Bisan sa Barandilia, ang guro ni Pranus mo, ta pangutangan, nagurok bakal, ay. Blessed are those who are gifted. Hindi ba? Sang amoning chance kag sang amoning swerte katropang Jansen katropang Jan Roy. Sometimes swerte man na nagadala mo. Ambal nila nga if you know how to use your luck, ha? Te kon kay sama manggaranon ka man, di ba? And swerte ang pamilya kag tagiya sini, no? Naswertihan sila. Pero hindi mo tambalo sini katropang Jan Roy nga way tanda problema. Basi hanggang panda problema kanyak natin. Bilyonaryo siya na problema nanda kaya bilyon man. Ang atin kay Imol tatin, ha? May utang ka gani karon nga 5 kagatos, galibog din ulo mo, sagi mo kakalot ang limpudwan mo, why ka man niya arikis, why ka man niya kuto, ha? Why ka man niya kaspa, pero sige lang kakalot ka limpudwan mo, ha? Mangkuton ka pre, ano na problema man? As niya dugay-dugay, maagi sila niya bumbay, kaya nagbayad. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8.22. Bullseye. Mabalik ka kita sa dugang sininga balita kag informasyon kay Ariay. Ladies and gentlemen, i-check ta sa Katropan Tibor ang advisory sa Department of Health sa HAIS. Ano bala nagkakadapat nato sining himuon? Ano mga simptomas sini nga mabatyagan sang tao labi na gid ang mga vulnerable sector? Tigulang, kabataan, ang may mga medical conditions o kon may mga asthma, may arasang bronchitis, may arasang upper respiratory tract problem, kagiban pa, cardiovascular problem or disease, ano ang mga nagkakadapat nga himuon? Pagiya kita kag napatudlo sa taga Department of Health, it's better late than never. Dugay na nato nini ginahulat mo. Kahapon kapihan sila sa PIA upod ang taga Department of Health kag ti naga hingapos nang gid man ining haze diri sa aton mo. Amat-amat gid man palong dito eh. Naga ano lang suplak tawag nila bla naga tuhaw ang kalayo dito sa Indonesia bangod sa kalapad bla thousands of hectares rason nga mabudlay palungon. Ang ila to gina-spray, hindi ya bumbiro ah. Ang bumbiro lang sa kadlawan kay mo to ka klayo. Ha? Bumbiro lang, guayas ni daw gasolina. Dugang pag ani grab guro klayos ni. It's a forest fire. Ang gina bukbo dito ya, ang ginasandok sang helicopter bla. Ha? Air assets dito ya. Helicopter gasandok sa tubig ya sa rivers and sa ano dito sa dagat. Pagkatapos ginabagtang na kagina, ha? Ginabubo kaginaburay sa kilid, ha? Kaya ang nagyan sang kalayo, ay naman na baga na malang bilhin mo. Pero sige, ut-ut yung ut-ut, ha? Sang kalayo. Amuning ang asoya, ginapalid pa kadto dari sa aton. So, balikan tayo na sa report ni Katropang Phoebe Bors Tibor Morales. Kagari, doon ka matuod ining gin-dismiss from the service ang dusitanan ka mga barangay officials nga ginpasakaan kaso bangod sang distribution to sang last year if I'm not mistaken or last year ha, sang AX ang report kag ang reklamo nga ginatagan sila tag gismil ang iban nga benepisyaryo pero ginbalikan nang sila 1,000 2,000 so ginpasakaan kaso ang kapitan kay ti in their presence mo may mga kagawad pagani nga ginreklamo nga mo kuno nagkuha sang kag nagsipi sang kwarta instead nga 10,000 makadtos benepisyaryo tig tag 1,000 2,000 utso hasta 9,000 kadto gid ya sa ambot kon sino ang recipient sadto pero ang ginpasakan kaso mga barangay officials barangay kapitan so 12 as of June 2026 as revealed by Senator Vicente Soto III nga 12 ka mga kapitan sa Iloilo City ang gin-dismiss from the service ang ombudsman bangod kay ginpasakan kaso kay sinipia nila ang AX benefits sang nagpanagtaganay sang assistance for individual in crisis situation. Sanday sinoy ni mga kapitan na bato na balay nila ini daw ay man mabulabog diri sa ato sa siyudad sa Iloilo katropang January or ba si unserved pa ang order pertaining to their disqualification but pertaining to their dismissal from the service. Naggwa ini bangod kay ginatalakay sa Senado ang bill nga naga-fixed sang term sa mga barangay officials for 5 years proposal and sa mga SK officials for 5 years. Ti plano nga i-postpone ang November 2 nga BSKE elections. Ha? Barangay and sangguni ang kabataan elections, BSKE. So i-postpone ini. So may mga oppositions. Isa diri sa nag-oppose among senators, amo si Senator Vicente Soto III. And sa iya si ring pakipagdebate sa proponent nga si Senator Chis Escudero, sila niya dapat madayon ang eleksyon sa November 2 sa barangay ang sangguni ang kabataan. Kay sila niya, for example, citing among others, may kapitan sa Cebu or mga kapitan dismissed from the service for various reasons. Pero most of them related sa panagtaganay ayuda nga ginasipian. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, ginmention ni Senator Vicente Soto III, the Senate Minority Leader, nga may 12 ka mga barangay kapitan nga ginpang dismissed from the service as of June 2026. So no iya sa kay Senator Vicente Soto III. Tidaway mabulabog dari sa ato na no mga kapitan to man. Ang na bantugan ng kapitan din ganito katropang Jan Rayman diri sa Takasaro, no? Kintinsalas, pakadto diri sa Haro, pagid sa tienda, da bala? Ha? Tupad sa L98, ano ganito? Simon Ledesma? O daw may ara, damo ning mga kabahin sa mga barangay nga nabantugan, kung daw may ara sang nagkuha pagid sang proceeds sang beneficiaries nga 10,000, 10K. Ginbalikan na sila 1,000, 2,000. So, dari karon, ato ni nga patpaton sa ato sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. It's already 8:28 in the morning. Hay, mainom kami anay Santhon plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Produkto sang Yesto has incorporated para nga masuplementuhan ang amon sininga lawas ni Katropan January. Galuya lawas mo kung ikakaon utan mo. Oh, naanad ka bla kaon ka utan pagkatapos kaon ka lang permi karne bla? Karne sa aga, karne sugto, karne pagis gabi. Oh, galuya lawas mo. Ha? Tingala ka lang, daw tatlo kadlaway kong pupuaw. Kung may kagid bla may nakaon bla nga, may mga insoluble fiber bala, daw kabudlay magpupu, budlay mamuhin. Sa muna na dapat may suplemento kita para matabunan lang kakulang sang nutrients sa aton lawas, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3, kag Santhon Vitamin C. Mabakali ni sa mga butika, so okay ninyo, sa clinic na resudad sa Iloilo, available ni sa Yesto Health Wellness Center, arat dira sa A. Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, atubang sang Midtown Hotel. Libre pa dang konsultasyon. Ara si Dr. Empinado, ara da si Ma'am Gina, ara da si Ma'am Isen. Kanto lang mo draway ka mo dapat bayaran na. Ha? Libre. Oras sa XFM 100.7 Iloilo. It's already 8:29 in the morning.
3: XFM. XFM.
4: Yes, Tosh!
5: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
6: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba, isa sa pangunahing dahilan ng kamatayan ng tao sa Pilipinas ay ang pagkakaroon ng vascular diseases o sakit sa mga ugat. Isa sa mga sakit ng vascular diseases ay ang arteriosclerosis at atherosclerosis. Ang arteriosclerosis ay nangyayari kapag ang daluyan ng dugo na nagdadala ng oxygen at mga sustansya mula sa iyong puso patungo sa iba pang bahagi ng iyong katawan ay nagiging makapal at naninigas, na kung minsan ay napipigilan nito ang normal na daloy ng dugo patungo sa iyong mga organ at tissue. Ang atherosclerosis naman ay isang particular na klase ng arteriosclerosis. Ang mga dahilan sa pagkakaroon ng atherosclerosis ay ang pagkaimbak ng mga taba, kolesterol at iba pang mga material sa loob at sa mga pader ng iyong ugat. Ang mga nakaimbak na taba at kolesterol ang maaaring maging sanhi ng pagkitid ng mga ugat at humahadlang din ito sa normal na daloy ng dugo. Ang mga matataba, minantikaan at mga pritong mga pagkain ang numero uno na mga nagpaparami ng taba sa dugo na siyang pinagmumulan ng sakit na atherosclerosis. Para maiwasan ang paglala at pagkakaroon ng sakit na ito, ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng powerful medicinal compound na allicin. Ito ay may

0: apoy ng dugo sa ating katawan. Bukod pa dyan, ang Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay din ng phytonutrients na flavonoids, isang malakas na antioxidant para maiwasan ang paninigas at pagkitid ng mga ugat. Kaya uminom po ng Santon Plus Gold Herbal Capsule araw-araw.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mag-Santon Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsaling dulot ng virus at hinamang bakterya. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santon Plus Gold. Mabibigay sa inyong mga sugimutika. The secret of health.
0: Batay sa pag-aaral, isa sa dahilan ng paninigas ng mga ugat ay ang pag-inom ng mainumin na may sangkap na caffeine tulad ng kape at iba pa. Kaya palitan mo na ang mga nakasanayan mong kape. Uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Huwag isapanganib ang iyong kalusugan sa pag-inom ng mga unhealthy coffee. Mag-switch ka na sa coffee na hindi lang basta masarap, masustansya pa. Yan po ang Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: Narito ang mga ilang beneficyo sa kalusugan sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa manungga, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
3: The secret of health.
0: Madalas bang magluha-luha ang iyong mga

0: pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel ay nagbibigay ng sapat na nutrisyon na kinakailangan ng ating mga selula para sa pag-repair at pag-rebuild ng mga nasisira na parte nito dulot ng oxidation na naidudulot ng iba't ibang bagay gaya ng free radicals, UV rays, blue lights at marami pang iba. Pangalagaan ang iyong mga mata. Uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pangangati, pananakit ng mata at pangyayari.

0: opening is Vision X Plus Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule, masadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.
2: Ulitin ko po, para makaiwas sa mga karamdaman sa ating mga kaugatan, araw-arawin ang pag-inom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule at Santon Vitamin C. Umiwas din sa mga highly caffeinated na mga kape na maaari ding makadagdag ng pinsala sa mga ugat. Sa halip ay uminom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix. At huwag hayaan ang nag-uumpisang problema sa iyong mga mata, simulan mo na ang pag-inom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po muli

Magtipon na sa mga entries para sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansad Promo. Mas madamo ka entry, mas madamo ka chance nga magdaog. Kada simana, may magdaog sang 5,000 ka pesos. Base ikaw na ang masunod nga isa sa mga winners.

0: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mangtan Tone Plus Bold, may taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa binsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Sun Tone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sun Tone Plus Gold, mabibili sa inyong mga suki butika.
2: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Sun Tone Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
3: Sun Tone Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Ang kape ko, Sun Tone Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sun Tone, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sun Tone Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.

0: Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago, pati mata. Yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene, parang maintenance mo na rin sa mata. Visioness Plus Soft Gel, mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Santhan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santhan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Santhan Plus Herbal Soap, healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: 6-8 Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
1: Katropa, yari na ang ating winners sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Gary Mirasol, sang Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Remineto Uy sa akong nadagaan na 3,000 pesos cash. Gani kamo mag-inter-

0: Rason ang XFM. Libo-libong papremyo. Intra na!
1: For DOH CFRR permit number 00980 of 2026.
2: Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Sa una, sa wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
3: Kung mamati ka sa XFM.
4: Pero subong nga nagpamati na ko sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello! Oh! Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na wala katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
5: Yeehaw! XFM.
6: Patropa mo!
7: Exciting!
8: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
9: Gusto mo bang palakasin ang resistensya mo? Subukan ang Premium D3 Softgel. Ang Vitamin D3 o Cholecalciferol ay tumutulong sa pag-activate ng immune cells. Ang VCO ay may lauric acid na nagiging monolaurin, kilala sa antiviral at antibacterial properties. Ang Moringa seed ay may oleic acid at antioxidants na sumusuporta sa immunity. Isang softgel, triple protection para sa inyong kalusugan. Premium D3 Softgel.
10: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag Santo Gold Herbal Tea.
11: Mabibili sa mga butika.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Santon Plus Herbal Oil. Kahit mo lang sa iyong buong katawan, siguradong sisiglang pakiramdam. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahit na all-in-one sa presyo magkaan. Santon Plus Herbal Oil.
14: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
15: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
16: Sister Pain.
17: Ako Galisilis and I'm proud Sister Pain user. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iba nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Nasigid ka tama na dula ang sakit ng gimbatya.
18: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
19: Symptoms persist as a doctor.
20: Sa mga butika.
21: Win

0: college na ko.
1: FM.
0: Patropa mo.
2: Exciting.
1: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, masarakit ang katawan. Mas laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
1: Mabibili sa inyong mga soaking butika. Santon Gold Coffee Mix.
4: Ako si Ronald, sang barangay Granada. Isa ka sport enthusiast. May bago kong discover.

0: ngayon pa. Santon Gold Coffee Mix ang super nga kape.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Santon Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa santon, soya, at malunggay. Sarap araw-arawin. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Vision Next! Marami na ang natulungan!
4: Maghisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun lang may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong iminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda na ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong gagas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.

0: Nang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
1: Oh no!
0: Sa imo, nagpauli.
2: Aray ko!
3: XFM.
4: Patroba mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

0: Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:54. Padayon sa ato siring pagparagad sa panatuntunan Bullseye. On a Friday morning, gumguumo ng ato siring panahon dari karon sa siyudad sa Iloilo. Ha? Now, dari kita sa deliberation sa Senado during their plenary session. Si Senator Chis Escudero ang nag-sponsor sa niya bill, ha? Ang bill ni Senator Chis Escudero pertaining ini sa pag-fixed sang term sang mga barangay officials. Ini mga abyan ni Senate Bill konsadiin na ang plano i-extend ang term sa mga barangay sangguni ang kabataan officials to 5 years to promote local governance continuity. Senate Bill number 2387. So, ang plano nga hindi pagdayunon ang election this year. Kaya naka-schedule na ini supposed to be November 2, All Souls Day. Adlaw tigkalalag. Pero may ara na sang approve bill ang house. Pero the fact nga ti ang ato sini nga kongreso may duha ka panelgan. Nagakinahanglan ini sang counterpart nga bill sa Senate. Kinahanglan duha gid ang magkasugot both Chamber of Congress, the House and the Senate. Sa House they're waiting kon anong desisyon sang Senado. Di may tunga-tunga pagkaroon ang desisyon sa mga senador eh. May ara sa mga nagapabor, may ara nga ingay postpone ang barangay elections this year and it ipa-effect ang partiya sa extension of their term. Kay presently, ang mga barangay officials katulad sa the rest of the local officials, sa mga ang bayan or city councilors, the vice mayor and the mayor. Pareho sila sang term. 3 consecutive terms pwede ikaw. And then, dapat ika-fourth, hindi ka na magdalagan on the same position because you are already disqualified. Pwede kapitan, lagan ka konsyal, pwede. Kag magbalik ka kapitan, pwede. Basta may gap. So, amo ng sistema. Uniform ina from the barangay to the municipalities, cities and sa province. Ang aton sining House of Reps amo man ang aplastada kag sistema. 3 consecutive terms ang allowed sa ila. Ang Senado medyo hybrid. May ara nga first 12 senators may tig-anom katuig nga termino and eligible for re-election. Duha ka terms. Bali 12 years. Ang katunga 13 to 24th senator, ini sila ang may ara sang 3 consecutive terms of 3 years. 9 years lang ang guwa niya. Amo na yung hinga mo, ginila makasulod bala sa ginatawag sini Magic 12 from the very start. Parang may ara ikaw 12 katuig sini nga termino. Amo na yung every elections, ang aton senador may 12 ganyang abilin. 12 lang ang ginapili ta. Pero nag-abot ang tiyempo nga nagatabuay ang common denominator bala. Nga nagatabuay nga we are electing 24 senators gadiya. So amo niya hybrid niyang Senado. Now dire kita sa plano nga pag-postpone sang mga barangay officials term and sa sangon ng kabataan. Amin ng Senate Bill number 2387 that plans to extend the term of barangay and sangguniang kabataan officials to 5 years. During the deliberations sa sponsorship ni Senator Chis Escudero, siya sino yung nag-introduce sa Senado eh. During the period of interpellation sa second reading, kaya amo ning period of interpellation ng second reading or ginatawag nato niya period of debate. Isa sa mga nag-tindog dari kag nag-interpellate, amo si Senate Minority Leader Vicente Soto III. Among others, nga mga basis yagin lay down niya para nga dayunon gid sa November 2 ang elections, amo ang several cases sang dismissal sang ombudsman sa mga barangay officials sa Cebu. Na-mention dari ang 12 ka mga barangay officials nga ginpasakan kaso sa ombudsman, and reportedly as of June 2026, they were dismissed by the ombudsman. Pero wala pa kita sang feedback dari nga nabaton so far. Waay pa kita sang feedback nga na-serve na ang dismissal order kung may ara gin man sang ombudsman to 12 barangay officials nga gin akusar sa panagtaganay sang AX, Assistance for Individual in Crisis Situation. If we're not mistaken, that was 4 August of 2025. Sang August of 2025, may ginpanglista ng mga binipisyaryo nga apiktado at the time sang bagyo. So ini sila ginatagan later part of 2025. And then, sa panagtaganay, may mga reports nga ginsipian kuno and believed to be mga barangay officials ang naghimo. Yang iba nga may beneficiaryo, ginatagan ng 1,000, 2,000 ang 9,000 or 8,000 pesos goes to believed to be amo ining mga barangay officials nga 12 nga ginpasakaan kaso from Iloilo City. So with that, ladies and gentlemen, for confirmation pertaining to this, kati so far why pakita sang dinaumdahom diriya mo as far as information ng paghambalan nga may ara na orders order ang ombudsman nga naga-dismiss sang 12 ka mga barangay officials. Ladies and gentlemen, here's Senate Minority Leader Vicente Soto III saya sininga interpellation sa sponsor sang Senate Bill number 2387 nga nag-extend sang term sa mga barangay ang sangon ng kabataan officials to 5 years.
1: Thank you. Thank you for that, Mr. President. My big question and the question that I have been hearing from the public, Your Honor, Mr. President, is that are we not violating the citizenry's right of suffrage by denying voters to choose their local leaders? I premise this by the following. How many postponements na ba po ang ating incumbent barangay officials? The incumbent officials were elected last 2023. 2025 election postponed to November 2026. Incumbent currently in hold over 1 year, 2025 to 2026. Itong proposed 2028 elections, incumbents will hold over for 3 years, from 2025 to 2028. Ang problema, Mr. President, there are numerous cases filed against barangay officials. And just to name a few, and I will not mention Quezon City and Pasig, Mr. President. I will be talking about other officials. So, like, just last week, the ombudsman dismissed 12 barangay officials in Iloilo for alleged AX aid scheming. January 2026, ombudsman suspend.
0: Leog lang ko po sa naikatrapan January. So the first example cited by Senator Vicente Soto III, the Senate Minority Leader, ang cases filed against 12 barangay officials, Iloilo lang ginbutang eh. Pero sa naibaluan ta sini isang ginibisigaran ni Secretary Gatsalian and with USEC sa nga Ilonggo gid undersecretary sa Department of Social Welfare and Development si USEC Poledesma diri sa siyudad sa Iloilo eh. Nagkadto gid diri si USEC Poledesma agudto nga imbisigaran ini, ginpatawag ang mga barangay officials, ang mga complainants, agod ko ako ng istorya. Anang report niya, cases were filed before the Office of the Ombudsman. Hindi lang ani as of June this year, kundi as of last week. So no iya sakay Senate Minority Leader Vicente

0: you are postponing the elections. Isn't this a form of gerrymandering, Mr. President?
1: Fixing the term, Mr. President, if I may state it another way, fixing the term to 5 years from the current 4 years, and as a result thereof, postponing the elections and giving incumbent officials 2 years in order to complete the initial 5-year term. This, Mr. President, there is no correct or wrong answer with this. I thank the good gentleman for his time and for interpolating and enriching the record as well as this representation with these interjections. But my only hope for this bill, actually, Mr. President, is for us to put it to a vote sooner than later, if at all, so that in relation to the first question of the Honorable former Senate President, we would not incur further expenses that may now be sunk cost if we do not decide on this bill one way or the other, Mr. President. We have been discussing ads earlier, and actually all I want is for this bill to be acted upon by the Senate so that we decide on it within a reasonable time before COMELEC starts spending already and preparing already for the filing of certificates of candidacy for barangay elections.
0: Actually, Your Honor, Mr. President, if the bill was just pertaining to extending 5 years or mandating that the barangay officials be given a 5-year term, I will agree to that. My worry is the postponement at this point. So, as a last message, Mr. President, before I thank the distinguished gentleman, fixing the terms of our barangay officials to 5 years must be balanced with the interest of the voting public to elect a new mandate. That is how I look at it. So, for the record, I hope that the November 2026 elections will push through and just apply the new fixed 5-year term prospectively, if possible. So with that, I wish to thank the distinguished gentleman from Sorsogon, our former Senate President, for...
2: So there you are, si Senator Vicente Soto III, the Senate Minority Leader, interpolating the sponsor of the bill, Senate Bill Number 2387, fixing the terms of office and sa mga barangay officials and SK officials. Now, ang worry ni Senator Vicente Soto III, hindi ang partiya sa pag-fix ang term to 5 years or i-extend ang term to 5 years sa mga barangay officials. But, ladies and gentlemen, ang postponement. So, sa explanation ni Senator Chisis Corero, the sponsor of this bill, nga ang last postponement was 2025. So, anong matabo? Sa mga incumbent nga re-electionist, they are still eligible for re-election, ang ining a term will be counted as one term. Ha? Ang ila sining a term. The next time around, gay ni sila, ang magpapili kag magdaog, ang ila serbihan is 5 katuig. Ha? So 5 years. That's the point from Senator Chisis Corero. Sa mga manog second termer, in short sini, napilian sila sa nagligad sining a 2022 elections. So, kumo kay they were elected 2022 and supposed to be this is already their second term, so they will be eligible for re-election for 5 years. Basta sa election sa 2028, basta eligible ikaw for re-election sa mga re-electionist, you will be serving sa imo sining a term of office of 5 years na. Amo man sa sanggunian kabataan. So ang ginadali subong sa Senado, amo nga maunahan nilang COMELEC before COMELEC ang makagasto sang preparation para sa BSKA, amo ning barangay ang sanggunian kabataan elections, kay supposed to be sa calendar of activities ang COMELEC sa September 20 na ang filing sang certificate of candidacy. Ano plano, mga tropan dyan, Ray? Ha? So, September 20. So, dapat nga maprobahan ini before September 20 ang bill. agod to nga madiriso sa bicam para i-harmonize ang version sang House kag sang Senado sa Bicameral Conference Committee. Once na mapasa na ini or mapasar sa Senado, so that would mean nga preno na dapat eh, complete stop na dapat ang Commission on Elections sa preparasyon for the filing of Certificate of Candidacy, even though wala pa sang final version kay ipagi pa sa Bicameral Conference Committee. Pero dapat complete stop na sila. Kay it's just a matter of harmonizing the version of the House and the Senate. May isa sila ka common nga version sa ila siring proposal. Ang common dari to extend the term of office to 5 years sang barangay kag sang unang kabataan. Common na. Ang isa na lang subong ka dapat i-harmonize, kun bala san-o hiwaton ang barangay elections sa 2028 bala? Sa 2027 bala? Ha? As far as the House version is concerned, ila dari ginaprobahan ang postponement sa November 2 nga election. Pero kung saan o inihiwaton, that is the thing na dapat i-harmonize sang House kag sang Senado. Ha? Tida mo, kapangamuyo, sining madayon mo, hindi ba? Si Kapising Villanueva, dari South San Jose, mulo, kapangayo na nga ti, siling niya, saan o, madayon, hindi? Tidaw, hindi, Kapising, sa staff dara sang Kapising Villanueva, dari sa South San Jose, mulo, good morning, and thank you for listening, dari sa XFM, ha? Namit-namit, yun na di ang pansit mulo mo. So, with that, ladies and gentlemen, almost, ara na kita sa katapusan niya, laban-laban hindi madayon ang November 2, 2026 ga barangay kag sangod ang kabataan elections. Ha? So ang inaambala na lang subong, when? San-o? Kag pagka election, ang mga mapilian ang mag-serve na sang 5 katuig nga termino. Now, ang isa pagidari ka issue iya sa siyudad sa Iloilo, ang gintumod ni Senator Vicente Soto III nga may 12 ka mga barangay officials nga as of last week, di maghambal kita last week, today is September 4, last week of August, may desisyon ng ombudsman nga gindismiss ang 12 ka mga barangay officials bangod sang ila sila nga pagpahilabot sa distribution sang AX, Assistance for Individual in Crisis Situation. Dari sa ato sa siyudad sa Iloilo, particularly, sana sino ininga mga barangay officials, ti wala ato giningadlan sa nagligad sa investigasyon. Ha? You know, nagaka-conflict ini sa ginatawag nga the right of the people to know. Ha? Sang mga ginahimo, nahimo, kaga mga kaso ang ginapangatubang sa ato sining mga public officials versus ang Data Privacy Act. Kaya ti under the Data Privacy Act, unless otherwise panugutan sang korte, panugutan sang investigating agency, or may panugot talin sa mga persons being investigated, ti pwede nga i-hold nila ang pangalan kag-identity sinimo. But the fact that public office is a public trust, ang mga kaso katulad sini, labi na gid if it involves government officials, if it involves people in government, dapat nga mabulgar sa tao kung sanday sino ini sila. Because our right to know, the way we look at it, ladies and gentlemen, ang nag-supersede sa aton pagtanawa, buta malun mas mabugat ini, kaysa ginapakig-away sa mga public officials nga may kinamatarong sila under the Data Privacy Act. Kay ang pangalan, ang address, kabahin inis ang ginatawag nga sensitive information. Pero the fact nga nag-enter sila sa public office, supposed to be that's already a waiver. Ha? Buta malusan eh, inaya mga abyan seem to be nag-wave sang ila sini kinamatarong to fully avail of that right under the Data Privacy Act because with the premise sa ginasiling naton that public office is a public trust nga dapat ang mga nagapangalagad sa gobyerno, ha, they are accountable to the people and dapat mangin transparent. So ang transparency nga ginapangita ta, this involves also cases pertaining to their exercise of their duties, functions, and responsibilities as a public official. Why man tagapamangkot sang personal nila sining nga kaso sa kung sino man nga privado sining individual not related to their position as a public official. Ang aton lang nga dapat may baluan ta ini kag mabulgar kung saan ay sino ining mga public officials, not only barangay officials, ang may mga kaso, ano nga mga kaso, basta ang ila kaso pertaining to their exercise of their duties, functions, and responsibilities. Abisan na sino ining mga barangay officials nga ginkasuhan sa nagligat, ginimbestigaran sang Department of Social Welfare and Development DSWD through sang Ilonggo man nga USEC si Paul Ledesma with Secretary Gatsalian. Dari sa ato sa siyudad ni, natabo eh. Ha? Kung hindi man dosi alin gindi sa siyudad, kalabanan sini halin di dari sa ato sa siyudad eh. Why kita di may nabaton niya complaints and informations nga may ara sa kabanuhanan eh. Dari sa siyudad may ara. Ha? So, tingnan tani nga ma-check with the Liga ng mga Barangay President dari sa siyudad sa Iloilo. Kung bala may nabaton na sila sining suspend or dismissal order or if not, ang ombudsman most likely will pass this through the Department of Interior and Local Government. Amo ini ang payong ahensya sa mga local officials. They are under the Department of Interior and Local Government. Ano mga katulad sini ang nag-serve amo ang DILG through the City DILG Officer. Sila na ma-serve. So kung ini nagwa lang last week, nag-leak sa kay Senator Vicente Soto III, so most likely, pabutan nyo na lang dang inyo sininga dismissal from the service, kabay pangaway lang ikog. Ha? Ang masakit sining ikog mo sang dismissal orders nga ini. Ang ikog ya bala nga, you are hereby dismissed from the service due to amone found guilty. Ha? With an accessory penalty of perpetual disqualification to hold public office. Kaya kung maghambali ka o perpetual disqualification to hold public office, you can no longer, and you're no longer eligible to run in any public office. And you are no longer eligible to be employed in any government service or office. Amo nang pinakamasakit sa ikog sini nga penalty, accessory penalty sa mga public officials with dismissal blah. Nga penalty sa mga kaso nila ang ikog which is most likely perpetual disqualification to hold public office. Dada mo hindi pabor sining interesado magpadalagan kapitan na katropang January. Ha? Kaya nga aman supposed to be subong na nga November 2 pagka sunod bulan sina mapungko na sila mo matake out na sila nga I promise to do my best to serve my country to serve God and my country, so help me God. Hindi ba? Hindi pa sila maka panumpa sina kay nga sa dalagan karon sang mga nagakainabo sa Senado kag sa House. Sila daw nag-agree nga i-postpone ang 2026 barangay kag sangguniang kabataan elections. Number two, nga ini sila nag-agree nga ang term of office sa mga barangay officials kag sangguniang kabataan officials 5 years. Ang isa lang karon ka indi papiho kung saan o hiwaton ang elections. Subong ang 2026 most likely ma-postpone sa 2027 or sa 2028. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, it's already 9:25 in the morning. Sa inyo, abi, ladies and gentlemen, dayunon tagit ang barangay sa ngunang kabataan elections comes November 2. Sentimiento lang ni nga to, even though Ngang hagyo iya sa aton mga kongresista kag senador i-postpone mo. Para sa inyo yung pagtanaw, kita yung pinakapoderoso dapat mo. Kay we have the right sa ginatawag natin nga pagpili sa aton nga mga officials gobyerno and that includes sangunang kabataan kag barangay officials. Sa kay Ma'am Woyatsi, good morning ma'am, thank you for listening. Sa kay Brando Santisas, kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, there is Taiwan, good morning gid. Kay Sherwin Markowi, good morning. Kay RV Chris Caceres, there is Tubungan, good morning. Kay Migota William Dakinan, good morning gid, thank you for listening. Sa kay Ma'am Mary Recabar, ha, good morning gid ra ma'am. Ano da subong? Tiglalamig o konti gilinit? Ara na sa US of A. Ha, good morning gid ha. Selinga, take care, stay healthy, God bless you and your family, salamat. And also, good morning sa kay Nyek Espinosa. Thank you for listening. There is sa XFM 100.7 Iloilo. When we come back, balikan ta, kagkwaon ta, ang report ni katropang Phoebe Borstibor Morales. Let us be updated sa mga advisories. Labi na subong, nga may threat sa ato sining kayong lawas. Amo ining haze, dalasang nagakasunog sining lasang kagkabukiran dito iya sa Indonesia. Ngang hangin pakadto diri sa aton, apektado kita province greatly affected sini amo ang Palawan. Apektado kita diri sa Panay, ang greatly affected among provinces sa Panay, amo ang Antique. Mabalik kita sa dugang sini mga balita kag informasyon kay mainom kami ang Navision X Plus di katropang January para makita namo ng haze. Ara gid man no, daw ambon bala daw nagpanaog ang panganod. Daw parehas bala sang aso. Ang aso balaan na kon na mainit, dasig maglabay. Ha? Kay mamag-an ang hangin. Pero kon matugnaw gani, madugay ini sa magpuas, bangod kay mabugat ang hangin, nagaupod sa hangin eh. Ha? So amun eh kon nga nga manotis ninyo, nga sa layo, tingala ka nga, ano ni ambon, gali kay aso, his, hindi ni ambon. Da parehas to bala pagsaka mo to sa hotel mo blaka tropang journalist Thailand bla to gaulo enjoy pataton nga bali oh come on let's enjoy this guys de bla kiti may ambon mo away ti mo to pa Thailand no way kakaabot sa Thailand si katropang Alex eh gaulo enjoy patos katropang Marius nya dirita sa gua siya nya nami di oh nya giataten ko na kay may ambon di oh may fog ay gali imo kay haze. Ang mga aso man niya sa mga factories and industries dito iya sa Thailand galitong nagapuog. So amo man ni this could affect labi na gid sa may mga respiratory problems, may mga cardiovascular problems kag may mga allergic reactions. Anong nagakadapat nga himuon, ha? Balikan ta na with katropang Phoebe Borstibor Morales. Kay, mainom kami anay, Visionix Plus nga may lutein, beta-carotene, vitamin E, kag zeaxanthin, para hindi, dali-dali, blur ang inyo sining nga pananawan. Oras, it's already 9:29 in the morning.
3: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
4: Santo at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ating resistensya. Magkape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng sukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santon Gold Herbal Tea.
5: siguro ay nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
5: Huh? Ma? Ikaw na?
7: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
5: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
5: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Oo eh, ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
5: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dalit lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tuition mo.
5: Oh, galit, diriyo.
7: Ah, dali na.
3: Sakit ng katawan? Mag-Sanfon Plus Herbal Oil.
8: Sugar, Elban Buena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
3: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil.
9: Pag nurse ka, mahirap talaga. Pag pati ikaw, may sakit. Kaya ako, I take Sanfon Vitamin C para laging healthy. So far, hindi ako nagkasakit this year. Thank God, thanks to Sanfon Vitamin C.
3: Sanzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Sistopain.
10: Ako Galicia Arjo, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tripes, sa itsakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na Sistopain. Kasig lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
3: Sistopain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sistopain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga bukikam.

0: Diet na kumuwasa.
1: XFM.
2: Patroba mo!
3: Exciting!
1: Gusto mo bang magkaroon ng mas healthy na balat? Ang antioxidants mula sa malunggay at mangosteen sa Santon Gold Herbal Capsule ay tumutulong sa skin protection mula sa oxidative stress. Glow from within with Santon Gold Herbal Capsule.
4: Santon Gold Coffee Mix.
5: Ako si Ansang Sumag, isa ka estudyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Santon Gold Coffee Mix. Kapa-active, kagpa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
4: Santon Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na, yan ka. At gaganda ka pa.
6: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at

0: bang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo ng Yari Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa mga lalaking tigasin.
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa bunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang
2: Santan Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin!
2: Santan Plus Herbal Soap.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
5: Kung mamati ka sa XFM.
6: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
7: XFM.
8: Exciting!
9: Mga katupa, exciting!

0: gustong mamuhay ng masaya, walang problema at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: May pananakit ng kasukasuhan o katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may flavonoids at phenolic compounds na tumutulong

0: tulong laban sa inflammation. Ang VCO ay may antioxidant properties, habang ang vitamin D3 ay tumutulong sa immune regulation. Natural na ginhawa sa bawat inom. Premium D3 Softgel Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
1: Mapibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Claire Skin Herbal Soap. Claire Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Claire Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
4: Ako po si Ethel Complicado. Si Balob Anteke. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Samsung Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
3: Samsung Plus Herbal Oil.
5: Maaasahan
3: sa sakit ng katawan.
5: Samsung Plus Herbal Oil.
6: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakahawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yun, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicalgia o pagkalanakit sa ang akong ngaliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang epekto?
9: Sister Pain, ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
10: Maka-late na ko.
11: XFM.
12: Katropa mo.
13: Exciting.
14: Mga katropa. Exciting.

0: Oras sa XFM 100.7 Iruilo, alas 9.44. Bullseye. Padayon sa ato sa ring pagparaga diri gihapon sa palatuntunan Bullseye sa kay Apple Tabanda. Good morning, Gid, and thank you for listening diri sa Leon, ha? Bullseye. Well, diri kita, base lang anta sa report ni Katropang Tibor, sa impeachment against the Vice President. Ang bilog na October, most likely may changes, ha? Basi next week until October, may changes sa schedule. Pero para makapadana sila bala, kiti they will be preparing ang Senado kagang House para sa deliberation sa budget, ha? The National Expenditure Program. Amo na yung akon mahumanaga ni ginatawag tanga GAA, General Appropriations Act. So may changes sa schedule, pero sige yung impeachment. Karon, may mga schedule nga hapon hasta magabi. May aragid gani nga whole day. Ang pinakapunto, dari ladies and gentlemen, kay may ginpagwa nga statement si one among the impeachment prosecutors, si Congressman Joel Chua of Manila. Ang statement niya, among others, nga plano nila i-drop ang articles of article of impeachment pertaining to bribery. Hindi nila ni pag-ipresentar. Of the four articles of impeachment, duha na ka articles of impeachment ang natalakay, ang ikaduha ginatalakay pasubong. Ining parte sa expenses sa confidential kag intelligence funds. Ang plano nila nga i-drop amo ini ang partiya sa bribery. Nga nag-ugat ini sa mga envelopes nga puno sang kwarta nga ginhatag ni Vice President Sara Duterte sang siya pa ang secretary sang Department of Education. Ini siya ang may ginhatag ng mga envelopes with bundles of cash sa kay Yusek Gloria Mercado, undersecretary at the time sa Department of Education. So, ang plano nga ipresentar si Yusek Mercado sang prosecution to charge the Vice President for bribery. Nga ginbribe ya si Yusek Mercado. Pero plano nila ining i-drop sang prosecution. Why? Kiti mayara witness supposed to be nga magatudlo gidya sa Vice President nga naghatag iya sang bundle sang cash na sulod sa sobre. Ang iban sining sobre gintago pagani ni Yusek Mercado. So that could be presented as a strong evidence to pursue some case of bribery against the Vice President. Pero nga ang i-drop nila, damo ang nagapinamangkot bangod kay amo niya may maatag ebidensya mo. Nga ang Vice Presidente naghatag kwarta sa Yusek. Ang wala lang iya ma-discuss pa as of now kung balang kwarta nga to for personal use ni Yusek Mercado o kon intended ato para sa operations ang iya siring opisina as undersecretary sa Department of Education. Nag-retire si Yusek Mercado kag ini siya ang nag-testify sa Quadcom sang Changchempo sa House bala sa investigasyon nga siya ang nakabaton kwarta halin sa Vice President then Secretary of the Department of Education. Di ba strong evidence ina for us to believe that there's bribery really nga natabo? Ti nga i-drop. Sa bagay, ti yan niya discretion sa House Prosecution. Basi kung may ginapangalang-alangan sila. Now we came across with this statement coming from the Vice President. Dumduman nyo the time sa nag-press con ng Vice Presidente, that was 2024. Kung sa dinangin, tawag nila sini, impulsive at the time ang Vice Presidente, kay si Chief of Staff sang opisina sa Vice Presidente, Attorney Solaica Lopez, was detained sang Quadcom for contempt. Ini siya gin-detain sa detention facility, holding area, sang House of Reps. And then, middle of the night, nagkatok sa iyang police nga dalon siya sa Women's Correctional Facility. Inagin pa matuka ni Yusek or ni Chief of Staff Attorney Sulayka Lopez, selling him a lawyer, I need my lawyer, even though I'm a lawyer, but I need my lawyer to be present because middle of the night, i-transfer mo imuya sa Women's Correctional Facility, middle of the night, what's in a hurry? Nga agi na dalian gid. So dito, nagwa si Vice President Sara Duterte, kag nag-presscon, actually online, virtual. Sa presscon niya, nangin impulsive sa dito. Ang mga utterances includes the alleged threat to the President, to the First Lady, and to the former Speaker, nga si Ferdinand Martin Romualdez. Kabahin sa iya sining statement, nga ginboyan, dari ladies and gentlemen, pertaining to millions of money forwarded to her office by, iya ginhambal, First Lady Lisa Araneta Marcos. And with that, ladies and gentlemen, may video message si First Lady nga na-save ang Vice President nga naga-order sa iya kag naga-hatag instruction sa iya on what to do with the money that she will be sending to the office of the Vice President and as DepEd Secretary. Amoni ang isayhan sa mga rason. Pamatian ta bala ang kabahin sang statement sa Vice President. Base amoni ang ginapangalang-alang sang prosecution kay madalasa dari ang First Lady if in case kon ipresentar nila article of impeachment pertaining to bribery. Here is part of the statement at the time ni Vice President Sara Duterte.
1: Lisa Marcos, naalala mo, nagpadala ka sa akin ng video? Sinabihan mo ako saan kukunin ang pera. Pinakita mo ang mukha ng tao doon sa video message mo. This is the net. She's been working with us for the longest time. We trust her. You sent me written instructions about money. Millions a month. Anong nakalagay doon sa envelope? DepEd. Anong ginawa ko? Binigay ko sa DepEd. Utak na mukha. Wala ka ngang posisyon sa gobyerno. Naminigay ka ng pera ng gobyerno eh. Sisirain mo yung tangal na mga kasama ko sa office of the Vice President? Sasabihin niyo sa mga tao, nakaw yan, confidential funds yan? Niwala nga kayong isang proof na confidential funds yan? Naniwala lang kayo sa isang babae na ang pangalan ay Gloria Mercado na nagsabi confidential funds yan? Na hindi niyo nga nilabas na wala pang confidential funds? Meron ng white envelope. Kasi 2022 pa lang, ang ina mo ka, may utos na ng pera sa DepEd. Tapos kami yung nagsisinungaling? Nagpipigil ako eh. Kasi gusto ko lang magtrabaho. Gusto ko lang tapusin nyo na yung puting pinaw show ninyo dyan sa House of Representatives para makabalik na kami sa trabaho namin. Tapos ganyan ang gagawin ninyo sa amin dahil hindi kami sumusunod sa inyo? Dahil ayaw na namin tumulong sa inyo? Ganito gagawin ninyo? Presidente ka, may speaker ka na involved sa bribery ng ang Supreme Court justices. May video, may kaso, may witnesses. Hindi mo tinanggal yung speaker mo. Pinabayaan mo siya abusuhin ang pera ng bayan. Paikot-ikot sa buong bansa, namimigay ng pera na para bang kanya yung pera. E di ba nga, lagi niyo sinasabi separation of powers? Anong trabaho ng legislative branch? Gumawa ng batas. Anong ginagawa ni Martin Romualdez? Nagdidire ng DSWD, namimigay ng ayuda. Nagsasabi kung anong bibigay, anong ibibigay, anong gagawin, anong, sino ba ang presidente dito? Alam nyo, alam namin, mali ang ginagawa ninyo. Sinabihan ko lang mga kasama ko sa Office of the Vice President, pasensya na, sumunod na lang tayo para matapos na sila. Tapos ganito ang gagawin ninyo? Alam namin, walang contemptuous doon sa ginawa ni Yusek Lopez. Wala. Lahat ng tanong, sinagot niya, pumunta siya, maayos siya kumausap. And then sasabihin ninyo sa amin, bakit kami susulat sa COA? Bakit hindi kami susulat sa COA? Hindi tapos ang appeal namin. Hindi tapos ang audit namin. Tapos buhag-hag na ninyo dihastanan ang isubmit namo sa COA? Tama ba yun? I have a video of Chairman Gamaliel Cordova. Sinasabi niya, mali, mali, mali, mali ang ginawa niya. Tama ba yun? Ikaw ba ang auditor? Ikaw ang appeals? Wala pa kaming audit? Sasabihin mo na mali kami? Ina ninyo.
0: So, inikabahin sang statement from the Vice President. So, ginkuha tadri ang porsyon sa una bala. Nga nagasiling niya, I have here a video instructions coming from the First Lady. Buwan-buwan may milyon na papasok sa Department of Education. Pag-abot sang sobre, may ngalan for DepEd. So gingasto, kaginhatag sang Vice President sa kay Yusek Mercado. Amuning nga nag-testify si Yusek Mercado sa House of Reps sa Quadcom. And with this planong i-drop ini. Kay the way we look at it, komplikado ini if ever i-present nila si Mercado. Konsundon ang money trail. Di naghalin ang kwarta. Part man balato sang confidential kag intelligence funds sa Department of Education? Or atong kwarta, really, amuning inhambal sang Vice Presidente kung tuod ini, nga halin ato sa kay First Lady Lisa Araneta Marcos, nga with an instructions that includes ang video message, ginpakita ang itsura sa tao nga ginasaligan and we presume sa Department of Education sang First Lady. And then, ang kwarta will be transferred on a monthly millions sa Department of Education. So, ina ang ginatanaw nga mabaskog sininga depensa. Nga kon isulsol nila ini sa Article of Impeachment kag iduso. Basi kon mabukaran ang money trail nga kwarta nga gin hatag kay Yusek Mercado halin matuod sa Vice Presidente nga Secretary of DepEd at the time nga halin sa kay Lisa Marcos. So mapilitan ng impeachment court to subpoena the First Lady to appear before the impeachment court. Kung hindi man sang prosecution, paapiron siya sang depensa. So mapilitan niya magpungko sa witness stand si First Lady. So that will complicate the situation. The way we look at it sa pag-intini naton, isa inisang mabugat nga sirkumstansya nga posible nakapanumdom ang prosecution nga hindi na lang nila pag-i-present ang article of impeachment pertaining to bribery. Galing way na ta, ano eh, way na ta tiyempo sa ato siring pagparagad sa palatuntunan na bullseye. Maybe we're wrong, ha? Pero that's the situation nga madumduman ta lang nga may ara posible ebidensya diri. That could pinpoint up to the First Lady. Base kon mapilitan bala nga mapapungko sa witness stand ang First Lady. Kayo no, may mabaskog diri nga ebidensya eh. Kon diri lang nagdulog ang istorya sang kwarta sa paghatag sa Vice Presidente sa kay Mercado sang paldo-paldo bundle of and bundles of money na kasubre ina mga byan dako nga ebidensya na against the Vice President. Amo ganin na tingala nga hindi nila pagipresentar, but again we respect the decision, we respect the strategy imposed sa kagina observe sang prosecution right now. Ha, tiila niya mo sa ila pagtanaw ti to abbreviate the proceedings. Ha, isa na sang ila siring rason to abbreviate the proceedings, mapalipot bala ang proseso na lang para mapadali ang pagtapos ang impeachment trial. So with that, ladies and gentlemen, unless otherwise, may other circumstances na matudlo dari ang prosecution. Nga, hindi amo niyang rason, ah. May iban pa kami yung mga reasons. Pero sa ato siring pag-scan, ha, kung sa NBI pa bala naghimo, ikaw sang open, ano ganito? Open source. Nga, investigation and validation na talupang danaton ini nga may ginhambal ang Vice Presidente pertaining to this. Hindi ayhan amo ini ang mabaskog nga rason kung ang i-forgo nilang presentation sang article of impeachment pertaining to perjury against the Vice President. Why nagaling ta tiyempo sa ato siring pagparagad is bye-bye time. Thank you for listening. There is XFM. Pero kung pansit mo long kinanglan nyo, kap ising pansit mo lo. Namit na amit, kinaya mo kung si Kap Boss Florentine pa, biyernis ka magkaon sa bado kagutumon mo. Ang kap ising pansit mo lo, available dara sa GT Mall Pavia, GT Mall Molo, sa Atria, kag sa SM City. Kung car wash naman kinanglan nyo, quick and clean car wash, ara sa kilid sang Alta Chera Church. For your car wash needs, quick and clean car wash beside Alta Chera Church. Kung catering services ang kinanglan ninyo, The Crib Kitchen Cafe sa Don Francisco Village, MH Del Pilar Haro. Gabaton sila catering services. Even ang exclusive venue, kay may lugar sila malapad eh. Pwede ka modera makihiwat sa inyo sa inyong mga party. Just like for example, reunion, mga anniversary celebration, birthday sa The Crib Kitchen Cafe. Ang The Crib Kitchen Cafe is owned and managed by Ship Captain Sael and Mrs. Divina Katibayan. It's Turbo Time, Turbo Dietary Supplement for Men. 30 minutes before ang loving-loving mag-Turbo Dietary Supplement for Men. Quality products ang Yes to Health Incorporated. Mabakal sa mga suki ninyo nga butika kag sa siyudad sa Iloilo sa Yes to Health Wellness Center nga may libre nga konsultasyon. Ara da sa Yulo Street at ubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Bullseye! Sa technical side, upod ta si katropang John Ray Bertiz para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako naman si katropang Joe Salbanias, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Kasakit sa nawang kong aging tampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag sing kasing-kasing ko. Sa salok maging buhat mo. Putigan ka. Gintapata mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo-iban mo ako. Kasakit. O pang sabihak sino. Hindi ko mahimo nga kaugtan ko. Na nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigugma. Sadiin!
2: Endless love. Mga tinaga nga nagahatag sang kalipay. Inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma. Nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad. Kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon. Amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
3: Endless love.
2: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.

0: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Ako si Sander, nasanay ako magpalipas ng gutom hanggang sa magka-ulcer ako. Laging masakit ang tiyan, kaya bumalik ako sa healthy lifestyle at diet. Sinabayan ko rin ng Santo Plus Gold araw-araw. I feel healthy at maganda ang kain.
3: Santo Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santo Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng skin.
4: Bitin ka ba always sa kape mo? Bitin, dahil ang kape mo ay sobrang ordinaryo. Wala kang nakukuha ang sapat na beneficio sa kalusugan. Dito ka na sa sapat at tapat. Santon Gold Coffee Mix 66 sa antioxidant compounds mula sa mangosteen, moringa, spirulina, garlic. Plus, ang Santon Gold Coffee Mix may collagen at glutathione pa. Kaya basta kape, Santon Gold Coffee Mix sa aroma at lasa, beneficyo at presyo. Panalo ka dito. Santon Gold Coffee Mix, your extraordinary coffee.
5: Alam mo yung energy na biglang taas, tapos biglang bagsak. Ayoko ng ganun. Sa Santon Coffee Mix, iba yung pakiramdam. May caffeine, oo, pero may moringa na may natural nutrients at soya na may protein. Kaya mas steady yung energy. Hindi ka lang gising. Functional ka talaga buong araw. Santon Coffee Mix. Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Hindi na talaga ako nakakakita sa kaliwang mata at nawala na ako ng pag-asa. Sinubukan ko lang mag-Vision Next Plus Capsule kasi ang anak ko gusto talagang gumaling ako. Sayang din kung hindi ko iinumin kasi nakabili na siya. Aking gulat ko nung unti-unting may naaninag ang aking mata. Maganda pala talaga ang Vision Next Plus Capsule at tinuloy-tuloy ko ang pag-inom nito hanggang ngayon.
3: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision Next Plus! Mabibili sa mga butika!

0: Long time no see.
1: Oh, anong ginabuhat mo dire?
0: Dad, hindi na bala ko welcome na maglapak sa balay nga ini.
1: Hindi bala nga may duty ka?
0: Dad, Sabado bala subong, nalipat ka? Kag isa pa, wala na ako nag-aobra.
1: Be, ano? Ano nga kabuangan ini? Habing ki?
0: Mapakasal na ako.
1: Ano? Mapakasal ka?
0: Oh, Dad. Kalaslo na ako.
1: Ginpakadto ko ikaw dito agud magtrabaho. Hindi, para magpakasal.
0: Anong mahimo ko? Nagigugma ako eh.
1: Paano kung kuhaan ko ikaw sa pananublion? Kung panayunon mong kabuangan niya na?
0: Ina mo lang nahibalaan mong ipamahog sa akon, Dad. Ang pananublion ko. Kag kung amoy ng desisyon mo, okay lang sa akon, Daddy.
1: Be, ano?
0: Oh, Dad. Imo ina kwarta eh. Gani, ikaw lang ang may matarong dira.
1: Be.
0: Apang hindi ko pagtugtan, napahilabtan mong bahin sa kasing-kasing ko. Mas pakamayuhon ko nga mangin imol sang samadula ang lalaki nga ginapakamahal ko.
1: Basi kung kwarta mo lang ang ginalagas sa lalaki nga ina?
0: Dad, ha? Sa ginpakadto mo ako sa amo lugar, hindi akong manggaranon nga si Pinky de la Serna, kundi anak ako sang driver kag kabulig sa balay nga napatay sa aksidente. Hindi bala?
1: Amoy na ang ginhambal ko kay attorney nga isugid niya. Kung mamangkot sila dito, bahin sa pagkatao mo.
0: Kag amo sinang pagkilala sa akon dito.
1: Kung amo, nagahigugma kagid sa amo nga lalaki?
0: Sobra pa. Sang sa kaugalingon ko, Dad?
1: Oh, kung amo, may kaagaw na gali ako sa atensyon mo.
0: Dad? Dad, ikaw gihapon ang number one nga lalaki sa kapuy ko.
1: Ote, may pagkaon nun bala sa imo ang lalaki ngayon na?
0: Bisa na pulo ka beses pa sa isa kaadlaw, Dad.
1: Be, sino bala ang lalaki ngayon na?
0: Siya si Ivan Santo Domingo.
1: Be, dali. Magbalik ka na yun dito.
0: Dad, hindi mo malang bala ako magpakaunon? Naging kuwat mong wallet mo sa imong bulsa?
1: Oh, aring kuwarta. Magkaon ka na lang sa kilala nga pala mahawan.
0: Dad, labi lagi na palakat mo gina ko na yun, how?
1: Basi kung nagkakabala ka ng palamanhon mo, tungod pila ka nakauras nga nadula.
0: Gusto ko nga pamensaro ni Daddy na ginahigugmangin ako ni Ivan kung nga gusto niya ako nga pakaslan. Ay, halindiri. Madiretso ako sa ilan ni Dayan. Makighambal ako sa

0: mag-insugit sa iya kung sino ka. Para ano? Para hindi na magtatak sa kaisipan niya na kwarta lang ginalagas mo sa iya.
1: Tapos, ako naman ang mabuking? Hindi na ah. Mas maayo pa nga magwa ako nga gold digger sa panulok niya. Sasabay pala niya. Napatay luyag ako sa iya, no?
0: Wow! Ikaw bala mo? Grabe, gidang imo pride. Sa madugay kik sa madali, mahibal ang gihapon niyang matuuday.
1: At least, kung matabuin na, kasal na kami. Hindi na siya makabuhi, pa.
0: May isa ka pa ka problema.
1: Ano?
0: Ang apelyado mo.
1: May solusyon na ako, dira.
0: Hmm? Ano, ina?
1: Isiling ko. Nga adoptiba lang ako. Kagdalayo na ako nga gin-adoptar sa ginakilala ko ng mga ginikanan. Kini, dira Serna ang apelyado ko.
0: Wow! Grabe ka gidya magpalusot, ya?
1: Siyempre, wise

0: Kadiin ka bala mag-alinday? Naayawan bala ako sang pangita sa imo.
1: Ay, pasensya ka naman nang may ginkantuan lang kami sang abyan ko.
0: Wow, ah! Pareho, gid ka mo ni Ivan. Bilog nga hapon, kagasta ng aga nga wala makapauli.
1: Ah? Din siya haw?
0: Iambot man gani. Nag-deliver malang siya sang mga produkto kahapon.
1: Ay, ang dumdum ko pa naman. Kumabala ka si Ivan kung hindi ako makapauli. Napangitaon niya ako. Apang, paano niya buhaton? Kaya wala man siya nakaibalo, galing nga naglakat ako. Ah, manang, base ko na to siya sa Villa.
0: Nagpanawag man ako dito kagabid, ay. Apang wala man siya dito?
1: Ay, nga nagpanawag ka dito, manang.
0: Pahibalon ko kontani siya nga nadula ka. Pero, madali lang.
1: Nga, manang.
0: Matuod gid ba lang nga nagkadto ka sa abyan mo? Ukon, kaupod mo si Ivan.
1: Ome, si manang bala mo. Pwede ba lang nga mabalibad ako kung matuod nga nag-upod kami ni Ivan?
0: Ay, kung sa bagay.
1: Base kung may kaupod siya nga iban?
0: Imposible, inaday. Hindi maluib ang palamanhon mo. Makaisa lang siya nga maghigugma.
1: Hinali lang ang naghuot ang dughan ko. Nadumduman ko sang hinali si Greta.
0: Ay, Day, nakapanyaga ka na?
1: Wala pa.
0: At dali na dito sa komedor, ah. Kay para nga makakaon ka.

Kasi wala ko sang gana nga magkaon. Si Ivan ang nagasulod sa akong kaisipan. Ay, Ivan, sa diin ka na bala? Sa diin ka na?

sasakyan kong pagdulog sa sasakyan. Ay, mabangon ako. Kabaglan tao sa bintana. Masikon si Ivan na ang nag-abot. Na, arang bintana. Magawa ako. Oh, manawag ako.

0: at nagtumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santhon kag Vitamin D3.
2: Ako si Divine Cruz. Problema ko gitsang una, amo ang hindi ko basta-basta makatulog sa gabi. Amo ginapirmi basta mga pay ko sang ordinary nga kape. Nimpatilaw ako sang upod ko sa trabaho sang Premium D3 Coffee Mix. Panamikit kay wala ko gina-insomnia. Kag manami man ang ako nga bugtaw, bangon sa Premium D3 Coffee Mix.
1: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may Santhon kag Vitamin D3 ka pa. Mabili sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix.
3: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santhon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santhon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santhon Gold Herbal Tea.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo mang kusina ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tingin tagli mabayad sang tusyon mo.
4: Oh, galit. Diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
7: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santhon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson ko.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang sa puson.
6: Desminuria.
8: No more.
6: Santhon Plus Herbal Oil.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santhon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santhon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Chronic pain,
12: ang sakit.
11: Mag-sister pain,
12: muscle fever,
11: acute pain,
12: kahit ano pang pain,
11: basta pain.
12: Mag-sister pain,
11: pagkalang pain,
12: fast and safe.
11: Yeah!
12: Sister pain,
11: symptoms persist, consult your doctor.
12: Sister pain,
11: bibili sa mga butika.

0: na?
1: Hindi bala ko dapat nga mahubong. Kag magpanginlong mo sa alak.
0: May problema ka bala?
1: Kung naghimo ka sa imo husto nga desisyon. Ha?
0: Oh my, aking ka?
1: Gusto ko nga mag-isanon!
0: Ginkaligtan niya ako. Akig siya sa akon?

kapiyaran ko. Nga sa may nalang nga, mainit doon si Ivan. Sa duty lang nga sala sa mga tao nila. Nagpangakit siya dayon. Ginapang singgitan niya. Gusto ko siya nga istoryahon. Abang paano? Kung makita niya ako, ginatulok niya ako dahil sa masakit. Katalusang panulok niya sa akon. Ito kasi bang bala nga? Gusto niya akong akugon, kagbayaan?

0: nag-abot ka sa lakin. Makadto ko sa bintana. Lantawan ko kung sino nag-abot. Na, ari na ako sa bintana.
1: Oh, Pinky! Iha!
0: Ba, oh. Ang mag-asawa. Ari na sila. Nag-abot na sila halin sa pagbakasyon. Ay, manawag ako. Sugalawon ko sila.

0: Ah, maayo. Nalipay ako nga nabatian sa inyo nga mapakasal na kamo.
1: Kaya gusto ko. Simple lang ang amon kasal, mama.
0: Oh, ano? Oh, hindi ako magpasugot, iho.
1: Oh, nga, ma.
0: Aba, makaisa lang mag-abot sa kabuhi sang babae ang magpakasal. Gani dapat lang nga buhaton ini nga espesyal.
2: Oh, my.
0: Husto ako, hindi bala?
1: Oh, sige. Kamong bahala, mama.
0: Oh, itugyan sa amo ni papa mo ang tanan. Buhato naton nga memorable sa tanan ang inyo kasal ni Pinky.

Kung sa bagay, mas pabor sa akon ang gusto sa mga ginikana ni Ivan. Tugod mapalambot ko sa kadaman na si Ivan Santo Domingo ang mangin banago. Buwas, ma-resign na ako sa akong trabaho sa eskwilahan. Kapagkatapos, mapauli na ako sa syudad. Kagsunod sa mga ginikana ni Ivan, mamalayi sila. Kagtubtob subong, wala silang makaibalo. Kung sino ako, kung anong kahimtangan ko sa kabuhi.

Nangin maayong resulta sa pagpamalayan nila ni Ivan diri sa balay. Kanakita ko nga wala sang problema sa among tagsa ka mga ginikanan. Dok asubong bala nga madugay na sila nga nagkilalahay. Kung sa bagay, common friend nila si attorney nga mo nagrekomendar sa akong dito sa eskwelahan sa mga Santo Domingo. Kung galing dugang panay ang mga ginikanan namo ni Ivan, kami naman tama kagamos ang amon sitwasyon. Doon hindi kami kalaslon, tugod kaswal ang pagtamdanay namon. Apang tugod ka ginahigog makugid siya, ako na lang nagahangop sa iya. Basikon kasal na kami, mabago man ang tanan sa tunga namon.

0: Nagamartsa na ako, padulong sa altar. Kaginapulbaan ako. Kirodam ko na ang tanan. Ay, do prinsesa ako na nagalakat sa hardin. Umadamo sa mga puti nga rosas. Puno sang bulat ang ginaagyan ko. Kado, algodon sa kahumok ang carpet, ginalaktan ko. Ang tanan nga mga mata, nagatulukid sa akon. Samta nag-abresyete ako kay Daddy. Oh my... Ari na kami sa tubang ni Ivan, kagsang iya amay.
1: Please, take care of my daughter, Ivan.
0: Oh my...
1: I will...

pangangatawan. Alam nyo ba na ang isang taong nasa hustong gulang ay mayroong humigit kumulang na 20 to 30 trillion na red blood cells o pulang selula ng dugo? Ang mga pulang selula ng dugo ay responsable sa pagdadala ng oxygen mula sa iyong mga baga patungo sa mga tisyo ng iyong katawan. Ang iyong mga tisyo ay lumilikha ng enerhiya katuwang ang oxygen at nagpapalabas ng dumi na tinatawag na carbon dioxide. Dinadala ng iyong mga pulang selula ang dumi na carbon dioxide sa iyong mga baga para dito ihinga palabas sa katawan. Ang anemia ay isang sakit na kung saan nagkakaroon ng kakulangan ang ating katawan sa mga pulang selula ng dugo. Ito ay marahil ang iyong katawan ay hindi gumagawa ng sapat na pulang selula ng dugo. Pagdurugo na nagiging sanhi ng pagkawala ng mga pulang selula na dugo na mas mabilis kaysa mapalitan ang mga ito o sinisira ng iyong katawan ang mga pulang selula ng dugo. Isa sa pangunahing sanhi ng anemia ay ang kakulangan ng mineral na iron. Ang iron ay mahalaga

0: at sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C.
1: Laging matamlay, laging kulang sa energy, at madaling magkasakit. Baka naman ang suplemento na iniinom mo, walang epekto. Dito ka na sa subok na at aprobado ng mga eksperto. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas pa, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinakalong mangustin, ang palaya, garlic, malunggay, at spirulina. Sa Santon Plus Gold, di ka basta-basta bibigay. Tuloy lang ang laban sa buhay. Cellphone Plus Gold.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: The secret of health.
0: Para sa mga taong coffee is life. Isang matinding hamon.

0: Coffee Mix, ang iyong manakaugaliang kape. Bukod sa ito ay masarap na punong-puno pa ng sustansya na makakapagpalakas ng katawan. Santon Plus Coffee Mix, masarap na mas healthy pa.
1: Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix, di lang masarap, may health benefits pa. Kaya dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Isa sa matinding hamon ng ating kapanahunan sa ngayon

0: eye glasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglass.
1: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! The secret of health!
2: Para sa mas malakas, mas masigla at mas aktibo na pangatawan, ugaliing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.

Plus Coffee Mix. At para sa pangangalaga ng healthy eyesight, take Visionix Plus Soft Gel every day. Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Litooy, sa

0: secret of the elf.
1: Yes, Dad!
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
6: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
5: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Handa mo bala ang maputi nga panit pag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
9: Ako po si Norma Oda, taga Sibalo. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an.

0: Balso, kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung
1: anak. Sutton Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Sutton Plus Herbal Soap.

0: Para sa mga busy at laging on the go, mahalaga ang tamang suporta sa katawan. Ang Sancton Gold Herbal Capsule ay may natural ingredients na tumutulong sa energy, immunity at overall health para sa mas productive na araw. Simulan sa loob ng katawan. Sancton Gold Herbal Capsule.
1: Sancton Gold Coffee Mix.
2: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabati

0: ang pagbabago para maging healthy. Minsan, maliit lang pero consistent. Ako, nagsimula lang sa kape. Pinalitan ko ng Santone Coffee Mix. Ngayon, araw-araw, may mangosteen, moringa at soya na pumapasok sa katawan ko with their antioxidants and nutrients. Habit lang pero malaking tulong. Santone Coffee Mix. Habang tumatanda tayo, hindi lang katawan ang nagbabago. Pati mata, yung lutein at zeaxanthin tumutulong protektahan yung macula, important part ng mata para sa malinaw na paningin. Plus, antioxidants mula sa vitamin E at beta-carotene. Parang maintenance mo na rin sa mata. Visiones Plus Soft Gel. Mahalagang gabay sa pagtanda.
1: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
2: Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo! Pinapalakas ito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.

0: So wala pa ko nagpamati sa XFM, kinatawag nila kong agi.
1: Pamati ka sa XFM.
0: Pero subong nga nagpamati ako sa XFM, ha? Testingin nyo! Testingin nyo! Tawagan nyo ko ba lang agi? Sige! Hello? Oh? Ha? Arvel? Pang! Sungkot ko pala sa imo, dugay ka na walang katawag-tawag. Ha? Huh? Ano? Tatlo ka bulan na nga wala kakabayad sa motor mo?
2: Yeehaw!
3: XFM.
2: Patropa mo!
0: Exciting!

0: Exciting nga aga, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa Sentro sa Biyernes Edition, pet sa 4 sa bulan sa Setyembre. Labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa TGIF. Thanks God, it's Friday. Maulano na nga ton nga tiyempo sa mga katropa naton. So magilikanan ta ang inyong mga kabataan. Ginpadalaan nyo sa payong para nga hindi mabasa. Kung kaisa, galibog ulotan. Ano ni nga ton nga tiyempo katropan John Raymond? Nagainit nga nagaulan. Ang pag-ulan kung kaisa situated lang sa isa ka lugar. Pero sa kainasang aga, nagaulan sa Pabia. Pero diri sa siyudad sang Iloilo, paglampas mo sa Takas, why nagaulan? Tisubong, nag-agi-agi ang pagtupa sang ulan, mapakita si Haring Adlaw. Sa aton nga mga katropa. So, sa magidikanan, nga may mga kabataan nga nag-eskwela, padalin yung gidda sang payong ang inyo sa nga mga kabataan, ha? Ay, labi na sa mga elementarya, dapat ang kaputi, aragid. Eh, kadelikado sang tiyempo. Kailan ako na hindi ka magkabalatian. Kung magkabalatian, di ganit ka tropang dyan, Ray. Delikado, kapin pa subong ang tiyempo. Subong daw, hindi mo mabalaan, no? Daw, pariyo man sa pangunahuna sang iban. Na siling nila, mayo subong adlaw, pagkasunod nga adlaw, lain naman. Mayo sa siling oras, pagkasunod nga oras, lain naman. O, oh, dahukas-hukas ulo, no? Sige lang, umulan man kuno o kung bumagyo, mainit man, ang aton nga programa, magapadayon. Magapangalagad kita, tubtob sa tak ng alas 12 sa pagdulong sa inyo sa malabing importante, talalupang doon, ng mga balita kaga impormasyon. Reports sa aton sa nga mga katropa. Reports sa aton sa nga mga katropa reporters. Pagtalakay naton sa mga issues nga inyo ginapamatian diri sa XFM 100.7 Iloilo. Pabatian kita mga katropa sa radio, sa dialan, sa 100.7 megahertz sa FM band. Amuni ang daan nga frequency sa Z100. Mabatian kay makita sa bilog ng kalibutan, pinagi sa aton ng mga social media platform sa Facebook, i-like, i-share, kag i-follow. Andwa na aton ka mga Facebook pages, ang XFM Iloilo 100.7, kag ang XFM Radio Patrol Iloilo mga katropa. Sa aton nga YouTube channel, i-like at i-subscribe, pwede ninyo maskan, no? Ang QR code nga sa aton nga Facebook Live. I-scan nyo lang na para nga i-direct ka mo sa link sa YouTube channel sa XFM Radio Patrol Iloilo. Kag sa mga overseas sa Filipino workers na nagpamati sa aton via XFM Radio Network ng application, welcome sa Biyernes nga edisyon sa aton nga pagpangalagad. Sa mga balita nga aton nga pagatutukan sa subong nga aga, diri sa aton nga pagpangalagad una, kahapon ginpost na ni sa Facebook, no, ang parte sa natabo nga pagkabulahog sang isa kababayi dira sa Cuyo Abeto, portion sang dalan sa Cuyo Abeto sa distrito sang Mandurriao, nga ang insidente natabo sa tong August 31, that was Monday, na gasgasan ang babayi tapos bumanog ang iyang wala nga paa katropan dyan, Ray. Kay kita mo na ang ang taklob sa nga drainage nga steel, no, nahulog siya sa imbornal, tapos sumuhot gid ang iyang tiil katropan dyan, Ray, ang paa niya nagasgasan, so bumanog. So ginpost ni naton sa Facebook ang ininga concern, and sa subong aga pasalamat kita, no, kay na gilayon nga na repair. I don't know kung sino ang nag-repair. It's either taga DPWH or iyaman sang city government. Ang importante nga na repair na katropan dyan, Ray. So ang pamangkot ng ugaling to, hulaton pa sang mga natungdan nga mga ahensya sa gobyerno nga may makabulahog, anay katropan dyan, Ray. Ulaton anay nila nga may magasgasan kag may magbanog ang paa antes nila nakitaan. Ano abi ko anay gani kun may mga maintenance ka mo da? May mga crew ka mo nga naga-check sa mga parts ng drainage natin yung lato. Daw common nga klase sa concern ni katropan dyan. Abi. Ako na na, no man nga sahi sa in charge na da, it's either city government or DPWH. Okay, ang in charge sa mga dalan ta, it's either DPWH kon National Road and ang City Road, under naman na iya sa Iloilo City District Engineering Office or iya sa City Government. Debla ka tropan dyan, Ray? No, DPWH, Iloilo City District Engineering Office or iya concern sa City Engineer's Office or iya man sa barangay, dapat i-check ka tropan dyan, Ray. O, lang tawa bala. Kaya kung makita nyo, ini ginpalabayan naton kay katropang Johnson Crisostomo, gininyo naton si katropang Johnson. Okay, ilan tawa nyo bala, no? Still na siya, no? Te, kung makabula, huwag kaday mo yung katropang Jan Ray sa drainage nga na, sa imbornal nga na, tapos still, sakit man katropang Jan Ray mo? Sakit man magasgasan ka, hindi bla? So, ginadayaw naton, ginapasalamatan naton ang pag-repair. Pero sa pihak nga bahin mga katropa, ang aton lang yapamangko tula aton tapaanay nga may madisgrasyada antes kita maghimo sang aksyon. Hula aton taanay nga ipost sa social media katropan dyan, Rhea. Antes kita mag take action, ti what if abikon wala sang wala sang social media katropan dyan, Ray? Hindi naton makita kag hindi naton ma-post sa social media. Kuno'y magapabilin siya nga problema. Titani sa mga concern man nga mga ahensya, please man, no? I-check nyo man, may barangay kita, may ara kita sa mga maintenance crew, di ba la? Hindi pwedeng ipang-check na katropan dyan. Ngayon, kinanglanon, gitperme nga ma-post sa social media. Nga, kinanglanon, gitperme nga i-reklamo sa radio antes kita mag-take action. Kung baga ang gwa sinaya katropan dyan, Ray, kagsaton nga mga katropa, reactive na niya. Reactive na niya, hindi niya, prevention. Di ba katropan dyan, Ray? Hula, tuntaan na nga may matabo antes kita mag-take action. Di ba sila yung iba nga, ti, balaan nyo naging nga sa kasakuon, kag sa kadamuon man, di tama na matatapan tanan. Ti, anong ginahimo sa mga barangay? Di ba katropan dyan, Ray? Anong ginahimo sa mga barangay? Di, sa aton nga mga katropa, at least na-repair na, no? Pero panugyan ta lang sa mga barangay, anong ginahimo sa mga barangay officials man? Abi libot-libot man kamo be. Libot-libot man kamo para ma-report nyo na. Ma-report nyo na sa DPWH or sa City Engineer's Office. Kaya hindi na ito ng City Engineer's Office. Damo man na sila sa mga entertain nga mga concern. Titani, sa katulad si Katropan dyan, Ray, abi mo ko na no, concern gini sa barangay mo. Kaya kung nagalibot ang mga barangay officials, makita nila ni. Ang hindi lang nila makita ko nasta lang sa sugi. So, galibot gig kami iya. Handa kami nga magserbisyo, tiyari yo. Sakop sa barangay nyo, sakop sa barangay Kyo Abeto, Mandoriyaw. Why gid sa barangay officials nga nakatalupangod si Nadira? Remember nga manog barangay election bla. Kasi kung tandaan ka mo sa inyo nga mga constituents na kaga why manipulos nga mga klase sa mga barangay officially bunon ta ning pangalan sa baluta. Katupan dyan rin, ha? Ang aton hingyo malang na. Hindi pa na iya komentaryo, hindi pa na iya akig sa inyo, ha? Hingyo pa lang na. Teka ba ipang why na sang hindi na masulit ni ang insidente. Kaya na sa may matabuob lang ang kapariyosin eh. Na? Matani, sa level pa lang sa barangay, kung nagalibot kag mga mapisan responsable ang inyong mga barangay officials, nagalibot ni sila, no? Kag kung makita nila, himuan nila sang report kag i-submit sa kung ano man nga under na it's either City Engineer's Office or sa DPWH Iloilo City District Engineering Office, ay tigamay malala mo, damo na sang ma, damo na sila sang crew sa mga maintenance sa crew da nga pag-report mo i-repair da yun. Kainsindihan taman ang scope sang limbawa sang City Engineer's Office nga damo man sa makabarangayan 180 barangays. Damo man sa mga gina-escoher na sila, damo man sila sa mga gina-entertainer nga mga problema. Tuntani, ang pinaka-the-best gid sina diri nga tulok out sang sitwasyon sa barangay, amo ang mga barangay officials katropan dyan diri, hindi bala? Centro! No? Hindi bala? Ay ti, balaan nyo ganing mga kutso-kutso kag kung sinoda ang mga palautang sa barangay nyo. Ari nga problema ni, why nyo gid ma... simutan, why nyo gid ma... notisyahan? May lang kay may mga utod kita. Dako, maninga bagay ka kung kaisa ka to pang January, ang pag... pag-post sa Facebook mo. Centro! Hindi, black ka to pang January. Dako, mga bagay ni. So, basta... paagyon ta lang, no? Gamiton ta lang ang social media agod nga maka bulig sa aton nga pumuluyo, sa aton isig kapariho. Hindi ta lang paggamiton ang social media nga para lang nga maka ano kita da, maka pangguba kita iya sa iban. Ha? Sige, lasa 11:07 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa piyak nga bahin. Dumduman yung kahapon, may ari kita sa bisita, may nagsaka diri as part sa aton nga serbisyong katropa diri sa XFM 100.7 Iloilo. May driver kita nga nagsaka diri kahapon. Ini may kang tanan sa pagkat sa iya. Dira sa Lopezaina Street. Sang inisya ang buot kong tani magliko agod magdulong sang pasayro niya sa barangay kwartero sa distrito sang Haro. So ginkatsa sang service vehicle nga may marka sang Icer. So kahapon gin-refer naton ang concern sa kay Miss Donna Magno, ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office, which is under sa ilang opisina ang pick-up nga may marka nga Icer nga amo ang nag-cut sa taxi driver. And sa mga nag-comment katropan dyan, Ray Bala, hindi taman pag sa lalamahon, siguro ti, hindi malipod kag manigar, may ara, gid man iya taxi driver, nga medyo pasaway man sa dalanon, pero hindi taman pag i-generalize, no? Hindi taman pag i-generalize. Hindi taman pag itanan kay, like, for example, ining kaso sang taxi driver sang UODTC, nga si Christian, or si John Chris nga taga Barotac nga nagsaka diri kahapon kay ang pagpati yaya nga way siya sala katropan dyan rin mo, no? Ang pagpati yaya nga yara siya, ara siya sa right way, no? Kaya natabo siya ni kahapon sang aga halindi siya sa tabok suba, may gasunda dahil ni sila actually sang rescue vehicle sang Iloilo City Disaster Risk Reduction Management Office o kon ICER nga halin sa tabok suba nga direksyon. Te, pag-abot dira sa Lopezaina, dira sa may atubang siyang shell, bala? Santa, maliko siya kung tani, patuo pa Santa Isabel. O galing, may ara sa nakapark nga salakyan, so hindi siya dali-dali, maka lusot. So nag-overtake siya kay ti may ano pa man, may ligwa pa man. Nag-overtake siya kag sa unhan nag signal siya pa tuo kay ma right turn siya. pakadto sa Santa Isabel. Gulpi lang, ginbusinahan siya, lumusot ining pick-up sa nga may marcha sa likod nga riskyo and gin-confirm sa aton nga under ni sa CDRMO, iya sang ICER, nga nag-cut sini sa iya, ang natabo pa kay may konfrontasyon nga natabo sa driver sang taxi kag ang driver sang pick-up. So, gin-refer ini naton kahapon sa kay Miss Donna Magno. And thank you sa kay Miss Donna Magno sa pag-cater sang sininga concern. Sana sining tana ang XFM Iloilo bukas. Bukas kita iya sa pagpamati sang explanation sang driver. Ano gid ang mga nagkalatabo kay ti side to ya sang driver sang taxi ang aton nga na batian palang katropang dyan, Raymo. So mamati man ta sa side sang driver sang pickup nga ginaligar nagcut sa taxi driver sa iya nga pagpaliko kuntani sa Santa Isabel Street kahapon sang aga. So basi malabot naton si Miss Donna Magno, ang head sang City Disaster Risk Reduction and Management Office as to sa investigation and basi malabot taliwat ang driver. No, kay ang report mga katropa nga daw masaka mabalik diri ang driver. Agod nga mahibaloan naton masaka diri liwat ang driver sa studio sang XFM 100.7 Iloilo. Hibaloon ta. No, kung ano ang update mga katropa diri sa aton nga pagpangalagad sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Last 11:12 ang aton oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa pihak nga bahin Aryo. Kahapon sang aga natabo man ni katropan Jan Ray dira sa barangay Kabugaw Sor kundi dira sa Banwa sang Pabia gina-implement subong ang clamping ordinance sang municipality of Pabia. Di kahapon ang clamping team, no, ang road clearing team sang Pabia ang nag-operate sa area sang barangay Kabugaw Sor sa National Road sang barangay Kabugaw Sor sa Banwa sang Pabia Iloilo. Ti may mga motorsiklo kahapon, may mga salakyan kahapon nga gin clamp sang clearing team sus katropan Chandre na anuman nga swerte samtang gin clamp na ang isa ka motorsiklo nga gin nakapark sa sidewalk dira sa barangay Kabugaw Sor. Sus katropan Chandre, abilidadan pagidyang driver o kunang tagiya sang motorsiklo kay nga pwede naka-clamp ng pangunang parte sang rim sang motorsiklo. Ang ginimo niya, kinakas niya, ginkuha ang motor, bilin ang rim, ang pangunang rim na may guma pa sang motorsiklo sa binit sang dalan. Ipakita, abla nga turban dyan, Ray. Sos Maria Kagusip, ano nga klase sang abilidad sang tao, no? Ang base sa ordinansa nga daan katropan dyan, Ray, sa Municipal Ordinance Number 2026-05 o kung ang Well Clamping Ordinance sa Municipality of Pabia, kung maglapas ka sa ordinansa, 500 pesos ang multa sa tag-iya o kung sa driver sang tricycle, motorsiklo, e-bike, kag tricycad. 1,000 pesos naman para sa four-wheel vehicle, kag 2,500 pesos para sa madalag ko nga truck o kon six-wheeler nga salakyan. Siling sang iban, siling niya, siguro, mahal katropang dyan, Ray, ang 500 kung ikomparar mo sa rin kaguma sa nga motorsiklo. No, abilidadan niya katropang dyan, Ray. Te, may abilidad ka mo nga kapariyo sa ginimo sa tagiyato sa motorsiklo. Pero sa pag-intindi naton ang gakatabo ni kung ma-clamp ang imo nga motorsiklo, no, maglapas ka bi sa Municipal Ordinance Number 2026-05. o kon sa Will Clamp Ordinance. Ginakwaan na katropan dyan, Ray. Nakwaan na sang plate number. I-clamp ka, tapos kwaan ka na sang data sa violation mo, gina-reflect ng imong plate number. Tinatural, kung magpa-renew ka sang imong plate number, sang number sang motorsiklo mo, katropan dyan, Ray, ma-reflect ginaya. Kapin pa kon i-report sa Pabia Traffic Management Office. No? Sa Municipality of Pabia, sa LTO, natural kon i-report. Expecta ron, mugi na nga ma-reflect na nga may violation ang imong plate number sa motorsiklo mo. Pero ano ang nagtulod katropan dyan, Ray, sa utok sang tag-iya sa motorsiklo ni man? Believe ka, may abilidad ka nga kaparyusin na. Sila isang kilala ko, sino nga, budlay, kuha pa mo. Budlay, pero kuha pa. Kita nyo, bilin ang will clamp ya sang LGU. Ang pangunang rim nga may guma pa, bilin. Pero ang lawas ang motorsiklo, tinatural, wala na eh. Di 500 pesos nga danang multa, katropan dyan, Ray? Pero kung ibaligyan ni ang rim kagang guma, siguro ito yung mga sobraman 500, pwede, no? Nanong utok sa tao, no? Pero abilidad, gidya, kita mo, kung ano kaabilidadan, budlay-budlay, kuha mo. Budlay-budlay, kuha sa aton nga mga katropa. Abe, kung kamobi pa mang kuton, sa mga tropa, tati ano rin yung reaksyon? Last 11:17 ang aton oras kag may panugyan. Sa piyak nga bahin, ang parte ni sa Hayes Balaka tropan dyan rin. And sa aton nga mga tagpalamati, may panugyan ang aton nga Provincial Health Office, si Dr. Maria Socorro Quinion. Angot sa Hayes ni nga nagapakalabot diri sa aton sa probinsya sang Iloilo, not only sa probinsya sang Iloilo kay based sa monitoring sang aton nga EMB, may mga parte diri sa Iloilo like dira may aras la dira sang equipment kay ginabutang sa nabitasan sa Garden of Love sa nabitasan lapas ang hangin na katropan dyan, Ray, unhealthy. Sila yung isang iban. Sila na mapuli ito sa uma. Para nga makahaklo kita sa preska nga hangin. Pero ang hindi manami nga balita kay bisan sa uma daw polluted ng hangin bangod sa sining haze nga nagkapakalabot diri sa aton sa tugas ang wildfire dito sa Indonesia bangod nga ang hangin, habagat, pakalabot diri sa aton sa Pilipinas, in particular sa Region 6, sa probinsya sang Iloilo, ang haze mga katropa. Dumduman ko ni ang haze ang pagpatailan na mundo katropa dyan, Ray mo. Daw kalimbawa, yabla daw alipuot, bla. No? Sa pagpatailan to sang nagligad, mga pinakatuwig na kaligad. Nga la siete na ti abinamon anay gani alipuop mo kon fog nga perte gidya do halos ni mo makita ato kami sa pinaka floor to do ika 56th or 58th floor nakita namon ang dalom katropan dyan rin di kitaon mo gali kay igo hindi to ya alipuop pa hindi to ya fog kundi nga haze man to no itong sa pagpa-Thailand na naton. No, sa aton nga mga taga-palamati, tiyan mo man niyo, pakalabot ni may advisory nagkaroon ang aton siling Provincial Health Office, si Dr. Maria Socorro Quinion. May mga panugyan, no? So dapat pamatian aton ang panugyan sa aton nga mga health authorities. Like for example, sa Iloilo Provincial Health Office, agod nga makapreparar kita, prevention is better than cure mo. No, sa aton nga mga taga-palamati, kita nyo na, oh. Di na yung area gani, dito na sa inyo, Kabatuan na, no? Banglib? Din na. Pero lantawa ba lao? Ano oras na kung di ko magsila daw? Adlawon mo na nakuha ang katupan dyan rin, di ba? Kahapon mo nakuha, no? Gamakon mo na, oh. Ti, sino magkuon nga haze na katupan dyan rin? Man, badyangan. Oh. Di kita mo? Amo na, no? Uma na ginganit mo ng sila yung bisan sa uma, ambal mo, mapuli ka, kay maklo ka sa priskang hangin. Oh. Hindi ka kahaklo sa priskang hangin, kay nga amay haze. So ipamatian ta na ang panugyan sa aton nga Provincial Health Office. Turo sa kay Dr. Maria Socorro Quinion, dire sa aton nga pagpangalagad. Oras ta, alas 11:20 na sa aga. Dire sa pagpangalagad sang sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning anay sa kay RV Chris Casires. Good morning man sa kay Paterno si Tara Paclibar III, kay Ma'am Angelo de Monteverde. Good morning. Also sa kay Roberto Laruan, kay Betty Ceribo. Good morning. Ay Tristan Wyatt Gulay, good morning. Happy listening lang, no? Nagapamati sa aton dira sa Just Doing Eatery nga nagamonitor sa aton sa Coastal Road sa Barangay Balabago Haro. Kamusta lang ang mga nagapanyagada sa mga taga Maymay sa Bukuhan. Good morning. Happy listening kay Babin Kanayunan, kay Sir Jimmy Berdin, nagkarismada kay misis niya sa mga nagapabukada. Good morning! Also, good morning man. Happy listening. Kay Paring Boy Mortel, Paring Boy! Ah, kag sa mga solid listeners, sada ka nagapamati sa ito, no? Sa radio, sa Barangay Ungkaharo. Kay Kagawad Helen Mortel, good morning. Also, good morning man. Sa mga taga Crazy Crans, personal sang Crazy Crans, kag Vince Barbershop. Centro! Gusto niyo magwapo? Ah, kanto ka mo to, pwede ka mo kapagunting. No? Tinatural, bayad lang ka mo ugaling eh. Pero kung gunting ang paghambala niya, gwapo ka gidaya. Ah, sa Vince Barbershop. Also, good morning man kay Kap Ising Villanueva. Kap! Sa Kap Ising Villanueva, ya, ang pansit mulo, Biyernes ka makaon, Sabado ka gutumon mo. No? Gusto niyo sang saburoso kag manamit nga pansit mulo? Kay arada sa Kap Ising Pansit Molo. Damo ni sila branches, no? Ang Kap Ising Pansit Molo. Good morning lang dira kay Kap Bots sa Florentine sa Barangay Katropa Kapihan sa distrito sa Molo. Good morning kay Kap Pato Kim Sing. Good morning.
1: Centro.
0: Happy
1: Centro.
0: Listening lang, no? Kay Kagawad Rodrigo Montaño. Gawad, musta na ang aton nga class coordinator sa Arevalo District. Also good morning man sa aton nga mga XFM Taxi Patrollers. Nagapamati kay katropang Rodolfo Dilapos Junior. Bago kagabi, may ginsen siyang aksidente na tabo sa uton.
1: Centro.
0: Involving
1: Centro.
0: Sa wing van kaga truck. No? Kita ko to daw, wasakin ang front side sa nga truck sa aton nga mga katropa.
1: Centro.
0: Last 11:23, sinigabahin sa aton nga pagpangalagad ang buylog nga ginadulong sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Subo nga tiyempo, nga pabaylo-baylo ang panahon. Subong dapat di kita magkabalatian kay kung kaisa maulanan ka lang, matalitihan ka lang, mabasa ka, trangkasuhon ka. Pero lain gid kung may arakasan protection. Tumaki kita sang Santone Plus Gold Herbal Capsule. Manggaranon sa pa-antioxidant. May powerful antioxidant compound. May manggaranon sa anti-inflammatory properties. Para nga malikawan naton ang mga pamalatian kasubong sa mga pagtubo sa mga bukol-bukol, hubag-hubag, arthritis, rheumatism, high blood pressure, diabetes, giban pa nga maklase sang balatian. Bangod nga ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, ang mayaras ang mangustin, ang palaya, malunggay, garlic, kaga spirulina para malikawan naton ang mga pamalatian. No? Prevention kuno is better than cure. Pero dapat sa pagtumarta sang Santone Plus Gold Herbal Capsule upda naton sang Santone Vitamin C, ang alkaline-based kag nanasidik nga Vitamin C nagabulig sa pagpabaskog sang aton nga immune system. Bisan why unod dyan mo, tumari ka sang Santone Vitamin C. Why some tendency magsulab kay alkaline-based siya. And then, ang premium D3. Ang premium D3 mayaras ang vitamin D3, yung pabasog pa sa virgin coconut oil, kag malunggay oil extract. May kapasidad nga patyo niya ang mga bakterya o kung viruses nga ara sa aton nga lawas. So, tatlo ka mga suplemento kinanglano naton para nga mangin mabakod ang aton nga lawas kay siling sang Yes to Health. Ano man ang mga pagtilaw ng aton masugatan, sarang ina malampuwasan kung ang aton ikayong lawas ang aton nga ginaamligan. Prevention is better than cure. Babakal sa mga butika nationwide sa Yes to Health Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at ubang lang sa Midtown Hotel. Available man online sa TikTok at sa Shopee, pangita alang ang official store sa Yes to Health 2011. Mabakal man ninyo sa Mercury Drug Store o sa Pharmacy TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy kag Generica. Sa tanan-tanan nga mga butika diri sa syudad sa probinsya sang Iloilo, bilog nga pungsod, basta check nyo lang ang availability sang Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone na Vitamin C kag Premium D3 mga katropa. Magabalik kita sa aton nga pagpangalagad pagkatapos sang aton nga mga commercials. So please stand by.
1: May nagdaog na sa Gold Eagle Beer Premio sa Tansan promo. Si Benji Sararanya, 60 years old. Halin sa Haro Iloilo, isa sa mga maswerte nga nagdaog sang 5,000 pesos. Isa ka tansan lang sa Gold Eagle Beer. May chance ka nang magdaog padayon sa paghulog sang entries para sa chance ka magdaog sang cash prize, grocery package, kag mobile phone na di. Base ikaw na ang masunod nga maswerte nga magdaog sa mga papremyo nga nagabalo. Tugtog 2 million ka pesos. I-like kag i-follow ang Gold Eagle Beer Facebook page para sa kompleto nga listahan sang mga nagdaog. See post for details. Promo period March 9, 2026 hanggang February 20, 2027 for DOH, FDIC, FRR, permit 0293-0420-26.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Nakakaranas ng stress? Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam. Premium D3 Softgel.
6: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santone Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santone Gold Herbal Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
9: Hindi mapakali sa sobrang kape? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santone Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santone Plus Herbal Oil.
10: Gusto mo

0: Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms present. Consult your doctor. Ibigay sa mga butika.
1: Katropa, yari na ang ating winner sa ating weekly draw. Sang Santon and XFM, libong-libong papremyo.
2: Ako si Marilu Daanoy, Sangtan sa Bonifacio, Iloilo Cities. Nagpasalamat sa XFM kag kay Dr. Emilito Oy sa akong nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Gani pa mo, mag-intra man sa Santon kag XFM, libong-libong papremyo. Madamagid nga salamat.
1: O, ikaw man katropa. May chance sa kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR permit number 0098 series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.

0: The Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Plus Gold ay mayroong bioactive compound na saponins? Ang saponins ang tumutulong sa ating katawan para labanan ang mga fungi, bakterya at viruses at pinapalakas ang ating immune system sa pamamagitan ng pagtulong sa paggawa ng T-cells para masiguradong protektado ang ating katawan laban sa infection at iba pang mga sakit. Ang saponins ay makatutulong din para mapababa ang rest sa pagkakaroon ng heart problems dahil nakakatulong ito na linisin ang ating mga ugat para mapanatiling maayos ang daloy ng dugo at maiwasan ang pagkakaroon ng high blood pressure, stroke at heart attack. Ang saponins na nasa Santon Plus Gold Herbal Capsule ay makatutulong din para makontrol ang ating blood sugar dahil tinutulungan nito ang insulin para magamit ang asukal sa dugo o di kaya naman ay maipalabas ito sa ating katawan para maiwasan at masolusyunan ang karamdamang diabetes. Kaya ugaliing uminom ng Santon Gold Herbal Capsule. Sabayan po ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na vitamin C para mapanatiling malakas ang ating resistensya at para maiwasan ang heart problem, diabetes at iba pang mga karamdaman.
2: Sa panahon ngayon, high-tech ng lahat pati sakit mo to the highest level na din. Kaya dapat ang suplemento mo, TPP2 Gain. Dapat, Dekalibre. Yung kayang labanan, anumang uri ng sakit. Kaya't mag-Santon Plus Gold ka. Santon Plus Gold. Ngayon, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Pinaghalong mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay, at spirulina. Kaya dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold.
3: Yahoo! Mabibili, sublet na malapit na butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Naghahanap ka ba ng kape na healthy at walang bad side effects? Subukan mo na ang Santon Plus Coffee.

ay soflavones, gaya ng ginistein at dioxin at glycetin. Ang ginistein na makukuha sa bawat pakiti ng Santon Plus Coffee Mix ay may kakayanan na tulungan ang katawan na pigilan ang pagkakaroon ng cancer sa pamagitan ng pagsasaayos ng hormone level sa katawan. Nabibinipisyuhan din ito ang mga tao na may osteoporosis at pinapababa din ito ang panganib sa pagkakaroon ng mga cardiovascular diseases. Kaya kung kape na punong-puno ng health benefits ang hanap mo, mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nag

0: para maiwasan ang mabilis na pagkasira at mga pinsala sa optic nerve o galiing uminom ng Visionix Plus Soft Gel. Ito ay nagtataglay ng mga nutrisyon na mahalaga sa pangangalaga ng mga nerve sa ating mga mata. Iwasan at solusyonan ang karamdaman ng glaucoma o galiing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
1: Pananakit at panglalabo ng mata. Nasinabayan ang pananakit ng ulo at nasusuka? Baka glaucoma na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panglalabo, pananakit, pamumula at pagkabulag.
2: Mag-Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Taglay nito ang epektibong potent antioxidant tulad ng lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nakakatulong maiwasan ang glaucoma, cataract, tiridyo at iba pang problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Dahil wala na po tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remy Lito Uy, nagsasabing wealth is

Las 11:36 sa atong oras sa atong nga pagpakalaga diri sa sentro sa XFM 100.7 Iloilo. Good morning sa kay Vincent Comuda Rafael. Mayong udto sir, watching from Davao. Kay Sherwin Marcoe, good morning. Also sa kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso, good morning, happy listening. Good morning man sa kay Ma'am Kisuna Ramen sa Japan. Kay Maninay Grace Madarico sa Israel. Maninay, kamusta ka na da? No? Kay Ma'am Lucel Capio, kay Ma'am Hermite, na nagpamatigit sa ito nga pag-pangalagad. This time mga katropa, sa Iluhanta, ang Iloilo Provincial Health Office nagpagwa sa panugyan, no, sa mga kauturan naton, especially sa mga lugar nga

0: May haze na nagakalabot sa pila ka lugar sa Pilipinas na nagakaangot sa Indonesia wildfire. Ang mga munisipalidad sa Alimudyan, Miag'aw, Ibaras, Katubungan, amo ang mga lugar sa probinsya sa Iloilo na may reported na presensya sa haze based sa PDRMO Iloilo. Ang haze amo ang pagdipon sa mga gagmay ng mga particles kag pulutan sa hangin na pwede makatugas sa iritasyon sa mata, ilong kag baga. Kag pwede makatugas ang sintomas sa paghapo, ilabinagin sa may unay na balatian, kaangay sa asma kag COPD o chronic obstructive pulmonary disease. Sa possible na presensya sa haze sa atong lugar, mas kinahanglan gid nga maghalong ang mga kabataan, nagabusong, senior citizens, kag mga may respiratory o cardiovascular conditions. Samtang nagapadayon ang haze, ikawan ang sobra ukon dugay nga outdoor activities. Limitahan ang dugay nga exposure sa sagwa kung hindi maayo ang air quality. Kung kinahanglan gid nga magwa, wala gid sang excuse. Magsuksok sang N95 mask para sa mas maayo nga proteksyon batok sa gagmay nga particles. Kung wala sang N95, mahimo magsuksok sang doble nga surgical o kung regular face mask. Bilang temporaryo nga alternatibo, mahimo man nga gamiton ang basa nga panyo o kung tela para magtakop sa ilong upod sa baba. Kung mayara nga exposure sa haze, tinluan ang mga mata gamit ang malimpyo nga tubig o kung saline solution. Likawan ang pagkuskus sa mga mata, ilabi na samtang ara sa guwa. Magpakuway sa sulod sa balay o kung sarado nga lugar kag ikawan ang mga lugar na madamo sang asukang yabuk sa dalan. Para sa husto, verified kag updated nga health information, sundon ang mga updated air quality advisories halin sa official sources. Mag-follow sa official pages sa DNR, Department of Health, kag provincial o kung city health offices. Kung parte sa ikaayong lawas ang ginaistoryahan, importante nga klaro ang impormasyon. Palangga, Iloilo. Sentro.
1: Nabatian mga katropa ang mga panugyan sang Iloilo Provincial Health Office tro sa kay Provincial Health Officer Dr. Maria Socorro Quinion. Kay ang haze ni katropang Jan Ray, may mga small particles nga hindi makita sa aton nga naked eye. Amo na nga delikado, especially sa mga may respiratory illnesses na sa aton nga mga katropa. So as much as possible, mahal man ang N95 nga face mask. Mostly sa makita ta is a surgical mask. So much better, according sa kay Dr. Quinion, nga kung wala sang N95, kay mahal ang N95, kag most days sa ginagamit is surgical mask, dublihon ang surgical mask nga ginabutang sa aton nga bakag ilong. Sa aton nga mga katropa, kay may mga namonitor abi nga presensya sa nga haze, no? Diri sa aton sa mga kabanwahanan sa probinsya sa nga Iloilo. Di ang nagamonitor sinay supposed to be sa nga status sa nga air quality naton. Amo ang EMB, ang DENR. Di dapat ang DENR. Dapat pagwa man sang advisory as to sa kung anong status sang hangin nga ginhaklo ta. No? Sa aton nga mga taga panabati. Pero on the part sang Iloilo Provincial Health Office and sa mga kauturan naton na nagapamati, as much as possible, likawan naton ang pag-expose anaya, no? Kay delikado ni ang haze sa aton nga ikayong lawas, may epekto ilabi na sa mga may aras ang ginasuprer nga respiratory illnesses sa mga katigulangan da mga kabataan. Kay sila isang iba nga ti mapaumata katropan Jan Ray, mapaumata kay safe to, mahaklo kita sa preska nga hangin. Paano ka makambal nga sa uma, preska ang hangin? Kay una ganing nga report, may mga kabanuhanan sa probinsya sa Iloilo nga ang hangin.

0: Unhealthy. Centro. 11:43 ang aton nga oras sa diri sa aton nga pagpangalagad sa Centro sa XFM 100.7 Iloilo. Katropan dyan, really, yung tabi sa driver, kay John Chris Caripiano, ang driver sa UODTC ng taxi, nga nagsaka diri kahapon sa studio sa XFM 100.7 Iloilo, nga nagreklamo may kang tanan sa pag-cut sa iya sa rescue vehicle sa ICER. Tidogin confirm naman isang ICER ni Ms. Donna Magno, ang head sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, nga under sa ilang opisina ang rescue vehicle. Pero ginaklaro talang ang natabo kahapon, hindi to emerensya, why sa emerensya nga natabo to, no? Why sa may ginadalian, why man sa may ginakarga nga emergency ang rescue vehicle nga iya sang ICER. Kumbaga regular nga pagdalagan o galing. Ang isa lang kay ginkatyaya ang driver sang taxi. Di kahapon ginrefer din naton sa opisina sang City Disaster Risk Reduction and Management Office tro sa kay Ms. Donna Magno, kag ginconfirm ni Ms. Donna Magno nga ila under sa ilang opisina ang rescue vehicle nga nga pick up number to ang isa pa sa dirigani daw nga temporary plate number raw. Ara sa linya ta. Okay. Pag-incident naton subong nga aga do mayara sa pagpatawag sa kay John Chris Caripiano, ang driver sa UODTC taxi, no? Isa ini ka korporasyon o isa ini ka kooperatiba, no? Nga under ining taxi. Sa line number 1 upod ta si John Chris. John Chris, good morning, sir. Hello, sir.
1: Sir, good morning.
0: Oh, good morning.
1: Good morning.
0: Yes, sir.
1: Good morning din sa tanan nga nagpalamatin ng Pantera.
0: Yes, sir. Sir, may we know sa latest update, kaya ginpatawag ka subong aga, ginpa-atubang ka mo sa driver sa rescue vehicle nga nag-cut kahapon sa imo. Is it confirmed na ginpatawag ka ginman?
1: Yes, sir. Confirmed, sir, na ginpatawag ako kag bago lang ginkutuhalin sa opisina. Kang nag-accommodate sa amon to si Sir Darwin kagang yang opod, sir.
0: Okay.
1: Pabalo ko lang, sir, na nag-settle naman kami, okay ng tanang.
0: Oo, so nag-settle na kamo. Atubangay ka mo sa driver sa rescue vehicle?
1: Yes, sir. Kagang iya mismo nga pasahero kagapon, sir, nga opod, sir.
0: Oo. So ano ang nalabutan? Ano ang nalabutan sa inyo, sir, nga pag-atubangay sa atubang ni Mr. Darwin Papa?
1: Sir, for me, ro, may kami nga, may ginistoryan kami nga about sa kung naano ang ginumpisahan gitsa nga mo nga koalisyon. Pero pagkatapos ka to, siyempre ang akon naman point, sir, nga mag-ukiay kami kag ang nayo ko nga mabagulang sang driver ang iya ugali sa dalan na nga. Kung may diferensya nga gamay nga sala sang sigapariyo yung driver, hindi yan natanin may motor liwat ang natabo sa amon kagapon, sir.
0: Okay, subot silingon nga ginako sa nga driver sa nga rescue vehicle nga may diferensya ginman, may sala ginman kahapon sa natabo ng insidente?
1: Sa natabo sa amon, sir, nga pag-iservato yung hapon, gin-accept ko nga kung may nga sala ko man nga pag-right turn ko nga musina. So, pero ang iyang salaman, sir, ay nakalusot na sa sakon tapos amo pa itong gindulugan niya ko.
0: Uh-huh. Okay. So,
1: pero wala.
0: So, may kapaltahan ang magtimbang, no? Isa kang isa sa inyo, medyo may kapaltahan manabi, John Chris.
1: Yes, sir. Amo na lang amo niya katapusan niya gin-istoryan niya. Pariyo kami may ara nga wala pa kuanay namo sa dalan. Pero ang iya lang nga kuan is gusto ko nga mabago lang nga. Ma'am, kung may diferensya na nga daan, hindi na padugangan.
0: Mm-hmm. Okay. So gin-admit niya man nga on the part sa iya, may sala man siya at the time sa pag-cut niya sa imo?
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, anong nalabutan sa inyo? Nag-situlay ka mo? At least nag-ataganay ka mga duwa?
1: Yes, sir. Actually, sir, nag-kamustahan na nagig kami, sir. Tanang nga, panduwa kami kang yata sa Europe, kag siya gid mismo, kag kanday, Sir Darwin. Kag si Ma'am Duna, sir.
0: Oo. Sige. So, at least, no, ang aton niya role diri is mahibaluan man aton ang magtimbang nga parte, no? It's a good thing nga nag-atubangay ka mo, nag-ataganay ka mo, ang magtimbang part ikaw as part sa driver sang taxi, na-confirm mo man nga ti, medyo may kapaltahan ka man, no? Sa part sang driver sang rescue vehicle, ginaako niya man nga may kapaltahan man siya.
1: Yes, sir. Yes, sir.
0: Okay. So, ano ang mapanugyan mo, sir? No? Since nga nag-situlay naman kamo and hopefully nga malabot manamon ang head, no? Sa ang CDRM mo, si Ms. Luna Magno or si Mr. Darwin Papa. Anong mapanugyan mo, sir, sa kasubong mga drivers nga nagadala sang taxi at the same time sa mga nag-maniho sa mga salakyan, sir?
1: Ang ako lang siguro, sir, nga mahambal sa pareho kong driver sa government man o kung sa public na mga salakyan, siguro kung may gamay nga diferensya na may salami sa ka-driver, hindi na lang pagdugangan pa nga, para nga magdako. Kay kung dugangan mo, nirapagid na dako sang problema. Kay ang gamay nga problema, pwede ka na masolusyonan.
0: Okay, sige.
1: Ang ulang ng madugan.
0: Ano kalawig ang inyong pag-istoryahan ay sa City Hall?
1: Sa may direct kami, sir, sa may Gaisano, sa may ICC nga opisina.
0: Ah, okay. So sa Gaisano ICC, okay. Sige. Okay.
1: Alas maybe ako to, sir, bago lang dito to nakahalin. Alas maybe ko to nagsulod.
0: At least nag-klarohay ka mo ah, no? So why ka naman niya sang plano, gid nga magreklamo pa. Ang imo malang yan, nga mabatian mo ang side ya. Nga kung anong sala mo.
1: Yes, sir. Yes, sir. Amo man lang nang isa gidna kung sa reason na wala siyang may matabo nga kung anong mga reklamo pa. Ang ako lang is na magatubangay kami nga duwa sa formal nga opisina kag makaistoryanay na hindi na namon pagpadakon pang mga bagay na pwede namon maistoryahan.
0: Okay. Sige. So with that, John Chris, thank you good sir sa update. At least nag-settled na and naklaruhan ang magtimba nga parte. Pareho nga may sala and na-desisyonan nyo nga kung may mga kapaltahan man, at least pasinsyahan na ya, no? Amo ginaya ang dalagan sa dalanon na John Chris?
1: Yes, sir. Oo, amo ginang aton nga pinaka pandira isang pasinsya kita dalan lang. Kay tao man lang kita, sir, na may arag din nga pag-iro kung kaysa na mahimota sa dalan. So, ang pinakakuan lang natin, magpasinsya lang din.
0: Sige. With that, sir, thank you sa time, sa update kinata diri sa XFM Iloilo. Salamat kin, sir, and maayong aga.
1: Sir, sa madamo man nga salamat sa imo, sir. Kaya, good morning, kin, sir. Matanang nga tagpalamaki.
0: Sentro. Nabatian ang driver sang UODTC, no, si John Chris Caripiano. Nagsetulay na sila, no? Katropan dyan, rin, mas malabot na si Mr. Darwin Papa or si Ma'am Duna Magno. On the side naman sang ICER, no? Ang aton malangya gusto taman nga ipresentar sang patas. Kiti nag ariglohan na nagidman sila na address ang tagsa ka mga concern. So may sala ang driver sang taxi, may sala man ang driver sang rescue vehicle. Sentro. No? Basi ko malabot na sa nabili naton nga mga minutos. Bisan gamay lang si either si Mr. Darwin Papa or si Ma'am Duna Magno, no? At nagreglohan na nagid man sila, no? Pasensya na ang hindi mo man malabot ang point nga magreglohanay kung hindi magatubangay mo, no? Nga magprangkahanay bla, no? Ti ako man sa nga driver sang taxi nga kung may kapaltahan siya tungod sa iya nga pag right turn, ako yaman ti ngayo man sa pasensya. So on the part sang driver, ti ano ang pag-ako naman niya sang driver sang service vehicle or rescue vehicle sa nga ay sir sa aton nga mataga palamati. Tayo daw alang-alang katupan dyan, okay? Alang-alang. Sige. Ang aton malang at least ang update nga nag-arigluhan nay na sila, no? Leksyon man na, no? Leksyon man na sa aton nga mga tagpalamati. Kutob sa tanan-tanan nga mga nagadalas ang salakyan. Sa either motorsiklo man o kon four wheels man katropan dyan, okay? It's either private man o kon government vehicle. Mas korso pangidyagan ni katropan dyan, okay? Ang mga salakyan nga kapareyosa niyo. Rescue vehicle, mark vehicle niya katropan dyan. Kayo mo, amo na dapat nga panungdumon sa aton nga makauturan. No? Hindi kayo kumunga nagadala kita sa ambulansya, nagadala kita sa rescue vehicle. No? Isa ng waay sang emerhensya, ipablingkiron ta or pawangwangon ta. Service vehicle o kung ang rescue vehicle kay tinakabutang nakamarka rescue vehicle o oh. Eh makita dapat nga mangin huros-huros o kung na puderosos dalan no? Sa aton nga matag palamati kay tikon puderoso kas dalan Centro. Wala sang paghatagay sa nga lugar pinakadalis nga matabo sina ba isay gid lang kamo di blaka tuman dyan kay ba isay gid kamo o oh, kung sino pari-hari kamo sa karsada Centro. Centro. No? So at least nag-arigluhan ay sila na address ang ila nga mga concern. Centro. Ang pinaka leksyon sinadira katropan dyan Ray, no? Kung nagadala ka gani isang salakyan, it's either iyaman na sang gobyerno o kung public utility man na, be courteous lang sa dalan. Hindi ka man mag-puderoso, hindi ka man maghinaras-haras. Kahit kung maghinaras-haras ka, nubo mong ablatian, ba isay lang gina. Centro! Centro! Una nga, kung gani, kilala, sige nga, kung gusto mo nga mag-una to, pag-una to, kung pamatsyagan mo nga doon may, do jet ang dalagan sa slakyan mo, hala, pag-una to. Centro! Centro! Last 11:56 ang aton oras sa diri sa ato na pagpangalagad daw wala nga lang kita sa oras pero sa subong at tiyempo nga nagaulan-ulan nami ipangapik kagun magpangapik kita Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen ang kape sa mga gwapo kagang kape sa mga gwapa amon ang ginatuduhan amon kapangapik ni katropan dyan Rhea para nga magwapo-gwapo ka mag debla bisa nang do lang alam la pangitsura haon mo ko nakapangapi ka sang Santon Gold Coffee mix with glutathione din collagen kundi ka gwapo ka. Kaini ang may mangosteen, may moringa, may garlic, may spirulina, may turmeric, may real coffee beans kindugangan sang glutathione and collagen. Nagapaputi kag nagapanami sang aton nga pamani. Amo na nga siling nila ang Santon Gold Coffee mix with glutathione and collagen kape sa mga gwapo kag ang kape sa mga gwapo. Available man ang Santon Plus sa Coffee Mix, ang original nga kape, ang kape nga para sa tanan, may isoflavone nga makabulig sa pagbalanse sa body hormones sa aton nga lawas because ang iyang ingredients nga mangosteen, moringa o kon malunggay kag soya extract. May kape ka na, may bulong ka pa sa Santon Plus sa Coffee Mix. And Premium D3 Coffee Mix, ang kape nga para sa mga diabetison, ang kape nga may vitamin D3, kag ang vitamin D3 nga ara sa kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Kag kon si Mister, si Mrs. nagareklamo na, ano na nga ubo na lang nagatigas imo? Ha? Turbo Dietary Supplement for Men. Kay ang Turbo Dietary Supplement for Men, himo sa maga kaglabuwas, kagadibas kung kako nakaturbo ka, 30 minutos lang antes ang labing-labing kay Mrs. magtumaras ang isa ka kapsula. Kay sigurado, si Mrs. nagapangahig pa. Turbo Dietary Supplement for Men. Mabakal sa mga butika nationwide. Standby na sa masunod nga mga pagbalita sa XFM News sa nationwide sa pangalan sa aton nga technical partner katropang John Ray Bertes nga permi lang nagapangapis ang Santon Gold Coffee Mix kag nakaturbo. Para sa XFM 100.7 Iloilo. Ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
2: XFM. Mga katropa,

0: Exciting!
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Agapito po, Taganara. Ang asawa ko ay high blood. Tatlong beses na siya ng hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ang asawa ko.
1: Santon Plus Gold!
3: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang spare tire. Sa ako nagpatira.
4: Oh no!
3: Sa imo, nagpauli.
5: Aray ko!
1: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting!

0: Jose.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sa bayang sumasa impapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
0: Ang mga paunang headlines sa atid sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix. 2-3 pagyo posibleng pumasok at mamuo sa Philippine Area of Responsibility ngayong buwan.
2: Headlines. Inflation bumagal sa 6.1% noong Agosto.
1: Headlines.
0: Congressman Percy Sendanya nanawagan ibalik ang pondo para po sa EDSA bus carousel.
1: Headlines.
2: Panibagong oil price hike asahan sa susunod na linggo.
1: Headlines.
0: PBBM, ninagdaan po ang batas katropa para sa mas malawak na libreng tertiary education.
1: Headlines.
2: 15 anyos sa Tacloban school shooting haharap sa 10 kaso.
1: Headlines.
0: Dating DPWH Chief or Secretary Manuel Bunuan nakalaya na sa detention facility ng PNP.
1: Headlines.
2: Balitang extra, Health and Wellness Confex 2026 sinilunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN.
1: Headlines.
0: Balitang regional, mga ospital dyan sa Cebu naka-heightened alert dahil sa haze.
1: Headlines.
2: International White House naglunsad ng online games na may anti-migrant twist.
1: Headlines.
0: Showbiz, Ilona Garcia, 10 taon na sa showbiz.
1: Headlines.
2: At sa balitang sports, Alex Ayala umabante sa round 3 ng US Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide.
0: Pananghalian po ng Biyernes na, mga katropa, 4 sa buwan po ng Setyembre 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan din po na napapahinga ng XNN sa XFM Palawan, XFM Cebu, XFM Davao at iba pang XFM station sa buong Pilipinas.
2: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide. Bagyo Update.
0: Unahin po natin, 2-3 tropical cyclone ang posibleng pumasok, mga katropa, o mabuo dito po sa Philippine Area of Responsibility ngayong September. Ayon mismo yan sa PAGASA. Ayon sa Weather Bureau, mas kakaunti na ang inaasahang bagyo sa mga susunod na buwan. Samantala, posible namang bumaba ang mga pag-ulan sa unang bahagi po ng 2027. Ito dahil sa inaasahang El Nino. Babala ng PAGASA, maaaring magdulot ito ng kakulangan sa tubig. Sobrang tagtuyot at dry spell. Gayunpaman, posible pa rin ang biglang malalakas na ulan, pagbaha at iba pang panganib kapag may mga weather system na nakakaapekto sa bansa.
1: XFM News Nationwide.
2: DA budget dapat palakasin ang transportasyon at cold storage laban sa oversupply ayon kay Senador Kiko Pangilinan. Narito ang report.
1: Live report.
3: Nanawagan si Senator Francis Kiko Pangilinan sa Department of Agriculture na bigyang prioridad sa 2027 national budget ang transportasyon at cold storage facilities para maiwasang masayang ang mga ani at malugi ang mga magsasaka at mangingisda. Ayon kay Pangilinan, kapag hindi maayos ang pagbiyahe at pag-imbak ng mga produkto, napipilitan ang mga food producers na magbenta sa mababang presyo o kaya naman ay hinahayaan na lamang masira ang kanilang ani. Nagbala rin siya sa epekto ng pagbaha Baja sa San Simon portion ng NLEX dahil maaaring maantala ang pagdating ng food supplies sa mga pamilihan, magdulot ng food spoilage at magpataas ng presyo. Iminungkahi ni Pangilinan ang green lanes para sa food trucks, alternate routes, mobile cold storage at emergency procurement sa pamamagitan ng Kadiwa o LGUs. Isinusulong din niya ang permanenteng flood-proofing ng San Simon section ng NLEX upang hindi maantala ang supply ng pagkain. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Bumaba sa 6.1% ang inflation rate sa Pilipinas. Ito yung nitong Agosto mula sa 6.2% ng July. Ito na mga katropa ang ikaapat na magkakasunod na buwan na bumapagal ang inflation ng bansa. Ayon po sa Philippine Statistics Authority, pangunahing dahilan nito ay ang mas mabagal na pagtaas ng presyo ng pagkain kung saan naging 4.6% na lamang mula sa 5.2% ng July. Nakatulong din ang bahagyang pagbagal ng gasto sa pabahay, tubig, kuryente, gas at iba pang fuel na bumaba sa 7.9% mula 8.2%. Sa kabila nito, nasa 5.2% ang average inflation mula po Enero hanggang Agosto. Mas mataas sa target ng pamahalaan na 2 hanggang 4%.
1: XFM News Nationwide.
2: Nire-review pa ng Malacanang ang panukalang dagdag singil sa Motor Vehicle Users Charge o MVUC at wala pang pinal na desisyon si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ukol dito. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, kailangan munang pag-aralan ang epekto ng proposed increase sa mga motorista at sa kita ng gobyerno. Bahagi ang panukalan ng Department of Finance sa pagpapalakas ng excise tax system at pagpapatatag ng government revenues. Igreet ni Castro na kailangan balansehin ang pangangailangan ng gobyerno na dagdagan ng kita at ang epekto ng dagdag singil sa bulsa ng mga motorista. Ang MVUC ay mandatory fee na kinukolekta ng Land Transportation Office para sa road maintenance at air pollution control programs. Kasalukuyang nasa 120 pesos hanggang mahigit 4,000 pesos ang singil, depende sa uri, bigat at edad ng sasakyan.
1: XFM News Nationwide.
0: Binilin ni Akbayan Party List Representative Percival Santana sa Kamara na ibalik po ang pondo sa EDSA Bus Carousel para sa 2027 para matyak ang tuloy-tuloy na serbisyo at gayon din po makinabang ang mga commuters dito. Sa pagdinig sa panukalang budget ng Department of Transportation ay kinusyon ni Sindanya mga katropa ang zero budget para sa service contracting program at ang fuel subsidy ng EDSA Busway. Sa panayam naman ng XFM 99.5 Mega Manila, nanawagan si Sindanya sa Kongreso na huwag baliwalain ang budget cut dahil milyong-milyong Pilipino ang umaasa sa pampublikong transportasyon araw-araw.
4: Kaya po mahalaga na ma-realize po mga kababayan natin na okay, ito yung budget ng private sector pero malaki po ang kontribute ng gobyerno. Kasi umaandar po yung sistema, yung rapid bus dispatch system natin because of government resources. Pag hindi po yan binigyan ng resources, babalik po tayo sa dati. Kahit na kanya, matagal lang hinintay ang mga bus para mapuno kasi nga po ay walang sistema na sinusuportahan ng gobyerno. Pero dito, alam ba natin priority nila yung mga commuter ng EDSA na nakikibaka araw-araw. Sa traffic, sa hirap, makapasok sa trabaho, makauwi sa normal sa buhay. Tapos yung konting ginhawa na naibibigay dito, babawiin pa ng gobyerno, Sir George.
0: Si Akbayan Party List Representative Percival Santana sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
1: XFM News Nationwide.
2: Posibleng tumaas ng hanggang 4 piso at 50 sentimo kada litro ang presyo ng diesel sa susunod na linggo batay sa tatlong araw na galaw ng presyo sa pandaigdigang oil market. Inaasahang nasa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang dagdag sa diesel habang 3 pesos at 50 sentimo naman hanggang 4 piso kada litro ang posibleng itaas sa gasolina. Inilabas ng mga kumpanya na langis ang kanilang price adjustment tuwing Lunes na ipinatutupad naman kinabukasan Martes. Pinal na halaga na dagdag presyo ay nakadepende sa galaw ng oil prices hanggang sa pagtatapos ng trading period.
1: XFM News Nationwide.
0: Ni pinagdaan ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Mga katropa ang mga amyenda sa Universal Access to Quality Tertiary Education Act o yung Republic Act No. 10931 sa Malacanang ngayong September 4. Dahil po ng mga pagbabago na palawakin ang access ng mga Pilipino sa kolehiyo at iba pang tertiary education programs. Kasama sa ceremonial signing ang mga mambabatas, member ng gabinete at iba pang opisyal ng pamahalaan. Ang RA 10931 ay nagbibigay din ng libreng tuition at iba pang school fees sa mga kwalipikadong estudyante sa state universities and colleges at iba pang saklaw na public institution.
1: XFM News Nationwide.
2: Kakasuhan ng Department of Justice ang 15 anyos na sangkot sa pamaril sa isang paaralan sa Tacloban City ng 4 counts ng frustrated murder at 6 counts ng attempted murder. Ayon sa DOJ, napatunayan may discernment o alam ng minor de edad ang pagkakaiba ng tama at mali at ang posibilidad na kahihinat na ng kanyang ginawa. Inirekomenda ng DOJ ang 72,000 pesos na piyansa sa bawat frustrated murder case at 36,000 pesos naman sa bawat attempted murder case. Samantala, hindi sa ilalim sa criminal liability ang 14 anyos dahil sa kanyang edad. Ngunit, isasailalim siya sa intervention at rehabilitation program ng Department of Social Welfare and Development. Nilinaw din ng DOJ na may hiwalay ng kasong murder laban sa 15 anyos na isinampa noong Hulyo sa Family Court ng Tacloban Regional Trial Court. Sa hiwalay na kaso, haharap naman siya sa 3 counts ng murder at 2 counts ng attempted murder kaugnay pa rin sa naganap na pamaril sa Tacloban City.
1: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, pinalaya na sa kustudiya ng Philippine National Police si dating Public Works and Highways Secretary Manuel Bunuan matapos pong maglabas ng kautosanan sa Nigampayan. Umalis ang convoy ni Bunuan dyan sa PNP General Hospital sa Camp Ramic, Quezon City, alas 10:35 ng umaga kanina. Ang nasabing pagpapalaya, mga katropa, ay isinagawa alinsunod po sa kautosanan sa Nigampayan na ibinasura ang mga kaso ng plunder at graft laban kay Bunuan. Kaugnay ng flood control projects na kinasasangkutan din ni dating Senador Jinggoy Estrada. Noong Mayo, kinasuha ng ombudsman si Bunuan at iba pa, lalumanos sa sabwatan para makakolekta na mahigit sa 500 milyong piso na kickback mula sa mga flood control project kung saan siya ay ilang buwang nasa hospital arrest bago makalaya.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinutulak ng House Committee on Justice ang pag-overhaul sa extradition law ng bansa upang hindi maging safe haven ng mga fugitives ng Pilipinas habang pinuprotektahan ng due process, human rights at constitutional safeguards. Pinag-aaralan ng komite ang House Bills 6303 at 7133 na naglalayong palitan ng mahigit 3 dekada ng Presidential Decree No. 1069 o Philippine Extradition Law ng isang mas komprehensibong Philippine Extradition Act. Kabilang sa sinusuri ang jurisdiction at venue, procedural timelines, provisional arrest, review ng Office of the President, asset recovery at mga proseso kapag dalawa o higit pang bansa ang humihiling sa extradition ng isang tao. Higilit ni Justice Committee Chairperson Representative Gervil Luistro na dapat ding isaalang-alang ang Pilipinas bilang requesting state para mas madaling maibalik sa bansa ang mga wanted na individual na nasa ibang bansa. Samantala, sinimulan din ng komite ang deliberasyon sa 6 na panukalang batas para itaas ang compensation para sa mga biktima ng unjust imprisonment o detention at violent crimes. Ayon sa mga mambabatas, hindi na sapat ang compensation na itinakda noong 1992. Dahil sa epekto ng inflation, itutuloy ang deliberasyon sa mga panukala sa September 10.
1: XFM News Nationwide.
0: Hinimok naman ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. ang mga Pilipino innovators na gamitin po ang technology at makabagong idea para tugunan ang mga problema sa bansa. Kabilang dito ang food insecurity, pagbaha, soil erosion at kakulangan sa enerhiya. Sa 2026 Presidential Filipino Innovation Award, sinabi ng Pangulo at dapat ay bigyan ang pagkakataon ng mga innovator na gawing praktikal ang solusyon ng gawin ng mga idea para matulong din sa Filipino at community. Ibang innovators po ang kinilala bilang 2026 Presidential Awardees para sa kanilang mga innovation sa biodiesel, agrikultura, renewable energy, waste management at healthcare. Bawat award ay tumanggap din ng 3.5 million pesos na cash grant, plaque at medallion, kasama 1 million pesos na halaga ng expert mentorship para mapaunlad at mapalawak ang ganitong mga proyekto. Labing isang iba pang finalist ang tumanggap din ng tig 250,000 pesos para sa pagpapatuloy ng kanilang innovation. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang innovation sa pagpapalakas ng ekonomiya natin, productivity at competitiveness ng bansa. Nagilid din po mga katropa ng Pangulong Marcos na ang tunay na tagumpay ng isang inovasyon ay nasusukat sa buhay o sa buhay na nagpapabuti oportunidad na lumilikha at mga Pilipinong nabibigyan ng pag-asa at inspirasyon.
1: XFM News Nationwide.
2: Nadagdagan ang anim ang bilang ng mga nasawi dahil sa leptospirosis sa isang Manila LGU hospital ngayong araw. Kasunod dito, halos 150 ang pasyente rin ang nadagdag sa bilang ng mga nagpapagamot sa nasabing ospital. Patuloy namang inaalam ang kabuuang bilang ng mga pasyente at ang mga nasawi na may kaugnayan sa leptospirosis. Samantala, pinapayuhan ang publiko na mag-ingat sa maruming tubig at baha na maaaring kontaminado ng ihi ng mga daga at iba pang hayop na maaaring magdulot ng leptospirosis.
1: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, ang MMDA po at ang Department of Health pinalalakas din ang ugnayan kontra sakit dulot ng baha. Katropa natin sa Rita Earl Salidar, XFM Mega Manila.
5: Pinalalakas ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA at Department of Health o DOH ang kanilang pagtutulungan upang mapigilan ang pagkalat ng mga sakit na maaaring idulot ang pagbaha, partikular ang leptospirosis. Sa isinukuang coordination meeting, kasama ang mga lokal na pamalaan sa NCR, tinalakay ang mga hakbang para sa mas mabilis at epektibong pagtugon sa mga epekto ng tuloy-tuloy na pagkulan at pagbaha. Ayon kay MMDA Chairman Atty. Don Artes, mahalaga ang pagkakaisa ng mga ahensya upang maprotektahan ang publiko laban sa pangalid ng mga sakit ngayon palang batang ulan. Samantala, binigyan din ng DOH ang kalagahan ng pagtutulungan ng national at local government para mapababa ang kaso ng mga sakit na may kaugnayan sa pagbaha. Para sa Nagkakaisa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Salidar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa, XFM, isang karangalan na kayo ay pansilbihan, mga katropa.
0: 18 minutos na, makalipas po alas 12 sa XFM News Nationwide. Mga katropa, live din po tayo sa XFM Bukidnon, XFM Bacolod, at XFM Santiago Isabela.
1: Balitang, balitang regional, regional.
0: Diretso tayo muna sa Cebu, sa mga ospital po dyan sa syudad, naka-heightened alert dahil pa rin sa haze. Katropa natin sa balita, Alvin Mata, XFM Cebu.
6: Naka-heightened alert ang mga ospital sa ilang bahagi ng Metro Cebu dahil patuloy ang hindi magandang kalidad ng hangin dulot ng haze. Pinag-iingat at pinaghahanda ng Department of Health sa Central Visayas o DOH 7 ang mga ospital sa rehiyon para sa posibleng napagdami ng mga pasyente ang makakaranas ng problema sa paghinga na may kaugnayan sa haze. Sa Cebu City, dinagdagan na rin ang supply ng Cebu City Medical Center o CCMC ng mga nebulizer at iba pang gamot para sa mga respiratory illnesses. Gayunman, sinabi ng mga health authority na hindi pa umaabot sa antas ng hospital surge ang sitwasyon. Samantalang iniulat ng Environmental Management Bureau sa Central Visayas o EMB 7 na umabot sa 202 ang air quality index sa Metro Cebu monitoring station alas 7 ng umaga. Itinuturing itong accurately unhealthy o lubang hindi malusog na kalidad ng hangin. Dahil dito, pinaiwan ng EMB 7 ang publiko na limitahan ang mga pisikal na aktibidad sa labas. Ayon kay Dr. Van Philip Baton, HP ng Local Health Support Division ng DOH 7, mananatili muna sa heightened alert ang mga ospital sa rehiyon. Itataas lamang ang alert level kung magsisimula nagsimulang dumami ang mga admission at kailanganin na gamitin ng mga ospital ang kanilang surge capacity. Kung sakali mapuno ang kapusin sa espasyo at resources ng isang ospital, makikipag-ugnayan ang DOH-7 sa ibang mga ospital para mailipat ang mga pasyente at maayos sa occupancy sa mga pasilidad. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santo na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mga rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almimata, XFM News.
2: Page bomb, aksidente na buhay sa isang construction site sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
7: Reports. Sambing page bomb ang aksidenteng nabukay sa isang construction site sa Barangay Mandaragat, Puerto Princesa City kahapon. Ayon sa PS1 PNP, nang ito'y mahukay, iningatan ito ng mga construction worker sa takot na ito'y baka sumabog at agad tumawag sa police. Agad dumating ang PNP bomb squad at maingat na kinuha ang bomba na napagalamang gamit ito noong panahon ng ikalawang digmaan. Sinabi ng mga tao na marami pang bomba ang nakabaon tulad ng isang lumang granada ding aksidenteng nahukay sa Barangay Manggahan. Matapos ang inspeksyon at makuha ang bomba, pinayagan na uli ng PNP bomb squad na ipagpatuloy ang construction sa lugar. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Ito naman mga katropa ay 935 traffic violations ang naitala sa Kalinga sa loob po ng 12 araw. Halos 600,000 pesos pala ang multa. Katropa natin sa balita, Marjorie the Q1 ng XFM to Gigaraw.
8: Inaabot sa 935 ang naitalang paglabag sa batas trapiko sa lalawigan ng Kalinga sa loob lamang ng 12 araw na nagresulta sa 593,274 pesos na halaga ng multa. Ayon kay Kalinga Police Provincial Office Spokesperson Police Major Ruf Manganip, na itala ang mga paglabag mula Agosto 17 hanggang 28 taong kasalukuyan sa mga checkpoint ng pulisya sa iba't ibang bahagi ng lalawigan. Sa pagbuwang nakolektang multa, 462,525 pesos ang naitala sa Cebu City, habang 105,800 pesos naman sa bayan ng Pinukpok. Mas kaunti naman ang naitalang paglabag sa iba pang mga bayan. Pinakamarami sa mga violation ang pagmamaneho ng motorsiklo ng walang helmet na umabot sa 501 kaso o higit kalahati ng kabuwang naitalang paglabag. Sinundan ito ng pagmamaneho ng walang lisensya na may 146 na kaso. Ayon kay Manganip, malaking bahagi ng patuloy na pagdami ng traffic violations ay dahil sa kakulangan sa disiplina ng ilang motorista. Giit niya ang pagsusuot ng helmet at pagkakaroon ng valid driver's license ay dapat nang nakasanayan ng mga nagmamaneho at hindi lamang ginagawa kapag may checkpoint. Kabilang din sa mga nahuhuli ang ilang estudyante ang nagmamaneho ng walang helmet o kinakailangang lisensya. Dahil dito, hinikayat ni Manganip ang mga magulang na tiyaking may kaugulang lisensya at sumusunod sa mga panuntunan sa kaligtasan ng kanilang mga anak bago payagang magmaneho ng motorsiklo. Nagbabala rin ang pulisya laban sa mga illegal o hindi otorisadong modification sa mga motorsiklo, kabilang ang paggamit ng mga muffler na sobrang lakas ng tunog. Ayon sa Kalinga PPO, paunahing layunin ng mga checkpoint ang maprotektahan ng mga motorista at iba pang gumagamit ng kalsada, lalo na patuloy na concern ang mga aksidente sa lalawigan. At yan ang ulat mula rito sa hottest city in Philippines, Tuguegarao City, mula sa himpilan ng 95.7 XFM at Tuguegarao, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito ang inyong lingkod, si Katropang Marjorie the Q1, XFM.
2: Illegal na paggawa ng mga plaka sa Davao City, inaksyonan ng mga otoridad, 5 arestado. Katropa natin sa balita, Marvin Ebano ng XFM Davao.
9: Pinagsimulan sa gawa ng mga tauhan mula sa Davao City Police Office, Land Transportation Office 11, Regional Intelligence Division 11 at CIDG 11 ang isang synchronized entrapment operations laban sa pinaghihinalaang sentro ng ilegal na paggawaan ng mga plaka sa mga pangunahing commercial areas ng Davao City kahapon. Nagresulta ang operasyon sa pagkakahuli sa 5 operator at empleyado matapos maaktuhang gumagawa at nagbebenta ng mga pekeng plaka. Ayon sa Davao City Police Office, bukod sa smart money na ginamit sa operasyon. Nasa 66 na hindi otorisadong plata ang na-recover, pati na rin mga resibo, high-grade manufacturing equipment sa tulad ng mga platter cutter at metal boulder at iba pang kasangkapang ginagamit sa ilegal na aktibidad. Nakaharap ngayon sa iba't ibang kaso ang mga naaresto tulad ng falsification of documents, possession of implements for falsification at paglabag sa inamyendahang Motorcycle Crime Prevention Act. Binigyan din naman ng DCPO na ang mga hindi rehistrado at teking plaka ay pangunahing ginagamit ng mga kriminal at mga driver na sangkot sa mga insidente ng hit and run upang itago ang kanilang pagkakakilanlan at makaiwas sa pagtukoy ng mga otoridad. Paalala ng pulisya na ang mga establishmentong gumagawa ng mga plaka ng walang pahintulot ay mahaharap sa agarang pagpapasara, pagkumpiska ng mga kagamitan at pagpapataw ng mabibigat na parusa kabilang ang pagkakakulong, at maging ang mga motoristang bumibili o gumagamit ng mga peking plaka ay maaari ding maharap sa katulad ng mga kaso dahil maituturing ito bilang kasabwat o kutsaba sa ilegal na operasyon. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.

0: Kapang Brian, patuloy na nakakapekto yung habagat na rin sa Luzon at Visayas. Ayon sa PAGASA, asahan ng habagat sa Zambales at Bataan pwede rin magdulot ng tagbaha at paghuho ng lupa dahil sa malakas hanggang matinding ulan.
1: At mga pambati, makakaranas naman ang mga pag-ulan ng Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan na thunderstorms naman ang inaasahan sa ilang bahagi ng Luzon, kabilang ang Cagayan Valley, Cordillera, Ilocos Region, Central Luzon, Calabarzon at Imaropa, gayon din ang ilang bahagi ng Western Visayas.
0: Samantala po mga katropa, humina na rin yung bilang low pressure area, yung tropical depression sa Odel na dating bagyong Opet. Nasa labas na po ito ng Philippine Area of Responsibility.
1: Ayon sa PAGASA, maliit ang posibilidad na muli itong maging tropical depression sa susunod na 24 oras habang may isa pang tropical depression na minamonitor sa labas ng PAR.
0: At sumikat na araw 5:44 this morning at dinasang Lilibog banda sa 6:06 ng gabi mamaya.
2: Balitang international.
0: Ang balitang international hatid sa atin ng Sunfirm Gold. Subukan ng Sunfirm Gold, lubos na subuk at epektibo. Naglunsad po ang White House ng website na nagtatampok ng mga classic arcade games na binigyan ng MAGA twist. Kabilang ang mga larong may tema ng pagpapatayo ng border wall at pagpapanis sa mga migranteng walang legal na dokumento sa Estados Unidos. Sa isang laro, tampok din si US Border Czar Tom Homan na humahabol sa mga migranteng may iba't ibang kulay ng balat. Habang sa isa naman ay kinakailangang mag-stack ng mga bloke para makabuo ng border wall. Binitigos po ng mga rights group ang naturang mga laro dahil inilabas ang mga ito habang pinaigting ng Administrasyon Trump ang pag-aresto at pagpapadeport sa mga undocumented migrants. Sinabi din ng White House na layunin ng website na ipakita ang mga nagawa ng administrasyon sa parang mas madaling makainganyo sa publiko. Samantala, iginit po ng mga migrant rights advocates na minamaliit at ginagawang biro ng mga laro ang seryoso sanang epekto ng deportasyon sa buhay ng mga tao.
2: SFM News Nationwide. Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santong Vitamin C ang inyong araw-araw na proteksyon. Ipinagdiriwang ni Ilona Garcia ang kanyang 10th anniversary sa showbiz sa pamamagitan ng isang live album na tampok ang siyang nakantang muling inayos sa kanyang kasalukuyang style. Ayon kay Ilona, nais niyang ipakita sa proyekto ang kanyang paglago bilang mang-aawit at ang pagbabago ng kanyang boses at tunog sa nakalipas na isang dekada. Iniaalay din niya ang kanyang album sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanyang career. Magsasagawa si Ilona ng Backyard Live na Ilona Garcia Spotlight ngayong araw sa Quezon City at 10 Year of Ilona Garcia Live sa September 5 o bukas sa Venice Grand Canal Mall sa Mackinley Hill sa Manila City. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports sa Tetsante ng Premium D3 para sa bawat kapsula katropa. Back to back. Sweet! Ang ginawa po ni Filipina 10-star Alex Iñala matapos niyang talunin si Alexandra Olikova ng Ukraine sa score 6-1, 6-4 sa loob lang ng 64 minutes sa US Open. At dahil po dyan nakapasok na si Iñala sa round 3 at ito na ang kanyang pinakamagandang performance sa US Open matapos ang second round finish ng nakaraang taon. Matamis din po mga katropa ang panalo dahil nakabawi si Iñala kay Olikova na tumalo sa kanya sa Strasbourg, France nitong taon. At sa susunod na round, makakaharap ni Iñala ang kaibigan niyan si Iva Jovic ng United States.
2: SFM News Nationwide. Ano ang bago? Ang latest? Ano ang dagdag? Balitang Extra sa SFM News Nationwide.
1: Health and Wellness Contracts 2026 ininunsad para palakasin ang health tourism at wellness industry sa ASEAN. Katropa natin sa balita, Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
4: Ito ay kayong muling binuksan ngayong araw ng Biyernes ang Health and Wellness Conference 2026 sa SMS Convention Center Manila na nandalayong palakasin ang sektor ng health tourism at wellness economy sa rehiyon ng ASEANan. Dinaluhana ang grand opening at ribbon cutting ceremony ng mga kinatawan mula sa sektor ng kalusugan, negosyo at wellness industry upang talakayin ang mga oportunidad at inobasyon para sa patuloy na pag-unlad ng naturang industriya. Layunin ng SWO NFX 2026 na ibanguyod ang ASEAN bilang karunungang destinasyon para sa dekalidad na serbisyong pangkalusugan at wellness, habang binubuksan ang mas maraming oportunidad para sa negosyo at turismo. Kabilang sa mga inimbitahang personalidad sa pagkikipon ang mga kinatawan mula sa iba't ibang sektor, kabilang Yes Health Incorporated at XFM Mega Manila na nag-iisa sa nasabing aktibidad. Para sa balitang ekstra, ako ang inyong katropa, Melanie Ocampo, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na. XFM News Nationwide ngayon Friday, September 4, 2026. Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming Instagram at TikTok.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako po si Brian Romano.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News, FM News, Nationwide.
5: XFM. Mga katropa, exciting Pilipinas.

0: keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with stevioyl glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest Natick pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
2: Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
5: Ha?
4: Oh, ma? Ikaw na?
5: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
4: Clear Skin Herbal Soap?
5: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
4: Hala, tingala ko naghuben ka.
5: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
4: Ma, baklan mo man ko sina, ha?
5: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diyan tagli mabayad sa tusyon mo.
4: Oh, galit, diriyo.
5: Ay, dali na.
6: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang, inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C, bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C, ang alkaline.

0: Magdalang Pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
1: Diet na kubuwas ah.
0: XFM.
2: Katropa mo. Exciting.
3: Mga katropa, exciting dito. XFM. Katropa mo.

0: Mam!
1: Jestem healthy!
2: I Arina, ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa ating ikaanang lawas. Magatudlo man sa maid-id kag natural nga mga pamahagi, agod malikawan ang mga ginabatsyag sang ating lawas.

0: Yung adlaw naman sa inyo tanan, mga suki gid naton nga mga tagpamati diri sa programa The Secrets of Health. Kamustang inyo sining adlaw? Kamustang inyo sining ikayong lawas? Amo na masamin nato sining pagpangamusta sa inyo kay importante. Bisan gamay lang kuno unod sang bulsata, basta damo ang unod sang lawas ta nga nutrients o kon vitamina. Indi tanan nga vitamina mahal. Ang iban gani libre lang. Labi na gid kon may ulog saran kada nga gamay. Indi na kinanglan nga malapad ka sang talamnanan para makatanom ikaw sang ulo tanon ah. Pwede ka nakatanom subong sa balde, pangita ka lang da karon sang garden soil. Pagkatapos pwede ka nakatanom sang okra, pwede ka nakatanom tanom sang talong, kamatis. Nang wala gid bala nagadako gid nga mga tanom kag indi man kinahanglan nga pakabudon mo gid asta sa alibungan sa imo balay bala. Makabulig bali source naton sa mga masustansya nga mga pagkaon. Ang programa The Secrets of Health live kita nga mabatian sa tanan sini nga mga XFM station sa Isla Sang Panay kag amo man sa Negros Island region. Oh, kamusta ang inyo sining pagkaon? Ang inyo pamahaw, ang inyo panyaga, no? Ang inyo panyapon kagabi. Gina-review nyo man ina, kag ginapaminsaran kung ano ang nakuha nyo nga mga nutrients sa inyo sinigin kaon. May kalabanan sa ato na pinsarta, kag ang ato na lang balasyan, pero may nga daw okay na pamatsyagan ta kung busog kita mo. Ina makatigab ka, bala kuno dayon. Sa ato sining nga pagparagad, basi kun may ara ka mo mga palambangkutanon, may mga gusto ka mo maklaruhan, pwede nyo gid ina ma-message sa ato sa live Facebook streaming ta sa XFM Radio Patrol Iloilo Facebook page. Or hindi gani, i-text sa ato sining nga text hotline 0950975-6970. Sa sinima tineon, upod ta sa gihapon na ato sining nga certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining nga programa.
1: Thank you, Sir Josil. Kag-welcome man sa aton sa nga pagpangalagad. Siyempre, gina-welcome na ito na po ang aton sa mga tagpalamati nga nag-aabang na naman kung anong aton sa pag-istoryahan nga tupiko. Kag sa pagpamumusta na ito, Sir Josil, kamusta hongid na ito na ngilasan nga pagpaningkay-singkay eh? Kumusta nga aton sa nga paghulag-hulag? Kumusta nga aton sa nga pagtulog kagabi? Kumusta nga aton pagbugtaw sa aga? Manami bala? Maabtik bala nga aton paghulag? O kung medyo hambal sing kilala ko, masapnot pa sa way magrasahan sa nga pyesa o kung parte sa salakyan.
0: Hindi ka mo magkataka kung naman ang pangamusta sa inyo. But hambalon sini nagapangamusta sa inyo, nagaulikid lang sa inyo ikayong lawas. Kay pareho sini kun magbasakit na gani kamo ay makamuna takan nga dugay-dugay ginsudlan kamo sang nurse pagkatapos gin pamangkot ti kamusta nang imo pamatsyagan nakautot ka na nakapangihi ikaw nakapamuhin ikaw damo malab o kon basa adano ka damo imo ihi pati ihi mo ginatakos by milliliter kon kaisa Doc Leo so why ka man gani ginatakan no amo na nga ang nurse gani hindi man na nila gusto yung damo pasyente kiti masako na ya Doc Leo mo kung pwede pa man lang makagwa kamo dayon na pagwaon ni makamo dayon sa ospital galing kay ti gaulikid sila sa inyo amo ni nga gapangamusta sila masami sa inyo ti amo na nga aton para nga mustahon diri sa programa ta kamusta ang inyo sini nga ikayong lawas
1: correct Sir Josil kaga ang pagpangamusta naton more abi nga ginatumbok naton sini nga as much as possible ang mga hindi maayong kondisyon ang hindi maayong pamatsyagan aton mabuligan nga ma-remedyohan tubtob masolusyonan and as much as possible Sir Josil hindi na magbalik-balik bala sa aton sini pamatsyagan mga sintomas nga ini nga nagapaantos sa aton kag sa mga maayo yang kondisyon na ginakumusta naton Sir Josil kutob sa mahimo hindi na kita magkadto padulong sa specific nga balatian yung mga ginapangistoryahan naton diri kung makahibalo kita nga daan sang mga pwede naton mahimo Sir Josel para malikawan ini.
0: Amo ining rason ko nga we have this problem eh. Parang matagan kamo sang ideya, matagan kamo sang dugang sining hibalo kon impormasyon. Ano nagakadapat ninyo sining himuon? Anong mga ginapakita nga mga sinyales sa ato sining lawas nga may problema na gali siya?
1: Correct Sir Josil, kay dapat naton hangpon nga ang mga sintomas na ginabatyag naton hindi ini kontra, hindi ini pagpaantos o kung hindi ni silot sa aton. Pero siguro, kung di kita kabalo, Sir Josel, magtoon sa pagbasa, sinimangin silot din ni Saton eventually. Abin nakapunto lang naton, mensahe kung tani ini nga nagapahangop nga, may dapat kita kurehiran, may dapat kita baguhon sa aton sininga panga, mga pangginawi.
0: Oo. Oh. Kay ginaamat-amat naton, ini pa-simplify, balagi na pa-inchindi tagid. Ang mga ginabatsyag ta sa lawas, kag kung anong posible sininga mga remedyo nga pwede naton sini mahimo, kag kung anong dapat naton himuon, number one gid, para makalikaw kita sa mga sinyalis nga ini nga ginapakita sa aton lawas, butambalo sini nga hindi manami ang kondisyon sang bilog ta sining lawas, Dok Leo.
1: Husto gid Sir Josel, hindi ba lang mag-rely lang kita sa aton bala na andan nga kung makakaon gani kita sang balaan na gid naton nga may nagatukar kita nga sakit, masiling kita nga laban-laban gini karon na mo ganing batsagon ko mo. Maka balaan na naton nga mag-abot sa amo niya tiyempo nga tagtugtulog na masiling ka nga laban-laban na batsag ikos ang amo sa ni karon mo. Which is manami manang gin-anticipate naton Sir Josel, no? Para nga makaposible, makahimo kita sang remedy kung anong pwede naton buhaton sa ni. Pero why not nga huna-una ton nga, ano iyan ang kausa sang akong ginabatyag tungod nga mapukaw sa sang mga triggers nga akong ginahimo sa tiyempo, sa environment, sa akong sa ni ginakaon?
0: Actually, Dok Leo, ang mga makitan to sa sulod sa ato sa ningilawas, hindi tanan makahalalit. Ha?
1: Mm-hmm.
0: Ini sila actually, mga very sensitive ini silang ara sa sulod sa aton lawas nga nagareact dayon kon masubrahan na pareho sabi sang sobra na ang imo sining blood sugar.
1: Mm-hmm.
0: Ang patimaan niya sina nga dog dagadaliang kon sa mga tanom pa blado malaya panit ko ha o dagakurinot ha nga ang daw permi lang ako ginatuyo kapang uiab bisan pa nga bago ko katapos kaon haw okay man ang akong tulog makumpleto ko man ang 8 hours of good sleep pagkatapos this uric acid actually ano na lang ayhan ang tao kung wala uric acid, Dok Leo, ang sulod sa lawas?
1: Talin di man mahimo, Sir Josel, nga wise yung uric acid, kaya botong balon sina, wala na nagatrabaho posible ng aton lawas sa sulod eh.
0: Oo.
1: Samtang nagatrabaho ang aton lawas sa sulod, Sir Josel, ang aton mga organs, ang aton sining system, natural gid yang may uric acid. Pero ang pinakapunto lang sini, hindi lang sa uric acid, hindi lang sa iban Sir Josel sini mga concern naton nga posible batsagon sa lawas tungod sini kundi sa iban man nga mga chemical kag mga ingrediente kag mga sangkap nga napasulod naton like ang sugar. Damo ang nahadlukan sa sugar Sir Josel tungod nga sa ginatawag epekto sini.
0: Mm.
1: Pero pag abot gani karon sa sugar nga ginupod sa aton sini ginakaon ang kahadlokon kay sa malipatan Sir Josel. Mabuslan sang kanamit.
0: Mm-hmm.
1: Sa aton sa nga panabor pero pagkatapos na ton kaon mangin guilty o makabatsyag kita sang guilt bala Sir Josel kung may guilt feelings kita kag dito man kita kung kaysa magpadalom nga ano na lang ning akon man nagabalik-balik na lang ako dari kabalo kita nga niusto pero madaog kita sang aton sininga kaloyahon sa aton gana number one sa pagkaon
0: may mga terminolohiya kita nga napanggamit katulad na bisang uric acid ang gout. Pagkatapos ang ibang sini worst ng sitwasyon, may mga ginabatsyag na ning osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
0: Just like what one of among our senators, he is suffering right now sa inatawag na osteoarthritis.
1: Mm-hmm.
0: Gasakit ang tuhod niya. Ano pa kung magtindog halin sa pagpungko, Dok Leo, ginatukuran niya pa ng tuhod niya.
1: Mm-hmm.
0: Nagapang lubay-bay.
1: Ang isa, balansin na Sir Josel, ang mga trigger kung makapalala. Gid, kung sobra ang aton sa nagkabog aton, nga gina-carry sa aton sa nga joints.
0: Ang sobra nga kabog aton, dalaman ina sang paghabok sa aton niya tiyan. Nga laban-laban, Dok Leo, nagasalta-salta, nagaawas-awas na to kunokon sa mga lanahan, panagawas-awas ng lanahan sang iya sininga blood sugar.
1: Timagawas-awas lanahan, Sir Josel, botong balon sin ako, no? May laing ginhawaga palapit.
0: Tara na si type 2 diabetes.
1: Tara na, galibot-libot akong malapit naging si Sir Josel, no? Sa aton subong topiko, nahanungod din sa ginatawag uric acid na mention ni Sir Josel, which is na-tackle naman aton ni Sir Josel sa nagliligad naton ng mga pag-inistoryahan na yan, no?
0: No.
1: Pero ang kinilain subong sa aton istoryahan sa ginatawag uric acid magluwas sa ginatawag gouty arthritis kaginhambal ni Sir Josel kagina is osteo your arthritis, lain man na iyang asahi mo kung type man sang arthritis. Which is ang nagasulod gid sa aton sa pensar, hag dapat aton mahangpan nga ang gout iya nagaresulta sa gouty arthritis, lain man iyang asahi man sang arthritis. Pero magluwas gali sa radiosal sa arthritis, ano pagid sini ang malapad niya sini nga mga complications. Ang iban pagid sini nga problema ho naton sa aton sa ring lawas kag health concern naton kung nagataas kag nagapabilin nga mataas or may chronic kita sa nga pagtaas sa nga aton sa nga uric acid.
0: If we speak about this uric acid, Doc Leo, it must be controlled na dapat makontrol naton ini no. Hindi gid magtama gid kataas ang uric acid naton. Ano sa mga ginakaon naton ini or inherent na sa ato sinisulod sa lawas, Doc Leo?
1: Ang uric acid dira gid sa aton lawas, Sir Josel nga daan eh. Ang mga organs nato nagaproduce man isang uric acid madugangan pagid sa ginakaon naton nga mataas ang ginatawag purine nga nagahimo sa nga waste product nga uric acid. Ang pinakapunto malang sa ni Dr. Sir Josel sa sulod sa aton sa nga lawas, mamintinar naton ang ginatawag homeostasis mo or balanse. Ang problema lang naton sa uric acid ang pagkadula sa balanse, ang pagsupot sini tungod nga hindi makaparan sa pagpagwa sa aton sa nga lawas, dira sini ang matamat nga nagasugod ang problema kag nagaamat-amat pabatyag sa aton pinagi sa mga sintomas kag problema nga dako sa aton ikayong lawas kun hindi naton, Sir Josel, matinguhaan pinagi sa aton sini kutob sa masarangan, pinagi sa aton sa nga lifestyle ang pagtukib kung paano ang matamat mabalik ini sa balanse.
0: Ang uric acid, Dr. Lee, ang kalabanan sini yung mga triggers sa masami naton malagi na kaon. Ang paborito nyo, gida, triple M, mamoy, maka, kaga, mamoy, maka, manok.
1: And to be specific, Sir Josel, ang mga kasudlan sa ng triple M.
0: Ang paborito naton yung mga isaw bala, ginahimo sa ibanda nga kilawin ang kasudlan. Ang iban sinigaluto, tawag nila biga-biga. Actually daw, ginataan ining mga kasudlan. So, amo ining mataas it uric acid. If we speak about gout and uric acid, Doc Leo, ano sila magutod?
1: Ang gout, Sir Josel, di resulta na kung may chronic kita sa pagtaas ang uric acid.
0: Manghod. Manghod sa existence. Kaya una, dapat taas ang uric acid. Tapos, magbatyag na ikaw, gouty arthritis. So, nauna, bibunag ang uric acid, but tambalon magulang. Manghod ining si gout, pero ang masakit hindi si uric acid, ang masakit na kon mahulog na sa gouty arthritis ang sobra nga uric acid.
1: Correct, Sir Josel, kag ang padayon sini pagtaas ang range or level sa aton sa nga uric acid, kun mapabayaan, Sir Josel, matama tani nga magdamage sa aton sini nga mga joints. Pero may mahimo magali kita sa aton sa kaugalingon sa kapasidad naton nga bisan paano, Sir Josel, hindi maglala or bisan paano makabulig sa aton management kung may ara na kita sa gouty arthritis or kung gusto naton nga hindi madula sa balanse ang ginatawag produksyon sa uric acid sa sulod sa lawas naton kag ang ginapagwa naton sa aton sa lawas.
0: Ang ginahimo sang lawas tagali, Doc Leo, ang tanan niya napasulod ta ginagaling niya. Kagkabahin sa ginaproduserya sa ginagaling niya sa ginakaunta, may uric acid production, Doc Leo.
1: Kumbaga, Sir Josel, ti ang paggaling, bala sa literal nga paggaling, Sir Josel, ti may produkto ang ginakuha sa nadira. Kagkaupod sina, may waste product man. Ti magaling kita humay, ti may bugas, Sir Josel, ti ang kabalo kita nga ang bugas, is staple food na sang Pilipino. Pero kaupod sa bugas, ti may pasi, man kag may upain na, Sir Josel, nga ginapain sa pagproseso sina.
0: Okay. So, amuni, may uric acid supposed to be, mga ano ni, disposable sini kontani ng mga end product sa mga ginakaon tang problema. Kasi sometimes nagatiner sa sulod sa ato sini nga lawas, kulang ang mekanismo sa pagpagwa sini sa lawas, Doc Leo?
1: Correct, Sir Josel, may parte kita sa lawas nga kung hindi na sa mag-function sang maayo, tinagatiner ini sa aton lawas. Doon, no, bala? Kasubong yung literal, Sir Josel, kung nagagaling bala kita, kung nagpagaling sang humay bala, once ganit ka mag-diferensya, karon dira ang mekanismo dira sa pagaling naton, matingala kita, nagasamo ang upas ni kag pasi sa humay. Nagkasinamo, that's why yung iban ganit sa niti,
0: panahop.
1: Nagapanahop pa. Ti, subong dano, hindi naman usong kalalaw.
0: Ti, do, hindi kilala, iban kalalaw, subong.
1: Ting iban, Sir Josel, sa ni kunway ganit, ubra, nagapamili sang pasi. Sa humay tungod din na sa diferensya or dapat kinanglan adyason tong ibalanse dira sa gitawag Miller o kon sa galingan Sir Josil nga nagaresulta sa pagsamo sini sa gitawag mga waste product dito sa matinlo tani nga finished product.
0: Ang pinakauna dari nga mahimo tagali Dok Leo kung gusto naton kontrolon ang pag-worsen sang uric acid sa sulod sa lawas that may cause possibly gouty arthritis. Ang pagpasulod di gali sang pagkaon naton nga rich in purine no.
1: Isa Sir Josil kag ang pagpagwa man naton sang uric acid sa lawas. Dapat no. Balanse ina. Hindi dapat madula sa balanse ina para nga dira lang sa normal range ang aton sa uric acid. Kag speaking of pagtaas sang ginatawag uric acid, gout Sir Josil kung gouty arthritis, isa lamang ina sa problema naton. Which is kadamaan Sir Josil do amulan daw dira lang lang nakatutok ng aton sa ninga huna-huna. May iban pagali kita nga problema hon kung may ara kita sa nisang chronic nga pagtaas ang level o kung range ang aton sa ninga uric acid magluwas sa gouty arthritis.
0: So may proseso kag may ara sang sistema kag may mga kinanglanon ini para sa madasig sininga pagpagwa kung makasulod na ang mga purine rich sininga mga pagkaon nga ginahalinan sang production sang uric acid sa sulod sa aton lawas. Pero unas tanan Dok Leo, tapnaon tanay makasulod ining rich, very rich in purine sa ato sininga lawas. Pero sabi sa mga pagkaon Dok Leo, ang pamangkot siniti dos and dons eh, ti anong likawan ko? Ano ang dapat nga kaunon ko, Dok Leo?
1: Tama gid Sir Josil, kay madamo kita sing tagpalamati nga willing man kuntani magka-operate sa ila sa ninga lawas. Pero tungod niya kulang sa ihibalo bala Sir Josil. Amo ganang ginatawag naton nga knowledge is power man gid eh. Kag of dangin naton sang wisdom Sir Josil para ma-apply naton ang knowledge. Para nga maka ginatawag mag-efekto or mabinipisyuhan ng aton sa ninga lawas. Para hindi mabugatan ang aton sa ninga organ nga responsable sa pagpagwa sini sang madamo nga uric acid kun madamo kita ginasulod diri. So dapat limitahan naton Sir Josel or meantime likawan naton ang kidneys naton amo ni ang mayor nga organ nga nagapagwa sini sang uric acid. So para hindi sa tuwa nya mabugatan, likawan anay naton Sir Josel madamo nga pagkarga sang mga kalanon nga manggaranon o kung dagaya sa purine nga nagaresulta sa pagtaas sang uric acid. Ano bala ini? Ti amo ni mga kasudlan, amo ning mga isda nga gagmay Sir Josil, balingon ha? Balingon ta gamay malan tuod sana po sakit igo sana Sir Josil.
0: Amo nang hambal nila nga sa balingon ni ka magbakal ko no ay ulo pero ang pinaka culprit gid ra ulo mo. Ara gid ang number one niya storage sang makapalain sang pamatsyagan mo kung taas uric acid mo Dok Leo.
1: Pero bisan utihan no Pastor Josel pang mga ulo sini mo lang yapon ni batsyagon ka lang yapon.
0: Galing hindi ka man barato man balingon ko no ay ulo.
1: Pero ang ting ang hambalan nun bala Sir Josil nga dira kuno sa bawal ang namit mo o kon ang nagapanamit sardinas balingon sa mga ginatawag pakinason Sir Josil shellfish ti dugang pagin naton Sir Josil ang lukon pasayan alimango kasag green shell. Ang kwan Sir Josil, ang lukos gali ah. Kung sensitive ka na sini sa uric acid, may ginabatsyag ka. Kung mahimo likawan, ang talaba amo man. Ti kung mamangkot kita sa nagyakaon sini Sir Josil, sino ba lang magsiling na hindi ni mga manamit haw? Nga mga kalanon. Galing lang kung may sensitivity na kita o kung may pundo na kita ng uric acid tungod nga sa kadamo sa ginakarga naton kontra sa ginapagwa naton sa lawas naton, dapat gaan gid naton rest o kung pahuway o kung break ang aton sa nga digestive system kagang aton sa nga urinary system para hindi ma-overload.
0: Kalabanan sini mga seafoods and animal products Dok Leo. Why kita ti may makuha sini nga uric acid sa tanom Dok Leo?
1: May ara man Sir Josil. Pero mahandol lang galing sa lawas na ton. Yes, mahandol lang sa lawas na ton. Like sa mga beans, may ara man ang Sir Josil. Pero mahandol iya sa lawas na ton. Unlike iya sa ginatawag kadagaya sining ginatawag purine sa meat and organ, internal organ source nga mabulubog at sa ton sininga lawas sa pagproseso sini.
0: Kung sa mga taksanay pa, kung ara ka magkaon ka beans, makuha mo dahil sa lang kalitse. Nang isa bala kasuludlan sang condensed milk. Pero kung sa mamoy maka na gani kag manok, laban-laban sini sa gidya kagantang Dok Leo.
1: Mahimo Sir Josel inang logic ano. Pero binyo kong nano sa mga tagpalamati naton since nga kalabanan sa to nagakombine sinang duha.
0: Oo.
1: Te
0: ayun sakto gito kleyo.
1: Oh, magluto ka ka Dios.
0: Oh, updan mo sa mamoy.
1: Updan baboy. May langka pa na Sir Josel. Oh. Amo ni KBL eh. Kaya ginahanda man ang kunong KBL Sir Josel sa isa pa gito KBL.
0: Mm.
1: Ang ka Dios baboy kag langka ginahanda man na sa isa pa gito KBL kasal bunyag lubong. Pero ang iban Sir Josel ay kakaon sina no. Tungod ba ginabatsyag na kagbalaan nila ng kontra. Pero may ara man Sir Josel nga nagabulubatsyag siling kaya pa man. Ang pinaka point na ton diri, ang masami na ton balagi na tanahon kay sa Sir Josel ining mapasibangdan na ton ang hindi na ton tanto mauyunan kag ginalampasan na ton ang mas nagapanami sa ton o kung manami sa ton sa nipanabor.
0: Mm.
1: Now, for example, kung combine mo ang beans karon kag ang meat, kag magbatsyag ka karon sa pagpananakit sa mo sa ningalawas, the more na ton, Sir Josel, ginahatagan sa bugat, nga dito alin iya sa beans ang trigger versus sa karne o kung baboy.
0: Ah, so yung isa ginkaon ko gito siling yung ngamunggo, ginlaktan ko kababoy mo.
1: Mm-hmm.
0: O ay kay balong, ang mas madala galis ang lawas ng tao, Dok Leo, ang uric acid nga producer iya sa ginakaon tahalin sa munggo, mag-aniya. Pero ang halin iya sa karne, amo niyang mabugat para sa ato siling lawas, Dok Leo.
1: Ah, mabulubugat yung proseso, Sir Joseph. But to be fair, sa may mga sensitivity na gimana niya sa uric acid, bisan beans ang kaunon, Sir Josel, may ara giman niya nagabatyag. Ang punto lang na ton, dari, nga ang pagpasibangod, bala ihatag na ton dito sa nagakaangay, Sir Josel, hatagan siya na.
0: Mm-hmm. Yeah, buta malo, nahatag kita hostisya. Hindi nga itudlo talang to si Juan, kaya mula ng popular.
1: Mm-hmm.
0: Pagkatapos, ang manamit iya, bisan popular pa, tagotagun, tayo namit.
1: Mm-hmm.
0: So dapat hambal siyang abogado ko, no? Let us call a spade as a spade.
1: Mm-hmm.
0: Ti inayos pagkaon pa lang, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: How about sa mga drinks? May mga drinks man kita that makaproducer sang uric acid sa lawas na, Dok Leo.
1: Ang sobra-sobra, Sir Josel, nga pagkonsumo sa mga ilim nun nga makalamay.
0: Katiharagit.
1: O kung mga matamis.
0: Though ay manti drinks sabi nga hindi matamis, Dok Leo mo.
1: Mm-hmm.
0: Luwas lang sa way makalamayan. Galing kung ibaligya mo karon way makalamayan, sino man mabakal siya naman?
1: Panos na iya.
0: So makalamay, no?
1: Yes, Sir Josel. Number one, gidri sa kategorya sa mga makalamay, Sir Josel. Soda or soft drinks. Number one, gidri ni sa ginatawag mga ilimnon. Sunod sa ni mga fruit juices with added sugar. Hindi kita magpatiplang bala sa label lang.
0: Mm.
1: Sir Josel nga.
0: Sugar-free?
1: Sugar-free or nagaya ini sa vitamina.
0: Uh-oh.
1: As long naging proseso, ina Sir Josel nga may added sugar. Maka-trigger ina gyapon. Kag, ari pagin Sir Josel, ang madamo man nagkonsumo sa ni, tungod nga sa kakapoy nila, padagaan lamang nila sa paginom sa ni, energy drinks.
0: Mm-hmm.
1: Isa pagin ni isang alandaman na ton, Sir Josel. Kapin pa kung may imbalances na kita sari sang uric acid plus. Gataas mo na risgo na ton sari, Sir Josel, sa pagluya sa naton atay kag aton kidneys.
0: Oh. Ang kidneys na ton, amo ni nagapanghikot, kaya ka nagapanghimos dito sang uric acid, Dok Leo, no?
1: Para ipagwa.
0: Para ipagwa.
1: Sa ihi.
0: So amo gali ini ang rason ko nga ang mga palainom sa mga energy drinks, masaming kag-prone sila katama sa kidney problem or kidney trouble.
1: Correct, Sir Josel. Kagpamangkuton bala na ton, or kung nagtanaw ka mo sa mga nag-vlog bala, Sir Josel, nga may mga problema na sa kidney, may mga CKD or may mga damage na sa kidney, iban, depende pa sa stages. Ang ila mismo sining hambala nun, kaglaygay nila, likawin nyo. Isa sa ginapalikawan nila, soft drinks, energy drinks, kung makalamay ng mga ilim nun.
0: Mm. And isa pa dariti is speaking about makalamay. May mabatian ka mo sini sa mga infant formula, may lactose, may fructose. Ang fructose is more on sugar, gid niya, Dok Leo.
1: No? Mm-hmm.
0: Ang lactose is mixed clada niya sa mga ano bala, infant formula. Ano ang kaimportante sang fructose sa aton sining lawas, Dok Leo?
1: Ang fructose, Sir Josel, kamo na naghatag sang katami sa prutas ang ginakaon nato ni.
0: Oh.
1: But the problem is pag ang fructose karon concentrated sa mga ginainom naton. nga mga ginatawaga ilimnon. Kumbaga yung proseso na Blaster Josil. But as long na ang ginakaon naton nga fructose, dira iya sa whole fruit, may fiber ina iya, may nutrients, may vitamins, may minerals, antioxidant, patolerate yung mahandol ginanasang lawas naton iya Sir Josil. Problem lang kung gina-isolate naton ina siya. Like for example, kung mag-inom kita sinisang orange juice, lain ang efekto sa lawas, Sir Josil, sang puro nga orange juice kasi ginakaon na to ng orange with pulp or with meat. Alain ang efekto sa aton sa nga lawas. Hindi paborable sa aton lawas kung nagpadayon kita inom sang fruit juice, bisan ginapuga pa na to ina direkta. Versus sa ginakaon na to ng whole fruit with pulp and with fiber and vitamins and minerals.
0: Ano kayo mo pigado ya makaunti mo pati ang iya sininga pulp doklayo? Sa misin ni di pa sosi-sosi ka man siya lang ano ako, orange juice, sinigani, lemon juice. Pero ang iya sininga pulp o kung ang iya sininga sak ba lang inasudlan sang dugos niya, may bully gali ni sa aton sa nga lawas Doc Leo.
1: Correct Sir Josil, kati gin disenyo ina mo para ipasulod sa aton sa nga lawas. Pero ay man aton gada siling na malain ng paginom sang mga fruit juices Sir Josil. Kung occasional lang, te mahandal man lang ina sa aton sa nga lawas kaya matamat makabalik sa balanse. Ang problem kung ang mentality tabala mainom ko sang orange juice or anuman nga juice, apple juice, basta halin sa prutas kay healthy kag sige-sigihon naton, hindi pa favorable sa hindi maging favorable sa lawas naton. Even carrot juice Sir Josil, healthy ina siya. Pero kung sige-sige man naton inom ina, hindi man makapaayo sa aton sa lawas.
0: Moderation is the key.
1: Correct Sir Josil. Kagkabalugi kita dapat eh, kung ano ang mga metodo nga dapat naton himuon para nga favorable gid sa aton sa lawas. So gina recommend naton kung magkaon kita prutas, kaunan yung prutas nga bilog. Likawan ang masaming nga pag-extract sa niya sa nga duga nga amulang tong imnon naton. Sayang ang pulp, sayang ang fiber dito.
0: Ang isa pagidari, Dok Leo, ti ang pangginawi bla naton kung kaysa ti kita mahilig man sa sosyalan, Dok Leo, kumplaser nga ginatawag bala kung kaysa kung may manghagad. Hambala nga ti sige lang, ama one battle ko, anay, kumplaser lang. Nagkumplaser ka sa isa kabangga, kay may kilala ka to, galakad ka pa uli sa ikaduhang kabangga, may kumpare ka pagid. Ikaduhang butili ang kumplaser. Karon kung pulo kabangga, magyan mo pagkados balayin nyo. May pulo ka man ka kumparing magyan, pulo na butilya pa ulis balayin nyo.
1: At dipindi si mo, Sir Josel, kung maagwanta mo yung ang ginatawag resulta sa imo sining pagkumplaser o kung pagtolerar. Kay dapat gid naton na huna-hunaon, Sir Josil, kesa sa ginakonsider naton ang taos palibot naton, dapat una-una ginang aton sa nga health. Okay lang na kung plaser kita kung literal nga one battle lang Sir Josil eh. Pero kung kaisa ang walang sa kilala ko, kung matukar man lang ako ang ginabatsyag sa one battle, lubos-lubuson ko na lang eh.
0: Awa, abay kong hambal ba, kulang na lang sa kabotilya kami sa kakahaba. One battle is lacking to make it one case ko naman. Ti ang sobrang pag-inom, kag sige-sige sining alcohol intake, Dok Leo, is also bad for our body. Kag makapa-increase man sang uric acid.
1: Actually, kung may dapat kita likawan, Sir Josel, kung nagataas din mo uric acid, especially kung may gouty arthritis ka, isagid amo ang makahulubog ng ilimnon. Tungod sa alcohol diri. Hindi ka makapaayo sa aton sa lawas ang ethanol nga ini no. Hindi ka makapaayo sa lawas ng dira sa alcohol, alcoholic drinks, ara ang Cancer Josil, ara ang beer. Ti sa beer nga daan may yeast ina.
0: May malt.
1: Yes Sir Josil, makapataas gid na sa aton sa nga uric acid. Ti dugang pa Sir Josil ang ginatawag may ara makita sa isang kun hindi beer, may ara sang gin, may whiskey, may vodka, ti puro ina Sir Josel, may alcohol, may ethanol, nga hindi gid paborable sa aton sa nga lawas, kaya may mga diuretic effect ina sila. Budlaya lang aton kidney sa paglimpyo sa aton sa nga lawas, lakip na Sir Josel ang pagpagwa sa ni, sa ginatawag uric acid, sa paglimpyo sa ni sa aton sa nga lawas, kung sige kita inom, sining mga makahulubog ng ilimnon o kung may alcohol sining ilimnon. So kung may isa man ka dapat likawan, sa isa ka tao nga may gouty arthritis especially, amo ang pag-inom sa makahulubog sa nga ilimnon.
0: Instead niya mag-inom ka mo alcoholic drinks, inom na lang kamo Santon Gold Coffee Mix or hindi ka ni Santon Plus Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, pangapi na lang kamo. May makita ka siling hambal nga, sir, hindi ka siya nangapi ko to, nagsulap-sulok-sulok ko. No, we're not saying nga, ang kapinyo ang imno ninyo. ang kape nga hindi maglain pamatsyag niyo kung may nutrients ka mo makuha. Amo ning Santon Gold Coffee Mix, Premium D3 Coffee Mix, kag Santon Plus Coffee Mix than beer.
1: Correct Sir Josel, no? Pero lain lain abi Sir Josel. Lain mo bala nga naga pangapi ka? Lain
0: pag sa nagainom.
1: Lain pag niya naga tagay-tagay ka eh. Kag may mga tao gaya Sir Josel nga magluwas siya sa naga pangapi, nagainom gina ya.
0: Hindi ko okay. Kami pamatian ang istorya bi Doc Leo kon medyo huboy-huboy na bla.
1: Mm-hmm.
0: Sa normal istorya na ito, amuning tuno na ito. No? Mm-hmm. Pero kung nabuhay, ito sa piyak niya, bukid ito. Dami ko sumalang sa bukid ito. Matyagan mo ba daw, kanami, gidyasugpunan sa istorya, magamuna na, Dok Leo.
1: Ang hulong ito, ganit ko nung itig, babaan. Kagtindi mo ito mabindihan na, Sir Josel. Kag ang isa sa bintaha, gali, base sa pagtuon, ang coffee mismo Sir Josel may benepisyo ini sa may mga arthritis kami aras sa sang polyphenols may chlorogenic acid nga makabulig ini sa may mga uric acid Sir Josel. Ang pag-inom sang coffee pero as much as possible ginapalikaw iya sa coffee nga damo sang pampatamis amon ang hindi makapayo Sir Josel. So gina-recommend sini ang coffee either black coffee or coffee nga kung may pampatamis man gingamit halin iya sa tanom. O kung hindi iya makadisturbo sa ginatawag o kung hindi iya makapataas ang ginatawag uric acid. Halimbawa, ang aton sa nga Santon Gold Coffee, ang premium D3 coffee mix na ton Sir Josel, stevia ang ginagamit sa nga pampatamis eh. Pagkatapos ti may coffee, real coffee beans gadini sila. Iya, nga ti base sa pagtuon ng chlorogenic acid adin sa coffee beans, may paborables sa nga ginatawag benepisyo pag-abot sa mga tao nga may mataas ang uric acid.
0: Again, ang Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, kag Premium D3 Coffee Mix, hindi iya makabulong sang inyo uric acid.
1: Mm-hmm.
0: Pero kung sige-sige ang inyo pag-inom, dako ang mabulig niya, agud to nga mag-function it mayad ang aton siningalawas para mapagwa ang uric acid.
1: Correct Sir Josel, kag dapat mahangpan gid naton pag-abot iya sa prevention, why kita sing ginabulong diri iya? Why kita sing ginabulong? Kasi prevention, gani mo. Anong bulungon mo kung ginamaintain mo ang maayong pamatsyag sa lawas mo? Kaya why ka pa sa balatian, sinabot ang balon, ginamaintainer mo yung maayong pamatsyag mo. Pero, kung may ginabatsyag ka na sa imo sining lawas, ang aton diri Sir Josel yung mga suggestion, no, mahulog iya sa nutritional support. Para nga kung may treatment ka na iya, may mga bulong kaya, makabulig as complementary ang aton sa mga ginasuggest diri, kasubong sa mga food supplement na ginasuggest na aton Sir Josel nga makabulig sa aton niya sa patag sang nutrisyon.
0: Oo, para nga hindi bala pag-uhawon sang nutrients ang aton sa nga lawas.
1: Mm-hmm.
0: Kay ang typical nga himplo sina, parehos man sa aton, bala nga why kita makainom tubig.
1: Mm-hmm.
0: Kulang kita sa tubig, so ginauhaw kita.
1: Mm-hmm.
0: Hambal dumapatay ako, uhaw-uhaw dugid ako. How much more ang aton body organs and our body cells nga kulang igidya sa nutrients init lang kaysa tubig. Amo man na gahawa-hawa mapaginhawa nila, daw mapatay man na sila bangod sa kakulang sa nutrients sa sulod sa lawas naton.
1: Correct Sir Josel, kag kun gusto kita nga kita mismo ang makabulig para ma-preserve ang aton tugalingon, hindi ta Sir Josel pag-isalig. Nga kung may ginabatsyag, kita mo lang pagkadto, tas doktor.
0: Na ba kita na mo, doktor?
1: Na mo lang. Kasubong man, Sir Josel, bila kung may salakyan kita, tiko ni salig mo, gano'y mo, tanandira as mekaniko, simple, karon nga pwede mo managli, ma-fix yung may remedyohan, dalon no pa dito sa shop. Muna pinaka-point lang na ton, nga ang pinakamahimo na ton, yung pabor sa ton sa ningalawas, ang padayon nga pagtuon kung paano na ton maremedyohan ang simple nga mga mabatsyagan na ton sa aton sa ningalawas, padayon nga pagtukib sa mga sikreto sa likod sini para ma-maintain ang aton sa nimaayong nga pamatsyagan. Kagti isa na siyang ginatinguha na ton, dari Sir Josel sa aton sa nga pagpangalagad, nga ginaidid na ton, na ginahimay na ton din sa ila, para nga pag-abot sa panahon, sila mismo, amuman ang makabulig sila ko galingon.
0: Ang pala kaon niya, Doc Leo. Well, for example, abi pala kaon gidya humay or pala sa akla na bi humay is kanon eh.
1: Mm-hmm.
0: Inang grabe gidya pa hakadon mo bla kanon, Doc Leo. Mm-hmm. Ina nga classic lifestyle ukon pag ginawi abi. Pala kaon gidya sang kanon. Makapa worsen ina sang imo sini nga uric acid.
1: Yes, Sir Josel, may labot gid. Especially refined carbohydrate-based nga mga kalanon. Di, magamal kita refined carbohydrates-based. Ang palakaon ka man, Sir Josel, tinapay. pastries, cakes, bisan pa gani, palakaon ka sang instant noodles, Sir Josil. Palakaon ka man white rice, nang isa bala ka serving. Sa imo iya, sa regular, Sir Josil, isa ka serving is isa ka tasa. Pero sa imo yang isa mo iya ka serving is apat ka tasa.
0: Isa ka bandihado?
1: O, isa ka bandihado. Kung palakaon ka bala, Sir Josil, kasi may tawo iya nga mo, gina mo. Palakaon ka siya sa carbohydrates, which is makapalala, Sir Josil, sang aton siya na ginabatsa, gapin pa ko nagataas sa imo sa nga uric acid. Pero iba naman, Sir Josil, iyang istorya, kung ang source naton sa carbohydrates is complex source, like mga kalaruton, like mga talangkunon, lain naman iyang istorya. Pero sa gihapon, hindi man naton pagpasobrahan.
0: Pero kung mag-sigi-sigi na, Bidok Leo, hindi na makontrol ba lang ato sining uric acid? Tawag na ito sining nagadamo, kag nagadamo ang uric acid sa sunod sa ato sining lawas. Ngayon, hindi na ito dayon mapagwa. Kag hindi na ito maubos na kapagwa. Hindi na kasarang ang ato sining kidney magpagwa, Dok Leo. Anong mga worst nga mga complications nga matabo sini sa aton?
1: Magluwa, Sir Josil, sini sa ginatawag gouty arthritis, so kung magparanakit sa mga joints na aton nga affected, di sini, Sir Josil, ang matamat nga magsugod ang pagporma sang bato sa aton sini nga kidneys.
0: Amo nang tawal na kidney stones?
1: Uric acid stone, Sir Josil.
0: Oh, sakit ba?
1: Kung masakit gani, Sir Josil, ang uric acid crystal sa aton sini nga joints, masakit may na sa aton sini nga kidneys.
0: Munikon ka isa, batsyagan mo, gabuntod permi ang tiyan mo. Daway ka kakaon, pero daw busog ka. Pero ang gahila bang sulok-sulok mo, nga daw gutom ka man. Limo, kiti gapurma na to ang uric acid stone sa imo sining lawas, Dok Leo.
1: Yes, Sir Josil, alay balikawang mo, batsyag imo sining likod. Tindog bala ka mo, tindog ka mo tiso. Pagkatapos, untayon inyo sining kamot. Sa tupong, sino sining siko, try nyo hampaka o kung pislit-pislita, dira. Basi nagasakit na dira, medyo nag-awake na inyo sa inyong kidneys.
0: Okay. Kinanglan na kahibaluman kita mag mag-examine sa aton kaugalingon. Ang sampat ko nung ihibalo, isa nakadako sining pamaagi para kahibalo kita doktoran ang kaugalingon tamo.
1: Correct, Sir Josil. In fact, sa traditional Chinese medicine, Sir Josil, practical ang ginatunan sa mga tsino sa una bala. Sir Josil, pag abot sa ila sining ikaayong lawas ta mo, talagsa lang ya ang nagpadoktor sa mga maid-id magtuon sa ila kogalingon, Sir Josil. Pero sa husto nga giya, Sir Josil, ha, lain man na iya nga nagpaalam-alam ka lang sa imo sa ning kogalingon, lain naman iyang istorya.
0: So, kung na mo ining mga nagabulukol-bukol sa mga joints na ito, Dok Leo, ang ibang sinay kung ari sa kamot, sa tudlo sa kamot nila, hindi na muntay, kung nagatiko, kung kinanglan mo gid alalay, Dok Leo, alalayan mo gid ya pauntay, bla. Kung untay na, alalayan mo naman para magtiko. Pero ti may upod ina nga kantabi, Dok Leo mo. Aray. Kada untay mo, arahay. Kada tiko mo, arahay.
1: Aray-aray na ko eh. Tungkol din ni Sir Josil sa ginatawag uric acid ba lang, nag-amat-amat, dira ba lang, kung urate deposit. Ang nagkakatabo, Sir Josil, dira sa aton sa nga lawas, nagaporma sa aton sa nga mga joints, sa mga ginatawag nga tofay o kung tofus. Sir Josil, ano? So kung damo na sa aton sa mga joints na affected, ito tofay ng pagtawag sina. Kaga rin dapat na aton malabantayan, Sir Josil, gida? Kaga isa kabalantayan na aton sa nga pwede gali mag-deposit ang mga uric acid dira o kung ang tofay nga nga ginatawag nagabulukol sa aton joints bisan waay kita sing sakit o kung ngot-ngot o kung busog nga mabatsagan.
0: Amuning gasupot na siya, ha?
1: Correct, Sir Josil. Alam mo ni balantayan na aton kay basi sa lig kita ang gouty arthritis ukon ng pag kun may sakit lang dira sina Sir Josil lang aton sininga pagbantay ukon makabatsag kita. Pwede galing bisan why kita sing pain nga mabatsagan sa aton sininga joints continuous siya ang pagporma pagsupot sa ginatawag urates dira sa aton sininga mga joints amat-amat nga nagabukol kag amat-amat Sir Josil nga magdamage sa aton sininga joints.
0: Okay, may ara nga taas ang uric acid gid man, diagnosed nga taas ang uric acid. Magkabukol lang iya sininga mga joints pero mahulag ya pa normally. Pero may bukol na mga joints niya. Amo na kon sa imo gani sininga tiil sa tudlo bala magbukol labi na gid sa may buko-buko sa imo sininga malagko. Ang balo nila nya na ano man ang imo sininga nga tiil sininga nga ano nang itsura iya sinaman. Okay, dako ang imo sininga nang puno blas ang kumalagko mo, Dok Leo. Suksukan mo gani sapatos bala nagakalapukan.
1: No, budlay magsuksok sapatos sa Sir Josil.
0: No.
1: Kaya bulto gid siya.
0: ti amo nang gasagin-sagin sa sapatos nagakahabasan, nagakapilas. Now, may picture Doc Leo ang masamisin ni kag ang permi-permi nga mataas nga uric acid. For example sa may mga high blood pressure or may taas ang blood pressure Doc Leo, may high blood.
1: Isa sa ni Sir Josiel sang dapat man balantayan na once may nagpamangkot sa aton sinya ti anuman kung nagataas ang akon sining uric acid, okay lang ba lang inuman ko sang bulong pampanubo sa uric acid?
0: No.
1: Siguro kung may reseta yung mo sining doktor, dapat kinin mo inuman mo kag papanubo sa mo sining uric acid. Ti ambal niya ti okay na lang ni nga amo na lang ni why man ni kung makuha ang sakit ya ti kampante naman ko. Relax naman ko. Pero singko, dapat hindi ka maging kampante nga dira lang. Dapat lifestyle mo, imo sininga bantayan. Kaya ang isa man sa concern niya, base kung mapiang o kung malupog siya.
0: No.
1: Siguro, kung hindi na ito nakorek ang aton sininga lifestyle, sa isa ka nagpamangkot sa aton, Sir Josiel, sa tagpanamati na aton, hindi lang sakit or pain ang imo sininga dapat bantayan. Pati man ang imo sininga cardiovascular system. Kaya nga man, kung sige-sige nga nagataas ang aton sininga uric acid, mahimo nga mag-efekto ini sa aton sininga ginatawag kaugatan. So pag-function sa aton sininga kaugatan, kati posible maglapuyot man ang aton sininga dugo, Sir Josiel, ano? Kag ma-reduce ni ang kapasidad sa aton sininga ugat sa pag-relax, kag ma-efektohan man ang pag-handle, Sir Josiel, sa aton sininga kidneys sa sodium. Isa pa gina sa aton ng balantayan, nga nagapadula sa balanse sa ni Sir Josiel sa aton sininga blood pressure. Pero syempre atagon man naton hindi lamang uric acid ang may labot dire, kundi ang mga tao nga mataas uric acid, Sir Josiel, dapat bulumantayan man naton di kalabanan sini obese man sila, kalabanan sini may insulin resistance, kalabanan sini may metabolic syndrome, kalabanan sini mga palainom sa makahulubog nga inim noon, kag kalabanan sini, Sir Josiel, palakaon gid sa mga kalanon iya nga mataas ang purine, karne, kasudlan, palakaon sa mga kalanon dag inim noon nga mga makalamay, Sir Josiel.
0: Nga Doc Leo, kung mataas imo sining uric acid, but tambalo sini makapa-aggravate, makapa-agravyo pag dinhi sang imo sining insulin resistance or if na type 2 diabetes?
1: Amuning isama na ton kabalantayan, Sir Josiel, ano? Sa ton sa mga tagparamating, hindi lang ito magtutok sa gout.
0: Oh.
1: O kung gout arthritis, kung ipating aton galing ang blood pressure, ikonsiderar man na ton. Pero, sama sa Mr. Josiel, una ini ang ginatawag insulin resistance. That's why, ang pagkaon sa mga makalamay, Sir Josiel, refined carbohydrate-based ng mga pagkaon, may labot gid sa uric acid. Kaya nga man, posible, Sir Josiel, mag-develop kita sa insulin resistance.
0: Mm.
1: Once yung may insulin resistance kita, nagapahina sa kapasidad sa aton sa kidney sa pagpagwa sa isang excess ng uric acid. So na-expect na ito, mataas ang aton sining uric acid. Magluwas pa sa komplikasyon pagid sini sang iban pagid nga problema tungod sa insulin resistance, fatty liver disease, diabetes nga type 2, kag paglala pagid, Sir Josiel, sang aton sining gouty arthritis kung may ara kita, kag ang ini pagtaas ang uric acid, Sir Josiel, metabolic stress, naga-suportahan na sila sa isa isahag isa. Amuman na ang aton sa nga insulin resistance. Kung baga, cycle lang ini, Sir Josiel, nga nagkatabo. Nga dapat aton bantayan, nga kung nagataas galing aton sa nga uric acid, hindi lang ito magtutok sa uric acid. Kumusta ang aton sa nga blood sugar? Kumusta aton blood pressure? Kumusta ang aton sa nga insulin? Ina, kagmadamo pa sa dapat na ito ni-considerar, Sir Josiel, magluwas sa pain nga kalabanan, Sir Josiel, do dira na nagatutok kung may gouty arthritis.
0: Okay, kaya supposed to be pasudlan naton sa mga nutrients ang lawas naton. Kaya ti manormalize malayong ni Tani kung why kita ti may ginapili, bala, pinili kag pinilian.
1: Mm-hmm.
0: Ay pinili gid naton yung taas ang purine, kundi nagtaas aton sining uric acid. Nagka-problema kita. Pero in terms iya sang supplementation, Doc Leo, ang padayon sining pagkaon sa mga masustansya, pagkaon utan or vegetables, prutas, kagiban pagid sining mga masustansya mapagkaon or nabutangin naton or kun ikamo kakaon sa utan, we have supplementation nga halin man niya sa natural gid, Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule kag Santhon Vitamin C. Ang pagkaon sang ulutanon kag utanon, prutas, Doc Leo, or ang pag-inom sa supplementation katulad sa Santhon Gold Premium D3 at Santhon Vitamin C, makabulig, Doc Leo, para nga hindi kita mag-suffer sa long-term effects ang mataas din nga uric acid, Dok Leo.
1: Kung ibalik na ito, Sir Josiel, sa balanon, takay na sa diskusyon, tanga mga pagkaon, tag ilim nun, nga makahatag sa ginatawag perwisyo.
0: Oo.
1: Butang balon, may mga pagkaon man, Sir Josiel, nga makahatag sa benepisyo. So, dari sini masulod, ang bulig sang aton sa ni Sir Josiel nga Ultimate Trio. Ang aton sa ni nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, kag Santhon Vitamin C, sa mga, especially sa mga tao nga halos way na tiyempo, Sir Josiel, sa pag-prepare sang utanon. Like balunggay, like ang palaya, iban di makauyon magkaon aho, Sir Josiel. Di sa panahon, Sir Josiel, nga season sang manggustin, di iban di magbakal kay tagpilang kilo ko mo.
0: Na-upload pa sa iya panit ang bilido.
1: Bisan season na Sir Josiel kung diri sa aton bla, unless kung dito ko malapit sa source iya. Kaya ti barato. Kag iban pa ganyan mga rason, Sir Josiel. Magluwas sa mga tao iya nga hindi palakaon sang utano nagprutas, pero palakaon sa Sir Josiel sang karne, palakaon kasudlan, palakaon sa mga matamis kag processed and highly and ultra processed food. Nga taas ang ila sa nga risgo sa pagtaas ng uric acid. So, dari kita, Sir Josiel, anong ara sa ni Saton Santhon Plus Gold nga makabulig para sa may mga gouty arthritis, para sa may mga gout, ang isa sa ni Sir Josiel, ang garlic. Ang garlic may anti-inflammatory property. Nagabulig para nga makontra ang inflammation, mabuligan man para ang mga tao nga may insulin resistance nga nagaresulta, Sir Josiel, sa paghina sa pagpagwa sang uric acid ang maamat-amat man kontra, Sir Josiel, kag mabuligan nga ma-improve ang metabolic health, mabuligan niya nga aton sa ning heart kag ang blood vessel amat-amat mabalik ang ila sa ning maayo nga pag-function para nga amat-amat man, Sir Josiel, balik sa normal ang aton sa ning blood pressure and even ang aton sa kidney function.
0: So importante sa tanan niya may deposito kita. Actually pwede man aton madeposito kag may deposito gid kita actually sa mga nutrients man sa lawas ta. So kinanglan nga punon ta perming depositohan ta. Agud to nga kun kinanglan na sang lawas ta, dako nang demand kiti may ara na infection, may ara na dapat le respondihan. Hindi ka na mangita, pupsudli ko anay, kundi makuha na lang sa tinago yung sinigaman nutrients, Dok Leo. Daw mo nang kalimbawa sang operations.
1: Dapat, good Sir Josiel, ano, kati ang mga sistema na ton, matrabaho malang sila yasang ilak o galingon nga trabaho. Kabalo na ni sila, iya, Sir Josiel.
0: No.
1: Hatagan lang na ton sa nagkaigo yung suporta para nga sa panahon na kinanglan nila mag-akto, makahimo sila sang ila sininga ulubrahon sang maabdik kay nagkakadapat.
0: So pamangkot sini paano niya mabalaan niya taas na inyo blood sugar, pakonsulta ka mo sa mga nagapinamangkot sini ti mga bayers, doktor, huwag sakto na. I will agree. Makumpormi ko da. Pero may libre ba lang konsultasyon? Kung may malapit lang kung tani nga Yes to Health Wellness Center sa inyo lugar, libre yung konsultasyon. Namun na gani nga kung makapasyudad ka mo sang Iloilo, may libre nga konsultasyon sa Yes to Health Wellness Center. Ara da sa A, Young Building, Yulo Street, Iloilo City proper, fronting sang hotel, Midtown Hotel. So open ina from 9 o'clock in the morning. Libre da ang consultation. Actually available da ang tanani mga produkto ina panghambal ta, mga food supplements. Available na da sa Yes to Health Wellness Center. Kung gusto nyo gid magbakal ni sa mga produkto actually, kung ara makamo sa Negros area, makatabo ka mo, makakanto ka mo to sa Negros, pwede gid ka mo kahapit sa Yes to Health Store. Ang Yes to Health Store ara sa Barangay 39, Lizari Street, Bacolod City. At ubang yung sina Marayo Bank. Ara da, kompleto man na ang produkto da sang Yes to Health Incorporated. Sa mga wala ang lugar ninyo sang clinic or store, ang Yes to Health, kanto lang amo sa suki nyo mga butika. Kung nagakawadan stock suki nyo mga butika, bangod kiti hindi man subong produkto sang Yes to Health, kanto kamo sa Mercury Drugstore, may baligya man na da mo. Sa Rose Pharmacy, sa TGP, sa Southstar Drugstore, All Green Pharmacy sa Generica, sa Watson's Pharmacy, and even sa TikTok Shop kag sa Shopee, pwede ka mo dira maka-order. Pero agi ka mo sa official store sang Yes to Health Inc. 2011. So ti amuning gina-discuss na to, ang importante, ang supplementation sa lawas na labi na gid kon hindi kita palakaon sang utan, hindi kita makakaon, kag talagsalang kita makakaon sang prutas, we need really supplementation katulad sa Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kag Santhon Vitamin C. Way panalabot yan para sa mataya, Dok Leo, ha? Kung taasin mo sini nga uric acid, actually, daw malayo man gid yang epekto kagang demand sang mata nga mga nutrients, pero dapat naton suplementuhan man ang ato sining mata. Kay katulad kung magsigi-sigi abi ang pagtasa naton uric acid, damo ang komplikasyon, amo man ang matabo sa aton mata, eventually indi gid kita kakita kon pabay-an ta nga kulang permission nutrients sa mata ta, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil, no? Ara iya sa nutrisyon sa mata nga pag-istoryahan. Pero kung nalimbawa karon may labot sa insulin resistance man nga nagtaas man ang aton sa nang uric acid, nag-worse pagid ang aton sa nang kondisyon, Sir Josil. Insulin resistance, makadong na sa pagtaas ng uric acid, madevelop pagid karon, Sir Josil, sa type 2 diabetes nga may negatibo man yung efekto sa aton sa nang mata. Pero at least malang pag-abot niya sa nutrisyon, hindi ito pagpabayaan kung may mahimo man lang kita nga mapasulod sa aton sa nga lawas nga direkta makabinipiso sa aton sa nga mata. Like for example, lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E nga makuha naton, Sir Jocelyn, mapasulod sa lawas kung adlaw-adlaw kita nga nagatumar sang Visionex Plus soft gel capsule.
0: May isa drink, gawang lang pamangkot. Sila niya nagagamit ako, apat gina-actually yung ginainom ko mo. Ang Visionex Plus, ang Santon Gold, ang Premium D3, kag ang Santon Vitamin C. Why man niya problema sila niya kung kaisa bala, hindi ako makainom sa isa kaadlaw, kay kung kaisa nagkaubusan ako bala sang stocks, Dok Leo.
1: Why man problem, Sir Josil, kung malaktawan mo, no? Kung available na maliwat, resume kasi mo sa nga andan sa ni nga schedule sa pag-inom. Like for example, Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, and Santon Vitamin C. Bisan twice daily lang pag-inom na to sa Sir Josil. Okay na. Pero depende gyapon sa kondisyon, ano? That's why kung magkado ka mo dira sa Yes to Health Wellness Center, nagahatag ang aton dira ng alternative medicine practitioners ang variation, Sir Josil, kung adjustment sa dosage. Kung dira magpakonsulta kamo dira amo man sa pag-inom sinisang Visionex Plus soft gel capsule, ang iba niya may ginabulubatyag sa mata, Sir Josil, kapin pa kung hina pa kaunon utanon kag mga antioxidant rich nga mga kalanon ang mga pagkaon, gatumar sila twice sa daily kag sa may mga ginabulubatyag na sa mata kag sa naumpawa na gina-adjust naman nila once daily na lang ang ila sining pagtumar. Kag mas nag-okay na gid, Sir Josil, ang iban gani every other day na lang ang ila pagtumar.
0: Pero I don't know kung mag-agree kasi ni Dok Leo. Madulaan ka kung sa gana, sa loving-loving mo lang, kapoy, may biski niya kung dulaan ka gana yan, luya lang lawas mo. Mabuligyan ka katurbo. Pero kung sumakit na ganing gouty arthritis mo, amo nang ginahambal nga, kung pwede lang taguon-taguon mo na yung turbo mo, Dok Leo?
1: Correct, Sir Josil, kay kuan lang, maantos ka lang gyapon.
0: Amo nang hambal nila, ay, siling niya, ikaw ga sakay, ako ang gapasaan, ikaw pag-aragay.
1: Ang basa kilala ko, masakit ganito kung hawak mo. Pag duso mo, hindi mo namunos mo.
0: Sa mo nakabudlay kung may arthritis, ikaw or gouty arthritis. Pero if we speak about turbo, para niya pampabalik gana ninyo bala kung daw ay nakamugana, nadulaan kamugana, nadula ng libido ninyo bala sa inyo sa ninyo partner. You know, 30 minutes before ang loving-loving, actually makabulig ang turbo dietary supplement for men.
1: Correct, Sir Josil, kasi bumula sa nabatian ng istorya. Rebatian ko bala ng istorya. Kabalo ko lang ang slangas bala ni. Kamusta ninyo sa ninyo sex life ni Mrs. Magkasawa, pamangkot lang ba na? Asya daw, kwan, daw Ukraine kag Russia. Bawa, bilib ganyang isa mo. Siya bawa, ti parte galing inawayay, no? So, hindi. So, kung gabi, pistok, pagkaaga, bae sa ginaway. Kaya ti, why performance gabi mo? Ang isang makabulig dira, no, para mabuligan nga ang aton sering performance. Bisan pa ano, Sir Josel, kung tuman sa kapoy or medyo dulaan lang sang gana tungod sa mga stressor kag ma-divert lang aton focus. Ang kombinasyon gani, Sir Josel, kung combo sang maka kag klabo huwas ka. Bisan sa aton gali pa ino-ino, Sir Josel, pamensaro, nagabulig sa nga naganami aton sini, naganayanaya aton pinsar. Isa nga makabulig sa aton, Sir Josel, panami sa aton performance kung focus tutok ang aton sining panghunauna.
0: Pero kung magsakit again man, just like for example, gouty arthritis, Dok Leo.

0: kidney. So im ninyo diagnose the pain.
1: Correct sir Josel, kapin pa bala kon pa baylo ang tiempo. Nagabugnaw ti damo iga reklamo sa ni sir Josel nga may mga arthritis. Kun nagatugnaw ang tiempo. Actually, indi kausa ha, kundi kabangdanan ang pagtugnaw ha, kundi matrigger lang kon may arthritis kita tungod sa pagbugnaw sa isang panahon.
0: Kung kay sabi ang iban madasig dayon magpamasahi Dok Leo, nagpahilot or masahi. Pag sakit pa lang hambalya, pahilot ko bala, uy sa kabalo gali gouty arthritis Dok Leo nagataki. Amo na nga kon sa primero, kon mga daw pala muypoy pa man lang daw mahagan-hagan pa man lang daw hagyo-hagyo pa man lang sakit ya. Banyusin nyo, anay, ano, ah? Santon plus herbal oil, anay?
1: Correct, Sir Josel. In fact, diragid manami gani sini Sir Josel ang santon plus herbal oil. Diragid ang iya sini nga papel. Kay base mismo sa ato sa Department of Health, ang isa kasangkap niya sini nga peppermint oil na mig sa Sir Josel sa nagasugod, nagahana pa lang magsakit nga parte sa aton sa nga lawas nga among aton sa gamiton gamay nga hagod gamay sa nga masahe para mag-circulate ang aton sa nga dugo makabulig ang paggamit sang Santhon plus herbal oil. Pero hindi lang Sir Josel naguntat sa mga palang alay palang muypoy kag mayal niya pala nakit o kung nagaumpisa nga pala nakit sa lawas ang yasin nga benepisyo kundi may iban pagid Sir Josel nga benepisyo sa aton lawas.
0: Oo. Tulad abisang, well, nadlokan to subong, gamay ang sapat, ilamok eh. Nagtaas karon ang cases ng dengue. Ang reported cases karon sa Negros Island region, sa Guimaras, dari sa ato sa Panay Island, sa mga kaprobinsyahanan, nagtaas ang cases ng dengue because ang ato sining panahon, timplas ang panahon. So kinanglano naton, para hindi tambalapitan sang lamok, magpamanyos kita day and night sang Santhon plus herbal oil.
1: Correct Sir Josel, no, kay nagatabog ini sa lamok hindi kita mapalapitan kag di makalikaw kita Sir Josel eh, sa ginahambal naton sa nga dengue nga kadako kita sa perwisyo once kita sini ang mabiktima.
0: Okay. So lastly ang aton malang sini nga pangabay sa inyo ang isa pagid ka produkto naton nga available man sa market. We have this Santhon plus herbal soap kag Clear Skin Beauty Soap. Ginarekomendarya ang Clear Skin ipang habon sa aton guya kag ang Santhon na herbal soap sa ato sining lawas labi na gid kon madasig bala mag aslom ang inyo balhas kag madasig magbaho ang inyo sining ilok Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, no, kay ko naliba may body odor kita ang isa nga makabulig sa nadira amo ang habon nga nagapatay sang kagaw Sir Josel. Nga kun magtabuay gani sa balhas nagapangalisngaw ang aton sining lawas isa dira amo ang bayabas nga sangkap Sir Josel sang Santhon plus herbal soap nga makabulig sa mga baho sa aton sa ngalawas body odor kaya nagabulig sa patay sa kagaw. Kag pag-abot naman sa aton kuya Sir Josel hindi man aton manigar nga waay sing isa siguro nga mangindi Sir Josel kung nabalon mo nga gusto ka maghami si mukutis, gusto ka nga magputi imo sining guya, gusto ka mga pinalian sang punggod mga dark spots dira ang mamatamat pa panas, waay gid si mangindi siguro Sir Josel ano. Amo na nga gina-recommend nato ng paggamit sa isang Clear Skin Herbal Soap sa aton sa nga guya kay specific in himo kita ni Sir Josel para sa panit sa aton sa guya.
0: So kabay pa may nakuha naman kamo ha nga mga health tips and information sa aton sa nga pagparaga diri sa programa The Secrets of Health. Dere lang kita na ikuto ba sa aton sa nga programa The Secrets of Health. Sa masunod naman yung edisyon, dugang naman sa nga mga health tips and information sa kuanta na lang sa iyo sa nga parting words sa ato sa nga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos. Doc?
1: Kada ko 100% Sir Josel sige batyag na ton sa aton sa kalawasan halin sini sa aton sa nga lifestyle lakip na o kung labi na sa aton sa mga ginakaon. Gani kung ang aton sa ginakaon among ginhalinan o kung nagresulta sa hindi maayong kondisyon sa aton kalawasan pagkaon man ang isa sa dapat na ton sa nga tutukan kag para malikawan na ton sa ang halin sa mag gagmay pagkadto sa madako sini o kung pagdako sa kakulangan sa kalawasan pagabot sa nutrisyon ang aton suggestion pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 Capsule kag Santhon Vitamin C para masuportahan ang aton sa nga nutrisyon ang gamay nga kakulangan aton maagapan para makalikaw kita sa paglala sa kondisyon ka mga balatian. Sa kinandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin sa pag-ayo sa balatian disiplina ang kinahanglan.
0: Dari orang atau sininya certified naturopath practitioner.

0: listener and consultant, Doc Leo Amos. Tob-tob sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ring programa, The Secrets of Health. Para sa XFM Panay Kag Negros, ako naman si Katropang Josel Banyas, XFM News.
1: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tob-tob naman sa masunod. Huwag na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Sample Plus Gold.
1: Ako si John, problema ko ang pabalik-balik na rayuma. Hindi ko mauna ang aking mga paa. Narinig ko na meron Santon Plus Gold na epektibo sa ganitong sakit. Sinubukan ko rin at unti-unti nang nawala ang rayuma. Salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Stella. Ang bago ko nga paborito ng kape ang mga Santon Gold Coffee Mix. Swak na swakit sa akong panabor. Hindi ko na kinanglan pa magbakal sa collagen kaglota. Bangod yara na sa Santon Gold Coffee
0: Santon
2: Mix.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong nakukuha. Kaya importante na may antioxidant support ka sa Santone Coffee Mix. Yung mangosteen na may Santones, tumutulong sa self-protection. Yung moringa, may plant compounds din na pang-detox support. Habang nagkakape ka, may ginagawa ka na rin para sa katawan mo. Santone Coffee Mix.
3: Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan!
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo!
7: Santone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santone

0: mabuti ka.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
1: Kung mamati ka sa XFM.
2: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
3: XFM.
4: Katropa mo!
5: Exciting!
6: Mga katropa, exciting!

Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang ulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VB Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.

0: ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santhrone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santhrone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Kung gusto mo ng kompletong suporta sa kalusugan, Premium D3 Softgel ang sagot. Vitamin D3 o Cholecalciferol para sa immunity at buto. Lauric acid mula sa VCO para sa antimicrobial support at oleic acid at antioxidants mula sa moringa seed oil para sa puso at cells. Isang softgel kumpletong alaga sa katawan. Premium D3 Softgel.
2: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
1: Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santhrone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santhrone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
4: Mabibili sa mga butika.
5: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan
7: at masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag Santhrone Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santhrone Plus Herbal Oil,
7: ang pamahid
6: na all-in-one
7: sa presyong magaan.
6: Santhrone Plus Herbal Oil.
8: Para laging healthy, uminom araw-araw ng Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Mabisang panlaban para sa ubo, sipon, lagnat at kahit anong problemang pangkalusugan. Santhrone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Available na sa inyong mga suging butika.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Sister Pain.
12: Ako si Danny, isa ka bus driver. Upon tubig sa nawad na mapagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita ka mga driver, mag-inom sang Sister Pain.
11: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Makalage na ko.

0: Ako si Jovencio. Dala na rin ng edad, hirap ako lumakad. Masakit at nanginginig ang mga binti, pero kailangan kumayod. Kaya araw-araw, healthy diet at nag-exercise ako, sinasabayan ko rin ng Santon Plus Gold. Ngayon, feeling healthy at malakas ako.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Santon Gold, Coffee Mix.
3: Si Stephen, isa ka office manager. Damo na ako ng tilawan ng kape, pero lain bidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Ang iya nga katambison, ang iya nga kaisog, kag ang iya ka-aromatic, manamigid sa akong panlasa. Santon Gold Coffee Mix lang gid ang marecommend ko sa inyo. Mataas ini sa antioxidant properties, silasang mangustin, moringa, spirulina, na garlic. Kag, may collagen pa kag-glutathione.
2: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
4: Kape na may taglay na anti-cancer. Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores.
2: Vision X Plus. Marami na ang natulungan.
5: 2 years ako nakasuot ng eyeglasses. Hirap kasi hindi sanay. Minsan, nabubuli pa. Pero malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Legit talaga. Tanggal pati eyeglasses ko. Kubala si Sheena ang dress.
2: Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
7: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
6: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
2: Yan namigis!
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang traidor. Inang ginatiray ka,
13: oh no.
12: Patalikod!
2: XFM.
14: Patroba mo!
15: Exciting!
16: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Patan nyo mga katropa, sa amo na nga sitwasyon, dapat ang imong himuon, hinay-hinay lang.
1: Tama kayo, tama kayo. Ako lamang eh.
2: Hindi niya kasa. Dapat bas unanay kay sapnot daan.
1: Hindi, wow.
2: Oops, oops. Dali lang. Nanotice nyo, samtang gatigulang ka, gakorinot man ang...
3: Ano naman na?
4: Handa, kinabala si Extra Kaldagan. I mean, laygayan.
3: Ano na lang mahimuon ko? Kay double may lang yung sala ko?
5: Bahala ka sa buhay mo. Binusto mo yan eh.
6: Hindi sa tanan niya, Tion. Ikaw ang nagalagas. Dapat kiss ah. Ikaw man ang ginalagas.

0: ले एक्साइटिंग बॉक्स।
1: Wait there.

0: afternoon, mga katropa naton. Nga nagapamati, nakatutok, nakatune in sa 100.7 XFM Iloilo. Mayong hapon na sa mga tanan nga nagapatulog-tulog, dira. Tama nyo na nga tulog. Another day, another X-rated story na naman kita. Kamusta ang inyong kapunan ng mga katropa rin sa syudad sang Iloilo? Dugay-dugay nagatupa ang ulan, dugay-dugay nagainit, dugay-dugay ambot no hindi ko maintindihan kung maano na lang ni siya. Pero yung importante no, sa safe kita nga lugar mga katropa, kag may maayog kita yung nga lawas, di ba? Hello, hello na sa mga katropa natin nga mga vendors dira sa nagkalain-lain nga public market sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Hoy, mayong hapon yun sa inyo tanan-tanan ha. Kasi sa mga katropa natin dira nga nagapahunay-hunay, samtang nagapamati dira sa XFM, sa mga nagaduyan-duyan da no, dira sa malapit sa mga ano sa mga dagat. Mapapasa na all na lang kita ni Nino. Paano niya kay sa umatay nagapuli ya? Te paano tani ka relate? Hindi naman kita ka-relate sa mga katropa naton nga ara sa may bye-bye. O, mga pirmi na sila yung kakaon sa mga preska nga mga pagkaon, mga isda, no? Pagin yung mga preska, da, tani, kamo, pati kamo preska man. Madali na mga katropa, updanay naman kita, updin nyo si katropang Bea until 3 o'clock lang kita subong nga hapon. Kanidasigan yun na nadakay, dugay-dugay, abin nyo alas 2 gihapon. Pero paglantaw nyo sang oras, alas 3 na gali yan. Mabasi nalipat ka da nga magpanyaga ha, oras na, tiyo na parang nga magkaon ka da. Kasi wala sang may nag-remind sa imo nga, langga, kakaon ka na. Basi kung wala damay naghambal sa imo, ako na lang ang ma-remind sa imo ah. Hindi pagpabayi ang imo nga kaugalingon. Kung nagadaan may nagapalangga sa imo, wala na may nagaangga sa imo. Tapos pabayian mo pa ang self mo. Ay, dapat na yung ginapalangga naton ang aton kaugalingon. Ginaspoiled, hindi nga ginahataga naton sang ano, sang perwisyo. Ay, ambot na lang hindi sa inyo ah. Kamusta ka mo da kay nagaulan-ulan? Wala ka mo sa mga trabaho? Wala ka mo sa mga ginaubrada ino. Kaming naman namin muon kung nagaulan-ulan man. Siyempre, ano eh, kaon sa mga tanan nga mainit-init. No, diba? Dali na sa mga katropa natin dira ha. Hindi na maghuya-huya nga mag-comment sang inyo nga mga inog-pag-greet, ang inyo da nga mga inog-pa-shoutout. Siyempre eh. Please do share also mga katropa sa atin nga Facebook Live. Pangita lang ninyo ang XFM Iloilo 100.7. Dira ha, hindi ka mo maguya-huya nga mag-comment sa inyo nga mga talamyawon. Para nga mag-greet naman ang inyo nga mga loved ones. Ang inyo da nga mga baby loves. Ay, baby loves. Sana all my baby loves. Ay. Mayo niya galing si katropang era, no? Nag-abot na ang iya nga, baby loves. Teka, katropang era, mali kita da, maskin chocolate lang. Paano tani makahambal nga ay, nagtaas naman ang sugar ta. Kung hindi takatilaw sang chocolate nga fresh from abroad. Shout out lang dagali ah, kay katropang era. And also, good afternoon sa atin nga mga Facebook Live viewers. Good afternoon kay Sir Mark Antupina and to Tita Baby Lisa Asi Asturias. No, mayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan mga katropa. Sa mga katropa naman naton nga gusto dira nga mangin private ang ilang nga mga mensahe, pwede ganin yung mga katropa masend ang inyong mga messages sa amin nga text line 0950-975-6970. Kamusta ka mo da sa inyo mga kabanuanan? Kalabot man na ang haze sa inyo. Grabe no? Grabe gid man niya ang sunog dito sa ano mga katropa? Ang wildfire sa Indonesia kay kalabot gid niya sa aton. Ay ambot na lang gid niya. Maghalong gid ka mo especially kung mayara ka mo sa mga balatian, sa baga, ano mga katropa? Sa mga kabataan dira nga may hapo. Even sa mga katigulangan, eh, tanan nga mga vulnerable bala no mga katropa. Maghalong magandam gid if hindi malikawan no nga magwa sa inyo mga panimalay, magsuksok gid sang N95 nga face mask mga katropa. And if ever kung hindi gid man available no ang N95, At least na doblihan ninyo ang inyong ang face mask lang ano nga normal. Tapos if ever wala pa gid hangang ang abiso or ang advice no sa Iloilo Provincial Health Office nga dapat ang inyong panyo bason nyo wala kay balaan mo mga katropa delikado na siya ang haze no. Kun wala ka makabalo nga sa Indonesia nagtaas ang mga cases sa respiratory nga mga illnesses mga katropa no. Gani diri sa aton as much as possible kun pwede lang man aton nga ma-prevent. Much better gid no kay kabudlay nga dan subong ka pigado mahal ang tanan no 'di ba mapuli ka na ay sana all 'di ba puli na siya halong katropang John Ray or maghalong sila sa imo diba? O, te sa mga katropa naton dira nga nagapatulog-tulog bugtaw na kamuda diin na to si Sir Jet Hibaga nalipat na naman siya nga may X-rated today. Sa mga ano da sa mga katropa naton nga upod nilang ilang nga mga bebes oy. Syempre ano pa ning gina-expect naton pag malamig-lamig ang tiyempo. Nami gid magtulog, nami magkupo-kupo sa ulunan. Diba? Na sige yan nyo da kung basic kamo da mga nalain na inyo da nga mga ginapangkup anha. Ay siguraduhan nyo lang nga hindi na magbunga. Kapin pa kon ina ang ano bala tugas ang inyong kasalanan. No, mayong hapon gid dira sa May Dacquiao family, sa Avenido family, dira sa Manuel family no, sa San Carlos, Anilao, Iloilo. Also dira sa May Gabales store sa May Sinamay Alimutyan. Mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan mga katro. Good afternoon, Tita Baby Lisa. Kamusta ka mo da? Wala na klase, no? Mga kabataan, subong ti... Wala ka pahuway ka mo? Pahuway ba ng bulsa nyo? Well, ti... Amo na ginahambal nga. Sana all. Mayo pa yung mga grade 1 to... Ano, no? To senior high. Wala sila yung sa mga klase na. Pero ang mga daycare, yung awa sa October, paya ko no ang ilang bakasyon. Ay, ambot na lang gidya. Ote, sige na, hindi nagay na kamuda pa, ano, apatumpik-tumpik. Dali na mag-home na kamo mga katropa. Upnanay na kita until 3 o'clock lang. Inambal ko gito sa inyo. Igo kamuda karo mag-kinoment, no? Kung manugtapos na naman ang atan nga Facebook Live. Tapos, kung hindi gani matamyo, masulusunggod. Ay, ambot ah. Good afternoon to Sir Memski Almacare, listening always here in Hibauan, Mandurriao. Oy, sa mga katropa naton dira. From Hibauan, Mandurriao, maayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan mga katropa. Sa mga katropa naton, yung mga jeepney drivers, sa mga modernized jeepney drivers, sa ilang mga passenger assistant officer, maayong hapon gid sa inyo, tanan-tanan, kag sa mga pasahero, no, nga nagapamati sa aton subong hapon. Good afternoon gid sa inyo, tanan-tanan, mga katropa. Excited na kamo nga buksan nato na ang aton nga story subong nga hapon. Kasi meron kamo da later on sa mga advices mga katropa no, na excited na ko kung ano ni ang story na naman naton this afternoon. Excited na gid ko ya. Oy, good afternoon dira kay Sir Alvin Catedral. Ipang-mention na di sila, di na si Ma'am Danilyn. Si Ma'am Danilyn nga hamis-hamis no, wala ka agi dasma. Ang maling katropang era, wala gin man na siya ako ng agi, dasma, yan si Ma'am Danilyn. O, hambal naman ni Sir Alvin Catedral. Ma'am, good afternoon. Gapamati kami diya sa Kalinog sa Paso 40 Building sa BT Agri Cereal Incorporated. Thanks, gid, sa pagbasa, ma'am. Ang hapon lang daa sa tanan nga mga taga-Kalinog, sa mga friends da ni Sir Alvin Catedral, sa iya mga co-workers, no? Hambal ni, ano, ni katropang Alex, wala ka agi dasma, pero nakadasma, ano naman? Wala ka agi das, pero nakadasma-dasma na. Ay, bungga, diga. O, sakto, ganyan katropang Alex, nakaagi, ginagin man siya, ano, dasma-dasma, pero wala siya nakadasma lang. No, diba? Hambali, katropang Johnson. Good afternoon, katropang Bea. Shout out lang kami diri sa nagahilay-hilay. Sa Daksang Super Yacht sa Mueli Lune. Ay, sana all. Kasinunakan sa katropang Alex ang tag-iya nga naman. Do, pagkabalo ko, do, gin-park, gin-ano ko lang manada mo, gin-ano ko lang nadaan ay katropang Johnson. Gin-billing ko lang, di. Kay, bala mo, nag-program pa ko, di. So, balikan ko lang na siya karon, katropang Johnson. Balaan mo na nga akong tag-iya, sina. Char lang. Kasi magpati bala ka mo. Baskin na umagagina ka ni, ano, ni katropang Joseph. Maskin ang Elysia lang do, hindi kita ya-afford katropang Alex. Mahal, gid ya. Ay, tingala ko, gid. Ay, ang rason, gid nga, aman. Ang mga katropa naton, wala di sumong sa Facebook Live. Kay nga, aman, brown out na naman. Ay, ambot na lang, gid niya sa NGCP. Ote, nagawangal na to si, ano, si Javi Benitez. Nga, tama na ko, no? Enough na para sa, ano, para sa mga taga-Visayas. No? Ay, gay na, no? Kamuda. Ay, baka naman, galaw-galaw. Damo ko na sa mga solar power plant. Di na ko nugakad to. Amay, di na tamaga dugang pa. Ila na lang nagaling kay... Ay, ambot na lang gidya. Ah, sana all na lang kita ni sa mga may generator. Pero astasan o. Oh, astasan o, oh, mga katropa nga magamit kita sa generator. Ay, tapos nagamabayad kita sa mahal nga per kilowatt hour. Tapos, pirmi lang tayo brown out, ya. Yeah? Do you think, mga katropa, malabutan pa sa December ang inyong mga appliances, da? Sakto gidman a Christmas, gidman subong kaigpat-igpat sa ano, mga electric companies ang inyong mga ano, da? Ay, ambot na lang giniya, ah, oh. Hambali, Sir Alvin Cathedral, ma'am nami sa nga, anong madi man, anong madi? Away da galiya brown out sa limo dyan, Tita Lisa. Bodo mayad ha. Daway nagabutan, guro, ang ano, ang inyong, daway nagabutan ang inyong ngaran dyan. That's why, no. Ulan sa Luzon, brown out sa Visayas, mainit sa Mindanao, hambal ni katropang Alex. Do, hindi, maintindihan, no? Isa lang kamuka, ano, sa Pilipinas, kaman gihapon, pero sa Luzon, nagaulan. Sa Visayas, permi brown out. Sa Mindanao, no? Gatagiti ang init, yeah. Balgan ito sang kilala, kung ara sa Misamis Oriental, mga 2 months niya to, sobrang stay. Mga katatlo ka beses lang to, yung katropang Alex, nga nag-ano, nga nag-init, as in summer, na summer, dito ko, no, ay, ambot na lang gidya. Ate, paano na lang tani? Paano na lang kami diri? Sa Visayas nga permi lang naga-brown out. Kamusta ang mga kabataan? Yung da nga nagakatulog, especially sa mga bag-o bata. Da, ambot mabughat na sila sang pinulaw. Panga, pamaypay ka to pang Alex. Kay kainit, wala sang tower. Ay, Diyos ko na lang gidya. Pinapastress yung mga iloy bala. Hambal ni Sir Alvin, ma'am, maskin permi lang brown out, importante, dako ya bill, ma'am. Oy, laban, gid, correct, gid, Sir Alvin Cathedral. Permi lang yung dako-dako ang bill, ta, wala gid ganubo. Oy, baka naman. More power, baka naman. Ang hambal sang, ang hambal nila nga, ano, yako no, manual load dropping. Pero, gin, paano lang gina siya, positive nga, ano lang gina, positive scripting, kumbaga, no, katropang Alex. Actually, rotational brownout, git siya, ya. Ay, ambot na lang, git, ya. Intuan nyo pa da ang pumuluyo, ambot. Kamu na lang da yung chindi, ah. Ang mga manggaranon gani, hindi kagwanta, o much more ang mga pigado, no? Ay, hindi nyo ko di pag-istory, ha? Subong basta, ah, kay naga, kay kakabalo, katropang Alex, nagasakit ang ulo ko kay mga nga aman. Imagine, walang ganyan message ka sa mekaniko nga amo na kadako ang imobalairan sa naguba mo nga motor. Ay, perfect. Karang nga nagpitsa, di peligro ko na. Tapos mabayad ka pa sa Sengcomel Fesos. Ate, sakit-sakit ba? Bugay pa bala ang sweldo. Char lang. Ay, ambot, kailangan mo gina mga katropa. Basta ginagamit ako ng mga pagkabutang. So may chance, gina siya nga maguba. Pero ang inyo da nga mga ref, ang inyo da nga mga appliances, okay pa man sa brownout. Kung okay, take much better, you know. Sa mga katropa na naton nga nagapatuyo na no oras na mga katropa para magpangape. Magpangape na kamos ng Santhon Plus Gold. Ang Santhon Plus Gold mga katropa is a natural food supplement. Mayari ini sang mangosteen, ampalaya, garlic, malunggay kag spirulina. Nagaboost ini sang aton immune system, nagahatag sang mataas nga antioxidant protection, nagasuporta sang cardiovascular health, nagabulig sa pagregulate sa aton nga blood sugar, nagapanubos sang cholesterol kag nagamanagement sang aton nga blood pressure. Manami man ini mga katropa sa mga may diabetes, kamera ini sang ampalaya nga nagabulig sa pag-improve sang aton nga glucose control. Santhon Plus Gold mga katropa produkto sang Yes to Health Incorporated, kag available gid ini sa mga pharmacies malapit sa inyong mga lugar. 2:27 mga katropa ang oras diri sa XFM. This time magapos kita anay for some commercial break para nga sa aton nga pagbalik aton nga pagabuksan no aton nga pagabasahon ang aton nga story this afternoon. 28 minutes after 2 o'clock in the afternoon, kag magabalik pa si Katropang Bea after a short break.
1: XFM. XFM.

0: Secret of Health.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy. Katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Alam nyo ba na ang Santon Gold Herbal Capsule ay may potent phytonutrients na terpenoids? Ang terpenoids ay napatunayang nagtataglay ng malakas na anti-allergenic properties na makatutulong na isaayos ang ating immune system para hindi nito atakihin ang mga non-harmful substances na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang palaging pag-atake ng asthma, rheumatoid arthritis, sinusitis, eczema at iba pang allergic reaction ng ating katawan. Uminom ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Ayon pa sa pag-aaral ng mga scientist, ang terpenoids na nasa Santon Gold Herbal Capsule ay nagtataglay ng chemo-preventive effects laban sa colon cancer, breast cancer, skin cancer, at prostate cancer. Ang terpenoids ay may tagliding antimicrobial, antifungal, antiparasitic, antiviral, at anti-inflammatory properties. Kaya ugaliin ang pag-inom ng Santon Gold Herbal Capsule sabayan ng pag-inom ng Santon Vitamin C, ang alkaline at non-acidic na Vitamin C para makasiguradong protektado ang ating katawan laban sa cancer, lung problem, dulot ng viruses at mga bakterya. At para maisaayos ang ating immune system para maiwasan ang pag-atake ng mga allergies.
0: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Santone Plus Gold ka na lang! Mayaman sa polyphenols na isang mataas na

0: ay may phytonutrients na flavonoids na makatutulong para maisaayos ang tungkulin ng ating immune system para hindi tayo mabilis tamaan ng mga sakit. Ito rin ay isang super antioxidant na makatutulong para maiwasan ang prostate cancer at breast cancer. Ang Santon Plus Coffee Mix ay mapagkukunan din ng mayaman na mga isoflavones gaya ng diethylamine. Ang diethylamine ay isang kilalang phytoestrogen na tumutulong sa ating katawan upang maiwasan at malabanan ang iba't ibang klase ng cancer na maaring umusbong sa ating katawan. Kaya ugaliing uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, may gamot ka pa.
1: Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Sheila, isang nurse. Ang panglaban ko sa pagod at puyat sa work ay ang Santon Plus Coffee Mix. Bukod sa masarap na, nakakadagdag pa ng energy.
1: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Nanlalabo na ba ang iyong paningin? Nahihirapan na ba

0: mga matatanda. Ngunit maaari rin itong makaapikto sa mga bata. Kahit sino ay maaaring makaranas ng karamdaman na ito. Kaya ugaliing uminom ng Visionix Plus Soft Gel upang maprotektahan ang ating mga mata mula sa mga mapanirang bagay na maaaring makapinsala dito. Ang Visionix Plus ay may lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E na nagbibigay ng sapat na nutrisyon at sustansya na ginagamit ng ating katawan upang panatiliing healthy ang ating eyesight. Huwag nang hintayin na lubusang masira ang mga mata. Uminom na araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel. Ito po ay mabibili sa mga butika.
1: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata? Baka katarak na yan, isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka! Vision X Plus Herbal Capsule. Ang kapsula na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, beta-carotene at vitamin E, mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus Herbal Capsule. Vision X Plus Herbal Capsule. Mabibili sa mga butika.
2: The secret of health.
0: Dahil wala na tayong oras, ito po muli ang inyong bantay kalusugan. Dr. Remilito Hoy, antabayan muli ang ating programang The

0: katropa? Yari na ang atun winners sa atun weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
1: Ako si Giselle Shoson, sang Reyes La Paz. Nagapasalamat sa XFM pagkay Dr. Rimlito Uy sa ako nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kani kamo mag-intraman sa Samton kag XFM, libu-libong papremyo. Madamong kasalamat.
0: O, ikaw man katropa, may chance ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Samton and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
2: Kung mamati ka sa XFM.
3: Sang una, wala kumayo may nabalaan.
2: Kun mamati ka sa XFM.
3: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko ang meaning sang social distancing. Ari ka di, pero ang nobyo mo, ara sa iban.
4: XFM.
5: Katropa mo!
6: Exciting!
7: Mga katropa, exciting!

Welcome back mga katropa sa programa nga X-Rated with katropang Bea. Before kita mag-proceed sa aton nga pagbasa sang letter, mayong hapon lang dagalian ay sa tanan nga mga taga Caltex. So, sa ginpatugungan ko ni katropang John Ray Bertiz, mayong hapon gid sa inyo tanan-tanan. O, basi ko na, wala na kamuda sang gas, dara o patughong na kamuto sa Caltex. Huwag ka makabalo sa una mga katropa, ang tawag sang lola ko sa, sa Kabo. Umambal niya siya sa akin nga, kuhaanay itong Caltex, be. Katropang Alex, na-relate ka man na, ang ginambalan ka sang lola mo. Ang tawag nila sa Kabo is Caltex. Grabe no, nga Caltex haw. Huwag ko na gets ko nga aamun na. Oh, hambalan ay din ni Sir Alvin Catedral. Ma'am, pakitamyaw lang dyan sa Lambunaw, ma'am. May boxing tula di dyan, ma'am. Thanks din sa pagbasa. Uy, grabe ba? Sino ang mga nag-match-match katropang Alvin? Sabi no, hindi man naguro mangayaw. Dakon na hindi baskugan. Walang ginayang mahambal ko. Laban-laban, baskugan. Ginaiya, no? Diba? Alangan mangayaw ka na nga pigado ka. Taron, suyaan ka na sa mga ginpangayawan mo. Mga katropa, it's now 36 minutes after 2 o'clock in the afternoon. And this time, ato na nga pag-abasahon ang aton story this afternoon.

Katropang Bea, maayong hapon. My name is Nikki, 26 years old, kag taga Balasan. Hindi ko na paghambalon kung sariin sa Balasan kay basi makilala ko nila. Gusto ko lang i-share ang problema sa akon nga bembang life. My long-term boyfriend ako, kag nagbulaganay kami for 2 months, pero subong, nagbalikanay na naman kami katropang Bea. Actually, isa lang kami kabanwa, kaglapitanay lang ang amon nga barangay. Open man kami sa amon pamilya. Pero kami, may work naman kag financially stable. Amo na abi ang akon mindset, katropang Bea, nga antes ako magjiga-jiga, dapat damo na ko kwarta. Pero char lang kuno. Siguro, katropang Bea, open-minded man ang tanan diri, gani, hindi tanang pagpadugayon pa. I need your advice. Namiss ko na abi ang loving-loving naman ni Bebe Loves. Kaso, ang problema, nadlok man ako nga mag-jusong. Hindi ko man gusto nga mag-take some pills. So, para safe kami, kunimu namon ang gusto namon, ginagamit namon ang CM-C-W technique. First is the calendar method. In-check namon kung that time, safe ako nga makipagtali. Second is the condom method, pero mas safe, para mas safe, kay need ni Jun sang helmet. Ay, grabe. And then third one, katropang Bea, is withdrawal. Ang tipo nga bisa naka-condom na, need gihapon ni Bebe Loves nga i-withdraw si Jun. Kay diba, what if magisi ang kapote? Tapos wala yagin gabot, katropang Bea. Tapos nag-leak sa sulod, kundi ma-overthink, malala ako. Kay basi majuntis ako, wala sa oras. Mas okay na nga sigurista. Pero dumabuan ko kapaminsan, katropang Bea, sa akon migo. Kay every time isulod niya si Jun nga may helmet. Ganabudlayan, gid siya yan. Gid man na how? Nakita ko gid yabi katropang Bea ang struggle ya kung mayroon sang condom. Hindi ya dayon ma-shoot kay nagadanlog ko no. Actually, hindi man gani namo ni first time. Pang third time na ni naman actually kaso nabudlayan gid siya ya. Hindi man ko sugot nga wala helmet kay budlay na. Anong mayo ko nga himuon katropang Bea man? Basi ko naka-experience man ka mo, sang pareho sa na-experience ko. Basi may advice ka mo da, nagapamati gid ako subong katropang Bea. Madamo gid nga salamat sa pagbasa sang akon sulat. Ako gali si Nikki sang Balasan, Iloilo.

0: 9 mga katropang oras diri sa XFM. Kagini nga oras ang ginadulungin sa inyo sang Santhan Plus Coffee Mix. Ang Santhan Plus Coffee Mix mga katropa may mataas nga antioxidant content halin sa mangosteenic. Nagabulig ini sa pagpakig-away sa free radicals, kinabuhinan ang aton oxidative stress kag nagasuporta man sa aton immune system. Kaya ini mga katropa sang anti-inflammatory properties nga nagabulig sa pagpahaganhagan sang inflammation kag naga-improve sang aton nga overall health. Santhan Plus Coffee Mix mga katropa available git sa mga pharmacies malapit sa inyo nga mga lugar. Ote, ano na daw mahambal nyo kay Nikki sang Balasan, Iloilo? Ay, ang bot, Nikki, ang mahambal ko sa imo, Sulbara, ang kaugalingon mga problema kay Salbaron, kumanding ako. Amo ka na yung pala, o. Oh. Wala man ko may ma-advise sa imo, kay wala man ko abis ang experience nga amusin. Ay, kabudlay, maghatag bala mga katropas ang advice, no? Nga, ay, wala kaya kaagi, bala wala mo na agya. Ay, ang hirap talaga, Nikki. Te, ano sa inyo, mga katropa peeps? Anong mahambal nyo kay Nikki? Anong ma-advise nyo kay Nikki? Ay, kabudlay, maghatag tuod sang advice nga wala ta kabalo sang puno kagpunta, wala man ta naka-experience in the first place. Diba? Ayan ba ta? Mahambal din ni Sir Paterno, si Thor Paclibar the Third. Good afternoon, katropang Bea. Shout out lang kay Roland Lorke Mojica. Kag Nene Paclibar sa Mandog Maasin. God bless you always. Oh, kay Sir RB Chris. Amal niya, good afternoon, katropang Bea. Ang advice ko lang, kung nahadlock sila nga hindi magbusong, hindi na pagpadayuna problema sa ila pamilya or ginikanan kung gusto nila sila. Bahala na may desisyon naman sila, kabalo naman sila sang tama o mali. Oy, correct kong gidya, Sir RV, ano. Inyo na desisyon na, nyo na lang na, kaya naman ka mo sa legal nga edad, financially stable ka naman, hambal mo gani, Nikki. So, go, bala ka na da ako na nung gusto mo matabo sa life mo. Wala ko sa may ma-advise kay wala ko gani isang experience. Ay, ambot sa inyo. So, mga katropa natin nga nag-comment, nag-upot sa atin nga Facebook Live subong hapon. Madamo-madamo gid nga salamat mga katropa sa inyo pag-upot sa programa nga X-Rated with Katropang Bea. Wala na kita sang time sa atin nga program, mga katropa. Once again, thank you so much. Kaupod ko sa technical side, katropang Alex Saspa. Sangala naman sang amon nga Chief Executive Officer, Doc Ramelito Uy. Kagsangala naman sang amon nga Station Manager, katropang Josel Bunyan. Ako naman si katropang Bea Joy Sobaldo, XFM News.
1: XFM. Mga katropa,

0: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may Santone kag vitamin D3.
2: Ako si Chris Garcia sa Mulo, Iloilo.

0: May nararamdaman ka bang pananakit ng kasukasuhan o katawan? Ang Santon Gold Herbal Capsule ay may mangosteen na kilala sa Santon's Natural Compounds na tumutulong laban sa inflammation. Natural na suporta sa iyong araw-araw na galaw. Santon Gold Herbal Capsule.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
4: Pag naasiman ka, akin ka.
3: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
5: Playtime Entertainment. Born for happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: Habang tumatagal, mas iniisip mo rin yung health mo, lalo na sa puso. Kaya ako, nag-iingat na rin sa iniinom ko. Yung Santone Coffee Mix, may moringa na may quercetin, tumutulong sa circulation. Yung soya naman, may isoflavones na kilala sa heart support. Simple lang, kape pa rin, pero mas may pakialam na sa sarili.
8: Santone Coffee Mix.
7: Minsan, yung sakit ng ulo, galing pala sa mata. Kapag strain ng mata mo, damay buong pakiramdam mo. Sa Vision X Plus Soft Gel, yung combination ng lutein, zeaxanthin at antioxidants, tumutulong mag-reduce ng stress sa mata. Mas relax ka, mas komportable.
9: Vision X Plus Soft Gel Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3,
10: para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
11: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
12: Ako po si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
11: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
13: Kung mamati ka sa XFM,
14: sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla.
13: Kung mamati ka sa XFM.
14: Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta.
15: XFM. Katropa mo!
16: Exciting!
17: Mga katropa, excited!

0: FM.
1: Yes, to help.
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Hoy, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Atin po munang pakinggan ang sekreto na ibinahagi ng ilan nating kababayan kung papaano nila napapanatili ang malakas at malusog na katawan.
2: The Secret of Health, Santon Gold, Live Testimony.
4: Ang hita po, itwar po ako. Inaalis po yung pananakit ng aking katawan. Aking paninihin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santong Gold at marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman. Na ipapayo ko po sa kanila ay sana po ay gawin nila yung aking ginawa at uminom ng Santong Gold at para po sila ay lumakas ang mga katawan. Saalit yung kanila mga nararamdaman sa buong katawan nila.
2: Santong Plus Gold, mambibili sa mga butika.
3: Ang isa sa sekreto ni Nanay, umiinom ng Santong Plus Gold. Sa araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold, natulungan na mapawi ang panakit ng katawan at panghihimay ng mga kalamnan. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na napagkakamalan ng iba na ito ay mayroong magic? Wala po itong magic, bagkos ito po ay nagtataglay ng mga bioactive compound na nagbibigay ng maraming benepisyo sa ating katawan. Isa sa maraming bioactive compound ng Santon Plus Gold ay ang flavonoids. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay nagtataglay ng anti-inflammatory effect. Ang inflammation o pamamaga ay ang madalas na pinagmumula ng sakit sa katawan. Ang flavonoids na meron sa Santon Plus Gold ay mayroon ding kakayanan upang pigilan ang sobra-sobrang paggawa ng katawan ng prostaglandin. Ang prostaglandin ay isang natural na chemical na nauugnay sa mga pamamaga ng katawan. Ito ay nagagawa sa pamagitan ng isang klase ng enzyme, ang COX or cyclooxygenase enzyme. Karaniwan nating naririnig ang tungkol sa pamamaga na negatibong bagay, pero bahagi ito ng proseso ng ating immune system upang protektahan ang katawan. Ngunit ang sobra-sobrang pamamaga at matagal na pamamaga ay hindi na nakakabuti sa katawan. Kaya napakahalaga ang pag-inom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule upang maiwasan ang ganitong pamamaga at maibsan ang mga pananakit sa iba't ibang parte ng ating katawan.
2: The Secret of Health, Vision Next. Marami na ang natulungan.
5: Ako si Jess, isang online manager ng Kingjoy. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho. Dapat kasi, lagi akong mabilis makareply sa mga customers namin. Pero malaking tulong sa akin ang Vision Next Plus Capsule dahil napanatili nitong malinaw ang mata ko. Kaya kahit magdamag sa kakareply ng customers, okay lang. Kasi naka-Vision Next Plus Capsule ako.
2: Vision Next, epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ayon sa kasabihan, the eyes is the window of our body. Napaka-importante mga kaibigan ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Ang karamdaman na AMD o Age-Related Macular Degeneration ay isa sa mga napakaraming sakit na maaring maranasan kung hindi mapapangalagaan ang mga mata. Ang araw-araw na pag-inom ng Vision X Plus Soft Gel ay makatutulong upang mapigil at maiwasan ang ganitong karamdaman. Ang zeaxanthin na matatagpuan sa ating Visionix Plus Soft Gel ay nagtataglay ng dalawang mahalagang tungkulin. Una ay ang pagbibigay nito ng kulay dilaw na pigmento na nagsisilbing kalasag upang protektahan ang mga selula ng mata mula sa masasamang epekto ng ilang mga mapanirang liwanag tulad ng matinding sikat ng araw. Ikalawa ay pinoprotektahan nito ang mata mula sa mga mapanganib na free radicals. Ang free radicals ay mga unstable na molecules na nagnanakaw ng mga electron mula sa malusog na mga selula na nagdudulot ng pinsala sa mata. Ang pinsala na ito ay mas kilala sa tawag na oxidation.
2: The Secret of Health.
3: Upang makaiwas sa karamdaman na macular degeneration at oxidation sa mata, ugaliing uminom araw-araw ng Visionix Plus Soft Gel.
2: Santon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Spyro, isa kong fitness coach. Kasali sa workout routine ko ang Santon Plus Coffee Mix. Gusto kong kombinasyon ng soya, malunggay at santon. Suwabi sa lalamunan.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Ang pagkakape ay parte na ng buhay buhay nating mga Pilipino na para bang hindi kumpleto ng ating araw pag hindi nakakainom ng kape. Pero sa pagkakape, mas mainam na piliin natin ang kape na hindi lang basta masarap kundi healthy pa. Yan ang Santon Plus Coffee Mix. Mapabata o matanda, pwede pong uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Patok sa lasa ng masa at siksik sa sustansya. Kaya kung ako sa'yo, subukan mo na ang pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Kung ang hanap mo naman ay energizer na kape, yung tipong buhay at masigla ang katawan, may good news mga kaibigan. Subukan po ang bagong kape ng Yes to Health, ang Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may vitamin D3, mangosteen extract at pinatamis po ng stevia. Kape na tumutulong upang patibayin ang mga buto at mapalakas ang resistensya ng katawan laban sa mga mikrobyo.
2: The Secret of Health.
3: Uulitin ko po para mapangalagaan ang malusog na katawan at maiwasan ang napakaraming karamdaman. Uminom araw-araw ng Santon Plus Gold Herbal Capsule para sa mga pamamaga at sakit-sakit ng katawan at iba't ibang uri ng mga karamdaman. Uminom din ng Visionix Plus para maiwasan ang oxidation ng mga cells sa mata at magkaroon ng magandang paningin. Ang Santon Plus Coffee Mix na sa bawat higop, sustansya ang hatid.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito po ang inyong Bantay Kalusugan. Dr. Remilito Oy, ang inyo pong naturopath doctor. Lagi pong pakinggan ang ating palatuntunang The Secret of Health.
2: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Yes to Health!
2: X-FM. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o kumbiktado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
7: Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa muscle function at energy regulation. Ang VCO ay may MCTs na mabilis gawing energy ng katawan. Ang Moringa Seed Oil ay may bioactive lipids na sumusuporta sa overall vitality. Masiglang katawan araw-araw. Premium D3 Soft Gel.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
10: Mapibili sa mga butika.
11: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. We'll be right back.

0: laging napapaaray sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil. Garantisado
1: maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus
1: Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sansol Plus
1: Herbal Oil.
2: Kumpletuhin ang ating lakas araw-araw. Ugaling uminom ng Sansol Vitamin C. Mabisa upang maiwasan ang mga sakit dahil sa lakas ng Vitamin C na taglay nito. Mabisa dahil ito ay alkaline. Sansol Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
3: System Pain.
4: Hi, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad na akong training, hindi ka nalikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Ganyan, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa System Pain para diro-diritso ang training.
3: System Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. System Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Pagbili sa mga butika.
6: Makalage na ko!
3: XFM.
6: Katropa mo!
7: Exciting!
8: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Exciting time, las 4:05 na sa hapon. Exciting nga hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Petsa 4 sa bulan sa Setyembre, TGIF. Thanks God, it's Friday. Kamusta nga ton nga mga katropa? Welcome na sa pagpangalagad sa serbisyong OFW. Do magsala na mga katropang bombet. Liwat kita nga magapangalagad at tugtog kita sa takna nga last 5:30 upod sa aton partner sa kahanginan upod kay katropang bombet Terador Heller. Katropang bombet, mayad-ayad nga hapon.
1: Mayong hapon katropang Mario, kag of course may mga bisita kita nga lad nga hapon, no? Pero sa tanan nga mga kabaranggayan kag kabanwahanan sa probinsya sang Iloilo, sa siyudad sang Pasay, kag siyudad sang Iloilo. Liwat naman kita nga nagapangalagad sa serbisyong OFW. Ang inyo alagad, katropang bombit Terador Heller.
0: Sana siling talaga subong hapon, first Friday, no? Sa subong bulan, labing una sa apatanan ka mga Biyernes sa katropang bombet, eh, basta gani Biyernes kalabanan sa aton nga mga kauturan, may ara sang first Friday mass ang katropang bombet, di ba? No, sa mga simbahan na Katoliko diri sa aton sa pungsod, labi na diri sa aton sa syudad kag probinsya sang Iloilo. Sa subong hapon ang aton nga pagpangalagad sa gihapon ang buylog nga ginadulong sa inyo sa medikalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yesto Health Incorporated, ang Santone Plus Gold Herbal Capsule, Santone Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplement for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, kag Sisdapin, kalakip na sang Yesto Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yulo Street sa Barangay Arroyo at tubang lang sang Midtown Hotel. Ang mga produkto sang Yesto Health Incorporated mabakal sa mga butika nationwide, Mercury Drugstore, Rosa Pharmacy, TGP, Southstar Drugstore, All Green Pharmacy, Generica, kag pwede man ninyo ma-order online sa TikTok, sa Shopee, kag sa Lazada. Pangitaa lang ang official store sang Yesto Health 2011 na katropang bombet. Now, subong hapon, ang aton nga pagpangalagati may bisita kita and kiron dugay-dugay pa kilala na aton katropang bombet ng aton nga mga bisita. Katropang bombet?
1: Yes, so basi malipat naman kita, no? Yes. May i-greet kita kung shout out nga birthday sang isa ka mayor sa Quinto Distrito. Palihog ko ba katropang Mario?
0: Subong nga adlaw, dali lang. Kaya gina-check ko ang pizza sang iyang
1: birthday.
0: Birthday, no? Mm-hmm. Kay daway ko din nakita ang pizza. Anyway, birthday subong sang alkalde sang Limerick. Happy happy birthday sa kay Limerick Mayor Oscar Villegas.
1: Yes, belated. Belated. Happy birthday, sir.
0: Okay. Belated na galing eh. Happy ko anay kung birthday niya subong, no? Sa kay Limerick Mayor Oscar Villegas. Actually, si Mayor Villegas, katropang bombet, one time na nag-guest na ito ni Nitro Online, di ba? Katropang
1: yes,
0: bombet.
1: Yes, so. Oh. Mm.
0: So, happy happy birthday, Mayor. Happy na birthday mo pa.
1: Ano yung August 27 birthday?
0: Ah, August 27. Di lampas na. Pizza 4 oh. Doon.
1: Sige lang. Oh. Ang importante nga nag-greet natin si yes. Mayor.
0: Siling nila ko, no, it's better late than never. Yes, mo, so. No? So, belated happy birthday sa kay Mayor Oscar Villegas. So, before katropang bombet, ang aton sining guest diri sa live studio sang XFM 100.7 na Iloilo, unahon ta siguro anay, no, ang update sa aton sining Office of Public Employment Service Office, no?
1: Yes,
0: kay Doc Sincha Parcondario, katropang Alex, please kuda, no? Kay Doc Sincha Parcondario, update sa mga aktibidades sa Public Employment Service Office. Ilabi na ang awards, katropang bombet. Congratulations, daw hakot award to.
1: Mamatian, tako no, kung ano itong awards.
0: Yes, liyam tada katropang bombet kay Doc Sincha, no? Sa aton sila nga pag pangalagad. Aka na. Aka na si Doc Sincha Parcondario. Actually, nagligad pa ni Kuntani nga si Manaw. Galing kay na ubusan sa oras, blah, no?
1: Kay nami man to kay masadya kita sa pag-interview no sa kay ano kay Ma'am Infante no.
0: Yes.
1: Kay Ma'am Linver sa Department of Social Welfare no.
0: Yes. So ara na sa linyata ang Hakot Award nga head sa Public Employment Service Office sa Province of Iloilo. Doc, good afternoon. Welcome dire sa Serbisyong OFW.
2: Katropang Mario and katropang Bombit, maayong hapon. Kag of course sa tanan nga nagasunod gid sa inyo programa para sa mga OFWs. Ang serbisyong OFW.
0: Yes. Doc, again, sana siling ko na Hakot Award ni Doc kay supposed to be sa naglikat pa ni kuntadi nga semana naton i-anunsyar ang award. May we know Doc sa mga awards nga nabato na sa Public Employment Service Office sa Doc Cynthia.
2: Katropang Mario, on August 18 to 20 may ara ginhiwat nga 2026 peso Western Visayas Congress sa Grand Sing Hotel. And of course, ang aton nga Iloilo Provincial Government pinaagi sa aton opisina, may nabaton naman nga mga awards.
0: Yes. May we know, Doc, sa mga awards nga nabaton sa Public Employment Service Office?
2: Ang mga awards, katropang Mario, ang As Job Start Implementer for 2025, Top Performing Peso in Vacancy Solicitation for First Class Province, and as the Highest Job Start Philippines Placement Rate Performer. And of course, ang ika-apat is a top performing peso in employment registration. And may special award kita nga nabaton nga Outstanding Achievement in Career Development Support Initiative Award. Kag ang ika-anom was the top performing peso in applicant transactions.
0: Okay. So, pilagid anong tanan na Doc?
2: Yes, katropang Mario, anom ka awards ang nabaton sa Office of the Provincial Public Employment Service Manager.
0: Okay. Katropang Bombet, daw hakot award ni Doc?
1: Babangkot ka?
0: Yes. nabaton ano, sa saan organ ni Doc ang awarding?
2: That was on August 18.
0: Ay, okay. August 18 pa.
2: Yes.
0: Oo. So, Doc, angay man sa pag-grita kay Mayor Oscar Villegas ba? Pero sige lang, it's better late than never kuno katropang Bombet mo.
1: Yes, so.
0: Oo. So, congratulations, no? Sa Public Employment Service Office. Katropang Bombet, may ano ka?
1: Yes, so, ang ano blasang Public Employment Service Office sa Doc Dario no may mga balaan naton nga may mga initiatives kamo nga mga programa o kon proyekto nga gin localize ninyo o kon gin institutionalize kag gin suportar gin sang ni Governor Toto Defensor ang ini balagin tagaan man sang ligwa nga matagaan man sang award ang probinsya sang Iloilo kay kanami sining mga localized or institutionalized programs and projects.
2: Ang aton nga mga programa katropang Bombet no nga gin-localize wala kita subong natagaan sang recognition.
1: Okay. Kasi that's on tuig.
2: Base katropang Bombet.
1: Oo. Sige. Doc ma maano kita no ma-focus kita di sa job start. Duka-duga ini isang job start no ang ining pag-implementar. Awardee ka mo sa regional level no.
2: Yes, katropang Bombet. Yes, sa regional level.
1: Wala ba inising ano sang ginpadangat nga hasta sa national may mga recognition of performance ang Job Start program.
0: Okay.
1: Nautod.
0: Doc.
2: Katropang Mario, duga utod-utod ang aton nga.
1: Oh. Okay. Ang kapamangkot lang ko kay Timay Regional, wala abla ini isang national nga ano nga recognition or award nga programa no sang Jumpstart kay dugay ni kag the province of Iloilo, I think has been consistently receiving the awards for it being a top performer no. The ang inibala hasta lang sa regional level, Doc Dario.
2: Ang nabato naton katropang Bombit hasta lang sa regional level as of now. Napakita may nabaton sa national level.
1: Mm-hmm.
2: And ang ining Jumpstart, in-implement ini naton sa time pa nimo that was in 2017 until this time. So, ika-8 grade na naton yung implementation of this Jumpstart Philippines program. In fact, isa ni siya ka-programa nga gin-localize naton.
1: Okay.
2: May ara kita nga 1 million nga budget sini for our localized job start.
1: Okay. So, Tay, congratulations. May ara ka pa nga iban mga updates sa Doc Dario sa imong opisina nga pwede man namon mabalaan. May nag-benchmark da kag I think isa sang mga speaker ginibitar ang peso no sa mga kwadro apat ko opisina. Ano bala ining activity, Doc Dario?
2: Yes, kahapon katropang Bombit, gin-invite kita sa office ni Vice Governor Natalie Ann Dibuki, nga mag-share sa mga sangguniang panalawigan members of the province of La Union.
1: Mm-hmm.
2: So, gin-share naton ang mga initiatives sa opisina, kag of course, ang mga best practices naton nga gina-implement.
0: Okay, so pwede makopya sa iban nga mga probinsya mga best practices sa kiti nami man actually katropang Bombit ang mga ginatawag nga benchmarking mo sa mga LGU bala.
1: Oh, para mag-learn ka man, yes. Mag-learn ka man,
0: So, tataga din to, Doc, kapon, nagkanto, La Union?
2: Taga-province of La Union, okay. Katropang Mario.
0: Mm. Aside sa benchmarking na nakalabot, gin-invite ikaw, dami nakita pa ko sa peso Facebook page no. I don't know. Lipatan ko kun ano nga mga aktibidades tong gin tambungan mo, Doc.
2: Kay isa man kahapon katropang Mario gin invite man kita kay ang OWA may ara nga psychosocial counseling for distress or displaced OFWs. So ang 30 naton ta beneficiary sa aton nga programa nga financial assistance to repatriated OFWs nag-attend sining activity. But it was Mr. Tolentino nga nag-attend dito kay dito na kapos kita sang aton nga tiempo kahapon sa River Queen Hotel.
0: Okay, hindi kahapon ara ko da sa Kapitolyo kahapon. Nag-apit ko na sa opisina sang peso. Galing kay YC Doc Cynthia, why man si Sir G-Boy.
1: Mm-hmm.
0: Oo, tisiling ko, mabalik lang ko kay kahapon tani, ang tuyo naton, kung nabalaan naton nga may benchmarking kahapon, may mga bisita from La Union, at least nakakadto kita, kung nakapamangkot makita sang ilang mga gusto mahibaluan, ka gusto ikopyahon ng mga best practices dari sa aton sa province of Iloilo katropang Bombit.
1: Yes, so may ara pa lang kwanda ang ano kina pag hapit man sa Kapitulyo, may ara man nga ano do payout ka mo, Doc Dario?
2: Ayos kay na sang aga katropang Bombit no ang aton nga special program for employment of students.
1: Mm-hmm.
2: Nag-pay out kita sa 46 naton ka mga youth beneficiaries.
0: Uh-huh.
2: So nakabaton ini sila sang 12,780 sa 20 days nila nga ubra sa mga LGUs naton.
1: Okay.
0: 46 Doc.
2: 46 katropang Mario.
0: Okay. So, at least dako nga bulig man to para sa mga estudyante katropang Bombit, no?
1: Hangged kita na bulig, kaya wala may 2 mil ka instead nga mag-tiner ka sa balay mo, makabulig ka pa ka mga baraklan mo kung kinanglanan mo nga sa tuition kung ano pa da nga parte sa imong edukasyon, no, ang ining 12,000 plus. Nadumduman ko nga sa Chimpo nga diyan pa ko sa ano sa Kapitulyo, mahambal na si Dr. Banyas, no, kahit naging mayor man siya sa Malawig sa Concepcion, ginapangabay gining mga youth, no, usaron gid ang kwarta nga sa ano sa kinanglano nila kay ang iba na balya gani o basi bakal nyo naman sa ano ha sa bago nga cellphone muna
0: siya. Oh, mostly katro pang bobet mo gid man.
1: Oh, ti ginaano man nila, gina-upgrade ba nila ang anda nga kwan mo, ang anda nga mga gadget. So anyway, Doc, may dyan pag ikaw nga idugang ang mga updates ninyo sa inyo opisina?
2: Dugang ko lang katropang bombit, no, kay na nagpamashare ining mga kabataan kay P.A. Banyas para magpabutsyag isang ila pagpasalamat. Kag of course, tigin tagaan sila ni Doc Raul Banyas ang advice.
1: Yes,
2: nga ti amo ina kabudlay subong, mangita sung ubra, kag maswerte sila kay ti sa ila nga pangidaron, may ganar na sila, may kwarta na sila. But of course, reminding them nga to use it wisely ang ila nga kwarta nga nakita, pinaagi man sa ila nga pag-ubra.
1: Yes, so, tumuna, katropang Mario man, kung ka-eskwila ka pa, amon tumuna, siyempre may mga scholarship program sa maniklain-laing eskwilahan, kagang gobyerno, pero hindi mo dya kaduro ang classic mga intervention. So, kung nga natao ka gobyerno ng mga programa o kung proyekto para mabuligan ang aton ng mga pamatano, especially sa ilang edukasyon.
0: Yes. Sang unaya ka tropang bombet, istorya na lang man eh. Sang unaya ka tropang bombet, kung wala ka sang igkasarang nga maka eskwela, ginikanan mo, wais na igkasarang para ipa-eskwela sa imo, why ka gidya? Why ka gid? Kaiti, limitado tiyo sang unaya ang mga scholarship program yung natag sa gobyerno mo.
1: Oo, ang resources.
0: Resources. Unlike subong wala scholarship dire, scholarship dito, may mga scholarship na gina-offer ang LGU, ang mga national government agencies. So, dako ang oportunidad sa mga estudyante subong. Ang problema lang yung subong sa mga estudyante kaya iba niya tamad na.
1: Do-do-do-ay na nag-accord nga may mga scholarship. Tuunay, why scholarship? Duro ka Panginoon. Pero ang tulad, bawa, te kaduro, pero ang kabataan do, scholar ng gadgets. Sige. So, Doc Dario, thank you very much. Siguro may ginapreparasyonan ka mga para sa birthday ni Presidente, no? Ang imo mga staff sa September, ano ka niya? 14? May September, tama na, Doc? September 14?
2: Yes. September 14. Actually, ang birthday ni President is September 13.
1: Mm-hmm.
2: But it will be celebrated on September 14.
1: Okay. Kagtapos may magay na preparasyonan mga mga benchmarking sa isa man ka probinsya sa Visayas nga kasudin na ginpili ang peso province of Lilo nga mag-agto sanda para maka silaw man sanda ka mga best practices ninyo.
2: Yes, katropang bombit. That's on September 18 to 20. May ginapaabot naman kita nga mga bisita kag maga-benchmark diri sa aton opisina para nga maka-learn man kag maka share man kita sa aton nga mga best practices.
1: Okay. Sige.
0: Ti 18 to 20 ba? Ti basikon na
1: pwede ka kardyan?
0: Pwede taka invite sila, no?
1: Maano tao hindi gani ikaw karon mag-agto tuya kag mag
0: katuan ta kag interview
1: no matuya
0: nga ang sa bilog nga mga LGU sa Pilipinas nga Iloilo peso gid ang napilian nga mag benchmarking sila katupang mabit. Sige. Anyway, Doc, may message ka pa nga ipaabot sa aton sa mga taga Palamati.
2: Ari lang ang aton opisina, no, nagabulig kita. Of course, hindi lang sa mga nagapangita ubra, nagapangita sang skills training for referral, but ang dako ginaton nga ubra sugong is ang aton nga mga programa para sa mga distressed OFWs. Actually, isa ini ka programa nga gin-share naton kahapon nga na-appreciate gid sang aton nga mga bisita coming from La Union, and they want to replicate sang program nga may ara kita. Kag nangayo ini sila sang ordinansa sa aton para nga ma-implement man nila sa ilang nga probinsya. siya.
1: Okay. Sige.
0: Sige. With that, Doc, sa time, ang ginatag di kayo sa servisyong OFW sa XFM 100.7 Iloilo. Salamat kayo, Doc, and good afternoon.
2: Thank you, man. Katropang Mario and Katropang Bombit. And maayong hapon sa tanan.
0: Nabatian, mga katropa, ang atong Public Employment Service Office Head, no, si Doc Cynthia Parcon Dario, no, naghatag sa mga updates and mga nakita niyo sa buong mga awards na ang nabaton sa Public Employment Service Office ng Province of Iloilo, Katropang Bombet.
1: Yes, so
0: okay, so this time sa aton sila nga matag palamati sa iluhantang aton nga mga guest diri sa live studio sa XFM 100.7 Iloilo sa subong hapon. Ginapakilala ta Katropang Bombet ang aton nga guest, una si Ma'am Welfi Himugaon, ang provincial coordinator sang Small Business Corporation, and also we have Ma'am Julie Jean Atidon, chief account, no, management specialist sang business or small business corporation. Tagaanda siguro sang ligwang ang makapanamyaw sa aton nga matag palamati, no. Ma'am, good afternoon. Si unaunta si ano, si Ma'am Welfi or si Ma'am Julian. Si Ma'am Julie Jean. Oh, Julian na akong basa. Okay. Good afternoon, Ma'am, si Ma'am Julie Jean. Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
3: Mayong hapon sa aton nga tagpalamati, kag gina pasalamatan ginamon kang ano ang inyong programa sa pag-invite sa amon para mapabutyag namon ang mga sari-sari namon nga mga programa sa inyong radyo.
0: Sige. And also we have Ma'am Welfi Himugaon. Ma'am, good afternoon and welcome diri sa serbisyong OFW.
4: Mayong hapon, Katropang Mario and Katropang Bombet. Damo gid nga salamat for inviting us para ma-present namon ang amon programa sa Small Business Corporation, lalo na makahatag kita, no, sang information sa aton mga pinalangga nga mga OFWs nga gakinahanglan sang ilang kapital sa negosyo.
0: Okay. So si ang duha naton ka guest, ini sila connected sa Department of Trade and Industry, no? And under sa Small Business Corporation, Katropang Bombet.
1: Yes.
0: Okay. So, when we say Small Business Corporation, ma'am, may we know sa mandate and function sa inyo sining opisina?
3: Yes. Ang Small Business Corporation or Small Business Guaranteed Finance Corporation, non-bank institution siya, government institution nga na-create through Magna Carta for MSME through the sang 16 Republic Act 6977 and was later na na-amend sa sang Republic Act 9501. Ang mandate lang gid namon sinidiri is to provide financial assistance kag mga financial assistance sa MSMEs sa tanan nga ano nga sa bilog nga Pilipinas, mm-hmm, ang diri sa amon sa Iloilo. Mm-hmm. Kaga ano ni siya under sa administrative supervision sang DTI, Department of Trade and Industry. Mm-hmm. Okay. Ang ano ni siya ng ang Small Business Corporation attached agency siya sang DTI.
1: Okay.
0: Okay. So intended gid na ginigali Katropang Bombet sa mga
1: MSMEs,
0: MSMEs, no?
1: Micro, small and medium scale enterprise.
0: Yes, so. Sa aton nga mga magagmay nga mga estudyante, negosyante. Okay. So amo na ang mandate, no? Under sa section 11 sa Republic Act number 69 77 nga gin amen sa
3: 82-89
0: sa 82-89 and
3: sang Republic Act 95-01.
0: Okay. So katupang pambet?
1: Yes, so ini siguro maambal natin nga daw bangko no sang DTI kay ti urtangan no pwede mautangan kag makatao kang tawag nga financial nga credit no o kun windows para sa mga atin nga mga gamay gagmay nga mga negosyante no o kun entrepreneur. Mamangkot lang ko sa inyo Ma'am Wilfie kay Ma'am Julie. Ini bala gin ano ang nag-trigger nga gin-create ining SB Corp uno kon Small Business Corporation. Ano ang nagtulod sa atin nga gobyerno kay Timaylan Bank man Development Bank of the Philippines and yet ang ining financial aning SB Corporation nagapautang man no? Ti ano ba lang kinalain sang ining corporation kumpara sa mga bangko nga gina-own man sang aton nga mga sang aton nga gobyerno o.
3: Ang SB Corporation was created through ang sa maghatag sang financial assistance sa mga micro entrepreneurs at sa small and medium entrepreneurs. Si Wolfie ma-explain kung nga man.
1: Kaya ang gusto ko mabalaan mo kung ano bala nagtulot kay Tima Kambal nga aging create pa ni no ini na hindi ay han ini nga dugang naman gasto sang gobyerno ay when you create an organization instead of streamlining tino nag-expand ka pa no
0: ang guwa ito redundancy black
1: redundancy kay ti Makambal kita nga ang Land Bank to of the Philippines nga government owned and controlled corporation at the same time the Development Bank of the Philippines is also providing assistance but I don't know di man ko kita kaano sang ilang mandate pero as far as I know nagabulig man sila sa MSMEs no okay. Sa ano ba Ma'am Wilfie?
4: Sige. Bali inisyas katrupang bombet bali ang ito ang gin create ni siya in order to makater ang mga MSME nga hindi makater sang bank nga ara siya sa tunga-tunga. Nga for example may mga qualification or may mga requirements ang bank nga gina-required nga hindi ma-provide sang MSME particular MSME so si SB Corp may ara kita yung minimal requirements for the MSME para ka-avail sang loan. So, we are the financing arm of DTI. Actually, daw ga-help or ga-collaborate with the programs ni sang Department DTI. Of Trade of Industry. Yes. So, may mga programs si DTI nga para sa youth. May araman financing program si SB Corp for the youth. For example, Amuang
1: okay. So, malamag-ano ng mga requisito na hindi ma-cater sang mga hangged nga mga
0: bangko
1: no kag hangged man ang kapital nga kinanglanen ti jata na kumbaga sa kwan ring gamay no ti isaran ng katupang Mario kisa gusto mo mag ang support ka government kinanglanen pray kisa paw sang katambak nga requisito antes ka makabuel do harus-haruson diri ka nga maka ahon sa requisito pa lang pero ti may sabat no ang atin nga gobyerno paagi sa SB Corporation nga of course ginapaunahan ni Ma'am Julie kag ni Ma'am Wilfie ginsugtan kita nga makapamangkot para nga ma-inform taman ang aton nga natungdan nga ano gani nga serbisyuhan ang mga OFW itong bukon tabi Ma'am Wilfie Ma'am Julie no kaya iti, we are talking of the MSMEs in general, no? Sa atin pa, kadamaan, kagati, may requisito nga natungan ko rin gamay, tanda, nga hindi na makater kang mga hangged ng mga bangko. Ang nabala nga MSMEs, kung makambal kita ng financial credit, ano bala ang mapuslan nga mga programa proyekto kang OFW nga maka-intra man sanda sa pag makadugang kapital o kung makautang sanda sa inyong talatapan.
4: Okay. So
3: Si Wolfie ang ma-explain.
4: Okay.
1: Sige.
4: So, si SB Corp, actually, before pa, no, isang pandemic time, may ara na ni sa program si SB Corp for OFW.
1: Ah,
4: mga
1: may
4: repatriated.
1: Existing na? Ah, okay.
4: Yes, repatriated.
1: No.
4: But nag-cease lang to siya or nadula lang to siya after na isang pandemic, no. Though, mm-hmm. kayo, no, naka-recover naman ang aton economy.
1: Okay.
4: Oh. So, nadula na siya by 2022. Pero 2020, nag-create gin na isang Heroes Program. Mm-hmm. Ang Heroes Program for OFWs nga repatriated, mm-hmm. nga gusto mag-start sang business. So, may ara kita before nga start-up. From 50,000. Yes, startup capital. Collaborated ni siya with other agency, no, like OWA and then DMW.
1: Yes, okay.
4: Natapos to siya ka kag ang training center, I think. Yeah, training center of the Philippines.
3: Sa Subong, ang may OFW negosyo fund kami.
4: Kita.
3: Tapos, ang inaya kay sa mga repatriated man, kag mga existing.
4: Ari na din nga OFW.
3: Ari na din rin.
4: So, inisya naman, may bago kita mo na siya, ambal ni Ma'am Julie, ang OFW Negosyo Fund. Gin-create ni siya last April, February, yeah, to be exact. February, gin ni siya na-create. It's because ang ongoing crisis bala, Katropang Mario, Middle East crisis. So, nakita naton damo mga distressed OFW, no, nga nagpala uli. Pero, hindi lang na siya para sa mga repatriated nga OFW. Yung ang ipapuli. Hindi siya nga programa is para man sa mga mga family up to third degree sang mga OFW and
1: so,
4: then
1: medyo extra OFW and their families.
4: And their families.
1: Oh, from a degree up to third degree.
4: Third degree, yes.
1: Okay. Of consanguinity.
4: Yes.
1: And affinity.
0: Sige.
1: So, may nakatutok yun nga OFW Negosyo Fund.
4: Yes.
1: Ma'am, hindi lang ni para sa OFW concern, but of course, siling ninyo para man sa mga himata sa mga OFW.
4: Yes.
1: Ma'am, angkot kami ni Katropang Mario. Pira ka niya ang minimum nga amount na pwede nanda ma-avail o kung mabuel o kung mautang, no, pero ang maximum kag kung ano kung pwede ninyo briefly lang ano mabasa lang ang rekwisito,
0: yes.
1: Para nga maka-avail sa nga kadya nga katawag ninyo nga OFW Negosyo Fund. Okay.
4: So, ang pwede nila nga ma-loan is from 30,000 up to 20 million.
1: 30, no?
4: 30,000
1: to 20 million.
3: 20 million. Pero for a start, 30,000 up to 3 million. Without collateral.
1: Wala collateral.
3: Oo.
1: Okay.
3: About the amount, no? Second na nila nga pag-loan up to 5 million, wala pa na sang collateral.
0: 1 million, 1 million to 5 million.
1: 30,000 to 20M, wala collateral.
3: Up
1: to 3.
0: Okay.
3: Tapos, kung mag-second, sa first nila na nga pag-avail.
1: Okay.
3: Pero sa second, kapag-avail nila, 30,000 manggihapon up to 5 million nga wala collateral.
1: Okay.
4: Suki na na siya na.
3: Ang tapos ang 5 million above sa 5 million may collateral na.
1: Okay.
3: Up to 20 million.
0: Okay. So Katropang Bombet, again, no? 30,000 ang first loan, no, nga pwede ma-avail sa repatriated OFW. Up to the third degree by consanguinity or by affinity, 30,000 to
3: 3 million. First nga pag-avail
1: 3 million without collateral.
0: Again, 30,000 to 1 million first, second is 3 million.
3: Hindi, 30,000 to
4: 3 million.
0: 3 million. Okay. Bati ko rin na 1 million. 3 million. So 30,000 to 5 million ang second.
1: Sa
0: second. So wala mang gyapon collateral. And above 5 million to 20 million amo na ning may collateral.
1: Yes. Okay. So, pero ang ibalik ko lang ha, maka-buel ikaw kang rang loan halin sa 30,000 up to 5 million kung ikaduha mo ran. Kumbaga, second mo na siya nga loan. Hindi ka pwede maka-agtuar dyan sa 30,000 to 5 million kung ay kakaagi ka loan nga miyan ang ano mo, ang imo nga agi o contract record sa 30,000 to 3 million. Sige.
4: Ang idugang ko lang,
1: yes, ma'am.
4: Tropang Bugbet. Kasi ang maka-avail lang, hindi lang siya ang OFW nga repatriated. Pwede ang ari na diri nga OFW nagstay sa Philippines nga wala kalapaw 5 years. Pwede sila maka-avail or pwede man nga ongoing pa sila, mabalik pa sila sa Sagwa, maging OFW pa sila or maka-business sila, pwede.
1: Sige. May term kita katropang Mario nga for good, no? Meaning hindi na magbalik. Tawag nanda nga sa na-interview tabla ang reintegration, part na sa reintegration pathway. Now, aning basta hindi lang maglapaw, Ma'am Wilfie, sa 5 years na nagstay sila dire Rigya sa Pilipinas, maka-avail pa siya gyapon sa morning windows, no?
4: Yes.
1: Sang pwede mapauta, mautang nanda. Pero kung magsubra sa 5 years, hindi rin sanda kanya ka-avail. Kaya pero, iba nagbalik pa. Yes, ma'am?
3: Kung magsubra sa 5 years, may ara kami ang programa. Pero pare-parehos man lang nag-gyapon. Pero iniya, exclusively sa OFW.
1: Yes, oo.

0: ang dason nga urutangon. Kay meron ka ba mati ang mga ano ang mga organization sa mga OFW kay ti sige-sige ang atin nga pag collaborate kananda. In fact, sa September 14 Katropang Mario, imbitado kita sa organization sa OFW sa ano gani sa Haniway, no? Mm. So isa ini nga ginama kumintindihan ta, makabulig kita sa SB Corporation kay ti abal ninyo kulang kamo tawo, no? Duha lang ni sila sa Iloilo City province, no?
1: Sa Iloilo City
0: Iloilo lang. Ti ang ilang ano nga area head dito sa Kwan sa Cebu no again pasalamatan dagli si ano si Sir Francisco Benavides no ang area manager sang SB Corporation station at Cebu no Cebu City again sulatan naton si Sir Benavides kang iya gin sugtan no ang iyang mga ano nga mga heads diri sa ano sa Iloilo City nga maging guest naton tulad para nga maka ano sila maka explain kag makatao sa lasang information nahanungod sa ano sa ining programa sang SB Corporation. So ma'am, other than sa OFW Negosyo Fund, ano pa gid ang financial credit nga matao ninyo? This is number one. Sa ano sa OFW. OFW lang kita ha. Oo. Kahit ibandi tamaan man kaano sa ang general ang public bla. Oo. OFW lang kita. So may diyan pa na window, ma'am.
1: Amo
2: ang sige. Ayan.
1: Ang OFW may ara sa OFW seven. May ara ang
2: sub-program.
0: Okay.
1: Amo nang multi-micro micro multi-purpose loan. SME first timer kag may suki loan.
0: Okay. Ang ikatlo to multi-purpose loan, micro multi-purpose loan kag isa ano ma'am?
1: SME first timer.
0: SME.
1: SME.
0: Anong S? Small man.
2: Small medium.
1: Medium SME. Enterprise.
3: Enterprise.
1: Kaga suki.
2: Suki.
0: Suki loan.
1: May ara pagigani dira nga ano, pero do hindi na lang namo pag-i-discuss. Amo lang ning tatlo.
0: Sige, amo lang ni Anay no. Ang micro multi-purpose loan, ano nang kinalain sa ano, subsume ni o kun under ni sa OFW Negosyo Fund.
2: Yes.
0: Okay. So OFW mga sub yan ni.
2: Yes.
0: Oh, sub yan ni. Te, nga pila ni mapwede mautang sang ano, okay. Sang OFW siya. Sa so, micro multi-purpose loan. No?
2: Ang under sa OFW micro multi-purpose loan, ang maka-loan ang isa ka OFW ng MSME from 30,000 up to 300,000. Up to 300.
0: 30K to 300,000.
3: Lagko, no? Lagko gali.
1: 300,000. Tapos ang
2: first timers.
1: Ang SME. Ang iyang qualification sinadira at least one year na. Nga nag-a-operate.
2: May business
0: okay.
2: Siya.
0: Oh,
3: so may existing siya nga
2: may
3: business.
2: May existing business siya.
0: May existing business. Okay. Ma'am, sa ilo lang, nakikita sa amount, no? Kay kung mangayo sila, mangayo lang kami ni Katropang Mario, kay kung ididanta ka ron ng kada requisito, madugayan kita ka mag-explain. Okay. Pagid, no? So sa mangayo lang kami, sa inyo sang kada programa nga i-discuss naton for OFW specific requirements no paano bala para nga sa dason yung mga programa even nga wala kamo dire pwede naman malawag na mahambal no nga aning ginpang explain ninyo nga mga naklain-lain yung programa amo ni ang mga requisito ang kinanglanan ninyo kung gusto ninyo mag-agtutuya sa SB Corp sa DTI no okay sa SMEs ma'am.
2: First timer
0: niho.
2: Okay.
0: Pira tanatin diyan ang ikwan ang package
3: ang pwede.
2: More than 300,000.
0: So more.
2: Up to 3 million.
1: First timer.
2: Amo to siya ang no collateral kakaina.
0: Amo to. Sir. Okay. So nadalagli no ni.
2: Oo, ang micro kag SME first timer.
0: 3 million.
2: Oo.
0: Sa suki naman niya ma'am.
2: Ang more than 300,000 up to 5 million.
0: Ah, okay.
2: No collateral.

0: mag-go beyond siya up to 20 million with collateral na siya.
1: Sige. Mamangkot lang ko, no? Sa multi-purpose loan, SMEs, kagsasuki loan, anong inakoy ka very concern ako sa first-timer?
0: Okay.
1: Oh, first time. At tanani puro pwede first-timer.
0: First-timer, pwede na sila pwede tanan. First-timer. Ang suki lang ang may so-called reloan na siya balik.
1: Ah, reloan na siya. So, reloan na niya. Okay.
2: Ang micro multi-purpose loan, kag ang first-timer, parehas na sila nga maumpisa ka pa lang sa amon nga mag-loan.
1: Mm-hmm.
2: Galing, ang kinalain lang, ang multi-purpose is up to 300,000.
1: Yes, the amount lang.
2: Oo. Oh. Pero sa first-timer, 300 up to 3 million. Kagtapos, at least 2 years na siya nga nag-operate.
0: Business.
1: First timer mato. Pero ang intindi ko first timer, sabi ko ya, first time ko ay kapatawag sa track
0: start
1: record.
0: Up.
1: So sa ang inyo multi-purpose SME suki loan, din sini ang require sang tawag nga may nakaumpisa na.
0: Sa micro.
1: Pira ka tuwing nga nakaumpisa. 1 year?
0: Micro, at least 1 year.
1: Ah, at least 1 year.
0: And then, sa first-timer, at least 2 years na nag-a-operate.
3: Mm-hmm. Okay.
0: Ang siguro, ang nanamini, sir, ang business expansion. Yeah. Business expansion, may ara pa kami, sir, isa ka sub-program, OFW, Business Expansion Facility for startup na siya, like nga, wala pa gid siya yung negosyo, bala? Pero sabihin na repatriate siya, then gusto niya mag-start sang negosyo, pwede na siya ang dira sila masulod nga program.
1: So this is a very good package when it comes to engaging sa tawag nga small business, katropang Mario. Giyata natin, iban, dapat may track record ka nga 1 year, may dyan nga kinanglan for expansion ka na, may dyan nga startup capital, no? Okay. So magtulas ang datuya. Yeah. Pero ma'am, pirang ano ka dyan, ang interest. Kasi nga patay interest man yung mga nag-aram ng mga ringgamay ng mga negosyante natin, ng mga OFW, Ma'am Wilfie, ko Ma'am Julie.
0: Mm-hmm.
1: Oh. Okay. Kahit YT collateral, no?
0: Mm-hmm.
1: Pero how much is the interest annually or by annual?
3: Pira-pira.
0: Bali, 1% per month based on diminishing balance. So, gagwa siya, sir, is less than 1% per month. Ang effective interest.
1: Kay diminishing siya?
0: Diminishing.
1: Oh, pero kung straight 1%, madlagan 12% eh, no?
0: Yes, 12% per ano.
1: Kaya kung diminishing siya, cite an example, be, para ma... hindi tama, negosyante.
0: Oo. May ara kita diri example, no? I-explain ko lang. May ara kita example. For example,
1: nag-loan
0: ikaw sa 100,000.
1: Yes, ma'am.
0: For compounded interest, kinahanglan may 1% per month. So, gagawa siya 1,000 per month ang interest ni mo. So, total of 12,000 per...
1: A year.
0: So, 112,000 ang total mga balaydan. Sa compounded na siya, ang straight interest. Tapos, kung sa ano naman niya, kung
1: pero
0: sa diminishing balance,
1: diminishing
0: kita yan.
1: Tiko 100,000 hiram ko.
0: Yes. Ang imo lang, a total interest for 1 year is only 6,618.50.
1: So, ito nga gawa sa compared sa compounded, no, sa diminishing. So size mill.
3: Ang pagbayad sina depende sa terms sang imong ginahatag sa manug utang. Halimbawa, mautang siya be
1: 10 mil.
3: I-grant ang iyang loan is 100,000 payable for how many months na
0: Okay. Ang sa micro, up to 3 years ang aton nga term, maximum.
1: Okay. Maximum.
0: Sa may first-timer, up to 5 years na siya.
3: Ah, okay. So, kung mag 1%, so, do hindi maging mabugat, katropang bombet, yun?
1: Mm-hmm. Oh, 100,000, 6 mil, diminishing kami yan eh. Pero sa hindi OFW, maybe may
0: basta may negosyo.
1: May negosyo?
2: Oo, may negosyo ka
1: mo. Wera kami itong bakal feeds to. Mahal, mahal.
3: Like for example, kato pang Bombet, no? May, kiti, may loan na mention kina nga, may startup, may arasang expansion, may arasang another term to kaina nga, suki, no?
0: Yes.
3: Sa under sa inyong nga ano ni, nga loan, may mino nga kung ano ang pwede lang negosyo or any nga gusto mo yang i-put up.
1: Yes, oo. Oh. Kaya basibla nga, kailangan ang inyo ni Gusyon sa Manila nga menu namon. Kung baga, mag sila di restaurant, hindi kami kaserve, kanimo kay Van. Amulan niya nga mga pagkain ang pwede naman maluto kaninyo no, kung maserve. Sa inyo, amumaran, may dyan ka mo? Menu of ano,
3: pwede,
1: programs, projects, or ano, or business?
2: Ang amon is that tanan nga business basta may DTI.
1: May DTI
2: registration.
0: Business name registration.
1: Amo gid ran ang pinaka mas
2: permit.
0: Business permit.
2: Business permit.
3: Okay.
2: Regardless kung ano man nga klase sang negosyo ang imong ginaano.
1: Hindi gali to sa good at
3: manok sa binibili. Dapat nakarehistro sa DTI. Tag may mayor's permit.
0: Business permit.
3: Business permit and DTI registered.
2: Amugin na ang mandatory nga requirement.
3: Basic requirement sa pag-avail sa sininga programa.
0: Mm-hmm.
3: So, as to sa mino, kung ano lang ang pwede na, limited lang. So, wala.
1: Except monkey business.
3: Provided nga registered ang business sa mo sa DTI and may business permit ikaw. Mayor's permit or business permit.
2: Pwede man may barangay
0: business permit.
2: Pero subong daw kung magkuha ka barangay permit, daga ano ka man gihapon sang mayor's permit mo.
3: Pero may ibang barangay lang. Pero
1: after
3: pila ka, ang ibang nagakuha barangay, although nga gina-required man siya nga mag-secure gid sang mayor's permit or business permit sa banwa, pero ang iban kumo kay gagmay man lang mo, ang iban may barangay no. O may barangay nga gina ano lang pala gina for the sake lang nga may permit lang siya no.
0: Pwede.
1: Manok-manok lang to, from bilog lang ulo, magtuhag ito ya kahit sa Diblati pa barangay, babatunon nyo lang, hindi nyo para makakuan. At pwede rin ito, mapisar ta.
2: Kung may barangay permit, nga ano, ang maximum lang namun sa barangay permit is 100,000.
1: At pero run?
3: Okay na na.
2: Kung wala ka mo sang mayor's permit, mga barangay permit lang,
1: so
2: 100,000
1: lang. Maximum. Sa nasunyos man na, ma-acto na ito, barangay permit.
3: Pero next na question.
2: Pero 1 year ka na nga nag-operate.
3: Hindi na sila yung masisubong ka lang mag-awad, tapos hindi pwede. May background checking man.
2: Oo, may background
1: checking. Kaya why be cook baal? Pero sobra arti sa tuwing. At least kaya, sila hotel ko, ano man disponer.
3: Pero isa pa kayo pang Bombet. With this programs nga na-mention kayo na ni Ma'am Julie and ni Ma'am Wilfie, nag-start ni siya sang February. Since February 2026.
0: Yes.
3: Based on the data, anong kadamo na sa mga naka-avail sa siling programa? Yeah. Iti, direkta ni mabalaan kung bala
1: agaw ko bawi ano kantam na ito bawi
3: laban o bawi di ba? Pero dire kita sa data bi no kay ti kon damo sa nag-avail but silingon nga popular damo sang nakabalok
1: kag mayadang ano naginang patupa na bla so individual or MSMEs nga association mga pirara Ma'am Wilfie ka Ma'am Julie ang naka ano ba diyan naka naka ano ka avail da kerja
2: ang ako lang diri nga record sa subong is for the year 2026
1: okay current lang kita
2: sa 26 sa ang na approve diri sa Iloilo lang. Mm-hmm. By the way, ang amon nga programa is nationwide.
3: Yes.
2: Mm-hmm. Pero
1: Iloilo lang tatan.
2: So, for the year 2026 up to May lang, ang loans nga na-approve namon is 240 17.
1: Oh.
2: Tapos ang na-release na is 206.
1: Okay.
2: 206.
1: Okay.
2: Ina sa 2026 lang
1: okay,
2: na.
1: Oh.
2: Pero previous pag na iya, may ara na na iya kaming program.
1: Okay lang. Tita, nami naman ni siya. Kung 217 approve nga, nga ano, nga loans loan, o kung proposal, no?
2: Oo.
1: And then, may 206 ka mo gidya nga na-release na.
2: Oo, na-release oh. Na.
1: Ma'am, follow-up question ni Katropang Mario, no? Kung may 206 na ka mo nga na-release nga loans, pira ka dya ang anang suma total nga amount? Hindi na kita mag-isa-isa, ha? 206 equivalent to how much?
2: Ang 206 is equals to mga 61 million.
1: Wow, ang ganda, no? 61 million, okay.
2: Inaya sa Iloilo lang, ha? Wala na dahil sa
1: yes, ma'am. Mas nami gani kay Iloilo lang natin. Hindi rin tapos na magpangayaw ko sa iba.
2: As of up to May 31 lang.
1: Okay, as of May niya?
2: Oo, as of May.
1: Okay. Ma'am, previous, no, ang current is ginbagong utang. Now, the previous loans that were availed by the beneficiaries, no? Kumusta ang
3: turnout sa bayad?
1: Turnout sa payment, oh, ang bayad. Mayad man ay han, mayad man.
2: Okay.
1: Oh. Kaya ang sa isa ka tuig la o kung maximum 3 years ang 100,000 ninyo. Kung kada tuig 6,000 ang interest, that's 18,000. So 318, no? Si mag ano skaran mag ang repayment tipirang ano pero ang in terms of percentage, no? Pero miyad naman lang ano ang balik bayad o kung bayad kang ano kang inyo mga nakapil.
0: Okay. So far sa subong, no, current situation sa ngaton nga ano sa based sa diri sa Iloilo, may ara gid siya nga mga naka-default man, no, nga mga businesses, but we're trying na i-restructure, no, gaano man kami gahatag man kami restructuring sa mga may ara di tagid maiwasan nga mga bankrupt or ma-close ang business.
1: Oh, oh.
0: Pero may ara gid siya nga ga-continuous nga up to 5 ano na sila cycle, na sila kapilab, na sila magliwat-liwat. Okay, so, since ang 2020 nga pag-start gid
1: sa situation. So, no?
0: Depende sa
1: yes,
0: ano.
1: So. Diba kung bankrupt, mag-declare na sila nga, perdigit, wire kabagon. Ano ang matabo sa ginhiram nanda?
0: Okay.
1: Thank you lang.
0: Hindi man. May ara kita nga settlement, may no? May legal man kita nga ano,
1: okay,
0: nga department, sila na ang in charge bali, ang responsible for resettlement. Kung basta as long as nagaka-cooperate lang si client, hindi gid siya maano, may ara kita restructuring, may ara kita nga mga account officers ga help ma-assess na sila liwat kung ano ang pwede, no, ang sa borrower ang ano sa iya, flexible sa iya kag para daw ano man sila comfortable sa kung pila ang
1: masarangan.
0: Masarangan niya.
1: Oh.
0: Yes. So
1: restructuring na sense iduro karon mo ang ano nagpa-restructure in sa mga ano sa pag-ibig, no?
0: Mm-hmm.
1: Oo, ano gani pero karon na ang sa iban pagit nga mga
3: ano. Pero just like katropang Bombet, no? One common problem basta gani utang damo gidya, no? Like for example, isa lang sa mga halimbawa ni subong kooperatibo, balantaman ko na, no, subong sitwasyon sa ibang nga just like sa transport cooperative, damo subong sa transport cooperative nga problemado.
1: Yes.
3: So katakiyos ni na mention kay nani ni Ma'am Welfi nga may ara sang restructuring, no? What if abi hindi gid siya yan, no, hindi gid daw ay nagid blast ang chance, ano ang matabo?
1: May legal ano eh, may legal action.
0: Action.
1: Oo,
0: yes.
1: Sa nagutang.
2: Maka ano kami sang small claims.
1: Oh, may mga small claims.
3: Okay. So sa gusto
2: ko sa hindi. As much as possible, we don't dwell on the past jo. Kay pwede ginay namon maka restructure. Hasta nga ano, pero kung hindi
0: nag-cooperate.
2: Mag-cooperate lang din sila.
3: Pero still while i-restructure ang iyang loan, sige gyapon patak ang iya nga penalty? May penalty?
2: Kung restructuring, ma-restructure, ma-capitalize ang iya nga past due, wala naman na dayon. Pero kung mag-past due liwat, i-pa-restructure namon, kaya tungod nga ang ano ni ang past due ninyo ginakapitalize para nga mauntat na ang iyang
3: penalty
2: sang penalty. Penalty. Muna.
3: So may penalty gali ito pang bomber.
1: Yes, so hindi man mi mo nga ati nagkulang ka way kagabayan sa usto nga chimpo.
3: Ay tinamo sang mga programa nga pautang ka pang bomber sa mga insya sang gobyerno nga sa tutuod lang nada mo. O natunaw lang. Why gid damo gid te at least dere ba ti antang mayara igali sang legal no
2: may legal ano gid pero as much as possible that is the last
1: remedy course. Last remedy or last course
2: so far naga ano man naga tinuwa man sila.
1: Nag-cooperate ba sila?
0: Yes.
1: Okay. Kaya kita Manila kung ano ang bulig sa
2: kwan. Okay, kung hindi ligon. Sila mag-ano, mag-
1: bakas.
2: Mag-ano, mag-
1: cooperate.
2: Ang ilang nga, ano, hindi naman na namon ma- kaya, the same ang gyapon mo, cycle man, cycle. Ginabayad nila, ginapautang pa namon sa iban.
1: Correct.
2: Oo. So, kung hindi sila magbayad, wala na kami sa mapautang
1: iparul-roll
2: sa ano,
1: iparul-roll
2: ninyo. Iparul-roll
1: yes.
2: Namon.
1: Yes, so, na. Te probayo kay may mga ano kita may mga windows kita from the different government owning control corporation, may mga hangged, may tenga-tenga, may ring gamay para sa SB corporation. I hope that the ano the those who avail nga nakabuel kag naka probitsar ma kadyang pautang, dapat man sila wala
3: daga si
1: may responsibilidad man sanda no ka mga dapat bayaran no. Parang ang iban, mabuligan man.
0: Yes.
1: Yes, oh. So, ma'am, kina, nambal mo, Iloilo lang yung istoryahan ta. Mas nami, kasi siyempre, Iloilo lang yung kita, no? Pira sa 206 nga, balik kita, 217, may approve, released 206. Sa 206, mga pira kabilo, karadyagi akong mga hambal kita, puro gidya mga OFW.
2: Hindi.
1: So pwede kita kapangayo already. Kung apira ang naka-avail ng mga OFW, kundi whether association or individual.
0: As of today, OFW.
1: Kung ra ka mo ti mangayo lang kami ni ano ni although malan naton nga ti current kag gin categorize ninyo may Iloilo gani ka mo no of course ti bilog dyan nga sa pungsod naton pero ti siguro pwede gid ninyo mabalaan kung din sinadaang ang OFW no but if you have not ano gani programa why ninyo na categorize into the other groups no kung pwede lang kami kapag pangayo kung pira ka mga OFW individual man o kung organization ang naka-avail, no? Parang at least kung may mga meeting kaya kami sa mga OFW sa probinsya sang Iloilo, ato na matao ang informasyon niya para that will inspire them, no? Na, ay, di may out of the 206 gali, amur niya kaduro ang mga OFW ang nag-avail. Kag, of course, mahimo man aton nga one government exercise kasi may one whole approach sa ano, nation approach. Sa aton siguro government exercise nga where mahambal nato nga sa UWA may loan package man to. In fact, kung nadumduman mo katrapang Mario, may ano ganit, 20 to 25% sa isa ka milyon, tatlo ka hugada, no? Nga pwede nanda. Kag ano dyan na? Why dyan na ti interest? Kag do ano lang, do gwa na, do ano ganit, do dole out, no?
3: Dole out.
1: But you have to put up a, what you call this, a counterpart, no? A counterpart. So, amo na siyang ginatanaw natin nga package para makambal kami kung gusto ninyo mag-huram o magiya ang anong SB Corporation. Pero may interest niya. Pero tinubo ang interest. Kag may mga kung kaso may palso, may restructuring man. No? Nga hindi na magrabot sa legal nga action. Tapos ang gyata na, ang owa ta na, may dyan man nga pautang. No? O kung do kumbaga, I don't know to kung dole out to, pero mabalik pa siguro di ang uwawi pa mangkutunta pa, no? Si Sir Raymond to ang doon na nag-ano, no? Nag-explain kag si Sir Christian, para nga manami ang kumbaga maghambal kita kag magtao ka information, kumpleto ang aton nga package in terms of this mga loan packages, Ma'am Wilfie, ka Ma'am Judy, no?
2: Mm-hmm. Oo, si ang amon diri nga ano nga data.
1: Yes, ma'am.
2: May sa ano sa OFW SME sa Iloilo lang sa sandali.
0: Micro 22.
2: Sa Iloilo may 22 kabilog.
3: Mm-hmm.
2: Tapos ang sa first timer 13 kabilog.
1: So, 13 plus 22, that's 34.
3: 35.
2: Mm. Tapos, ang sa business expansion.
3: Okay. Amaling breakdown sa 206?
2: Hindi. Kay tungod ang 200, ano, is...
3: Kabilugana.
0: Kabilugana
2: na naman, ano.
3: Okay. So, parts ang 206 nga na-release na, OFW is 22, 13 ang first timer, and ang business expansion, pila, ma'am?
2: Ang business expansion is 14 kabilog.
3: 14, okay.
2: Mm-hmm.
3: So, 27 plus 22, mga 39?
1: Mm-hmm. 39 na, nga 39. Mga OFWs.
2: Oo.
1: Oh. Maangayo ko karun katupang Mario Ert Gagi Bulban.
3: Oh,
1: para nga at least yes. We will have an information that can be shared, no, sa meeting maski nga kun diin nga mga OFW or organization, mahambal naton nga ang SB Corporation nakabulig na, no, sa amuning nga numero kag amuning nga klase kang mga loan package, no. Mm-hmm. Oh, sige.
3: Okay. So anything more, ma'am, katupang Bombet, aside din sa kwana, aside ini mga programa lang ni Party sa Loan.
1: Yes, so
3: intended for OFWs. OFW, no? Actually damo pagin sila gani, no?
2: Kay pamon nga mga programa.
3: Okay, based sa inyo diri nga target MSME, may agri aqua enterprises pagani kamo, no? And then may retailer enterprises pa, may enterprises needing rehabilitation financing, may indigenous pagigani kamo, no?
2: Mm-hmm.
3: May green enterprises, ano niyang green enterprises, man?
2: Ang among nga mga programs, may ara kaming multi-purpose loan, ang among nga rise up, tapos may
0: purchase order.
1: Sige lang. Ang ano kani pero sini, ang importante lang katropang Mario nga they were able to ano to provide us the information, no, ang atin nga mga gapamati itlad ang mga nagalain-lain nga mga organisasyon ginasunod nanda ang atin nga programa kay tingod nga mabuel nanda mga nagalain-lain information sa nagalain-lain nga hinsa sa gobyerno, no. The last ano man last Friday ang atin nga bisita halin sa Department of DSW Social Welfare, no, office ang nagtao man to kang mga nakalain-laing information nga kung sa diin ang social welfare nag-focus to sa protective services, no. So manami kay kamo makatao ro man ta na sa financial credit, no, assistance. So kung may ara may diyan pagit kami nga mga pamangkutanan nga hindi namon masabat sa on the field, no, kung may mga meeting ang organizations sa OFW, te basi liwat naman kami mga ayo pabor, no, nga maka-interview kami kaninyo para nga at least masanagan kag ma-expand pa, yes, kag matawaan kang dugang impormasyon kag gihibalo ang atin nga mga OFWs, no.
3: So diri nato na balaan kadto pang Bombet nga hindi basta-basta gali, no. Imagine mo ranging from 30,000 to 20 million amo na kadako sang pundo nga pwede mautang sang mga OFW.
1: Yes, so Di kabay lang duro pag it. Actually, ang total assets nila halin sa 10 billionis mo. Hasta sa 30 billion, hindi nyo pag ano sa flood control yun. Ano, halin lang ito.
3: Galing kayo intended for OFW lang
1: yan. Tiyempil, yung tawag yung halin man to sa 60 billionis to. Bit-bit na to ko diin. Diba?
3: Pero nami, katropang bombet nga siguro isa pag i-round sa ngaton nga ano no nga maka-invite kita liwat sa ila.
1: Yes.
3: Kay daw damo sa mga programa. Ako ya personally pag ulang kuya kabalo nga may amo ni gali ang DTI mo. Ang pagpinsar kuya sa DTI nga may nabalaan kita sa DTI nga naga-provide man sa mga business no.
1: Yes.
3: Pero hindi amo ni ka specific kid bala.
1: Correct.
3: Katropang bombet.
1: Dari the reason why nga ti nagapanuktok kita no. Kapiragin ako magbalik to kay Ma'am Wilpik ako Ma'am Julie kag ti considering kadurog ikubra no kada abot mo to naga-online no may mga gini-entertain yung mga clients pa iti kinanglan pasinsa kay kita ang nagapangayo pabor
3: yes,
1: no
3: yes.
1: So ti ka kanami man kay ti ka ano man no ginakomodar kita to ti biyad kag tigin facilitate ti Ma'am Julie nga maka email kita maka coordinate kita tuya sa kwan sa anda nga area manager kag ginaprubahan man sang ni Sir Sir Francisco
3: Binabides
1: ang aton nga request para ma-interview ang mga in charge diri sa Grigya sa Iloilo City no
3: provincial coordinator and also chief account management specialist no
1: yes,
3: sang small business corporation under sa DTI, Department of Trade and Industry.
1: Kung sanda, siyempre, this is not the first and the last, no? Kahit ikaw may mga anong pamangkot, kaya hindi natin masabat, mas miyad kita na ang mga representatives from the institution makasabat. Yeah. That's why nga may iban pagkita nga pala mga tanon sa PhilHealth.
3: Yes.
1: E, ibitaro namon liwat naman si Ms. Jam Halbuna, no? Para nga masabat pagkita may mga ginapangayo kita to ng mga requirements para maka bill ang mga OFW no kung paano gali makabil sa mga medical assistance when they are abroad no
3: yes.
1: Tlad karan gina-package naton para nga kung may pangayo gani ang OFW sa aton nga talatapan no manawag mag-text pwede naton mahambal ay agto kamuto sa kwan sa PhilHealth when it comes sa kwan may ara man yang ang OWA kay may mga med plus sila to pero mga basela na to nga mga masakit when it comes sa ano sa financial credit pwede na kita maka-explain tigamay kung hindi natin masabat, pwede natin ma-refer kay Ma'am Wilfie kay Ma'am
3: pero Domino. Mas nami suggestion katropang mumbet nga just like sa ginahimo bala nga IEC no information and education
1: campaign materials
3: mas nami igit kung nakakumpak ang requirements ano ang mga pwede maka-avail no sa at least ma-explain mo sa ila, mahatag mo sa ila, ay may amo gali nga programa ang DTI through sa Small Business Corporation.
1: Hinyoon ta na no kay nakita ko sa iban like for example OWA may red ano na sila nga dubu ang ano booklet no?
3: Booklet
1: oo,
3: yes.
1: Nga tananda tapos may requirements. Away lang kita kapamangkot. Sige may dyan magkamukaran.
3: Tini
1: dyan magkali si Ma'am Wilpi. Bitbiton taran kag maglibot sa bilog ng probinsya Galilo kag managtag. Para mananda.
3: Mabulig kita.
1: Oo.
3: Ang purpose ta ang aton programa. May
1: service yung OFW man.
3: Makabulig kita sa mga OFW.
1: Yes, so te amo man ako siguro ang ano naton nga para may mga follow up kita nga mga interviews no para nga ang iban nga mga pamangkutanon masabat ta pagin diri sa aton nga programa. Sige.
3: Yes. Las 5:15 ang aton oras sa siguro katupang bombet basi ko may dugang pa si sila nga duha no si Ma'am Welfi kag si Ma'am Julie ma'am. May dugang
1: closing remarks.
2: Salamat gid sa time nga ini nga ginhatag ninyo sa amon. Sa mga OFW kung ano, kung interesado kamo, ma-share lang kamo sa amon dito sa DTI, sa may Small Business Corporation, sa second floor.
3: Okay.
2: Kay may ara dira ang amon ng opisina. Pero ang small business, may ara kami nga every province nga representative sa ano. Pero diri sa Iloilo, may tatlo kami nga naga civil fee, kaga dua ang isa sa istansya, kag sa Pasay ang isa.
1: Okay.
2: Nga naga parehas kay civil fee, naga accommodate gitsang mga OFW.
1: Ang application.
2: Oo, okay. Mga application. By the way, ang amon nga application is through online.
1: Okay.
2: Mm-mm. So, kung hindi sila
3: mag, mag-online na, by the way, ma'am, excuse, no? Diyan sila makadto, paano okay. Mag-connect sa inyo? Online.
1: Eh, tao, siguro pa ngayon, takaroon, para nga kita ang ma-disseminate, siguro pagi sa aton nga ano man, ano ganito, website, siguro yes. Po. Ano, sige.
2: Si Wilfie, maano sa nasa, kung paano mag-apply?
1: Sige, ma'am.
0: Okay,
1: Ma'am Wilfie, ang imong, kwan?
0: Before matapos na, madamo gid nga salamat katropang Bombet and
1: yes,
0: katropang Mario no sa kag sa inyong mga tagpalamati ta salamat gid for inviting us para makahatag kita sa isang isang ano information no bali ang pag-apply sini pwede sa online kay mobile app ni siya ang SB Corp mobile app pwede na siya ma-download sa cellphone para accessible sa ila pwede ko mga may mga correction mga notification
1: yes,
0: maka-receive right away ang aton nga mga MSME
1: yes,
0: pwede nila ma-check sa amon nga Facebook page may ara kita sa Facebook Facebook page Small Business Corporation pwede niyo da makita may ara kita da step by step on how to apply may ara man kita sa website
1: yes.
0: sbcorp.gov.ph no may ara man da sa sang guide kung paano mag-apply online.
1: Sige.
3: Okay. Hindi gina-check ko katong pambombet para nga makita ko, no? SB
0: Small Business Corporation.
3: Okay. Sige.
2: Ang imong pangitaon lang kay application ang Small Business SB Corp Money.
1: Okay. SB Corp
2: Money.
1: Money, muna lang.
0: Money app.
2: Money app.
1: Sige. Magtulot ako to ah. Hindi tanong ba?
2: Hindi ka mo kaano sa online, pwede ka mo kapamasya dito sa Amon.
1: Yes,
2: or any DTI or negosyo center.
1: Yes,
2: para mabili ka
3: okay. So may akagid mang gali, no? SB Corp. Okay.
2: Money.
3: Money.
2: I-download mo lang tapos ang una sinadira mapa-register ka tapos ma-create ka sang account and then after sina may ara na dira nga apply for a loan.
1: Sige. May ano man na siguro how to apply mo daw.
0: Yes.
1: Sige.
0: May guide.
3: Amo na yung katropang Bombet.
1: Hindi ako kamarap.
3: Ang ipakita ko sa online. Amo ni siya. Okay.
1: Sige.
3: Sige?
1: Mm-hmm.
3: So, ma'am, thank you again sa time. Kag hopefully nga hindi lang ini ang first and last, no? Kabay pa nga maka-invite kami some other time to discuss further parte sa inyo siling nga programa sa Small Business Corporation.
1: Yes, okay? So sa liwat, nagpasalamat man kita no sa kay Sir Francisco Benavides, ang area manager sa Visayas area sang business small business corporation no. Upod kay Ma'am Wilfie kay Ma'am Julie no.
3: Yes.
1: Salamat gid sa inyo nga tempo nga ginpaboran nyo man ang amon nga imbitasyon para nga makatao kita kang mga dugang ibalo sa aton nga mga OFW ma'am. Yes.
3: Okay. So, last 5:19 ang aton oras sa Katropang Bombet. So, it's time siguro, no? Kay,
1: it's time to go.
3: Okay, dugay-dugay. Bala nyo, basta Friday gani. Gatimprano kami ni Katropang Bombet to giveaway sa aton nga sabat. No?
1: Yes. So,
3: sa aton nga matag.
1: So, kabay pa nga, nakatao roman kami. Kadugang informasyon, kagihibalo sa aton nga mga OFW kag sa mga himata nila diri sa probinsya kag sudad sang Iloilo. Liwat ini ang serbisyong OFW, ang inyong alagad katropang bombit terador hiler. Salamat.
3: Last 5:20 ang aton oras kag diri nagtakop ang isa naman kay edisyon sa pagpangalagad sang serbisyong OFW September 4, 2026. Sa gyapon ng aton nga pagpangalagad ang buylog nga gidadulong sa inyo sa mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sang Yes to Health Incorporated, ang Santone na Plus Gold Herbal Capsule, Santone na Vitamin C, Santone Plus Coffee Mix, Vision X Plus Premium D3 Turbo Dietary Supplementa for Men, Santone Gold Herbal Tea, Premium D3 Coffee Mix, Santone Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen, Santone Plus Herbal Soap, Santone Plus Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, subuman ang Sisda Pain Cags, subuman ang Yes to Health and Wellness Center sa Ayang Building sa Yolo Street sa Barangay Arroyo at Tubang Lang sang Midtown na Hotel. Ang mga dekalidad garantisado kag epektibo nga mga produkto sa Yes to Health Incorporated mabakal sa mga butika, Mercury Drug Store, Rosa Pharmacy, TGP, South Star Drug Store, All Green Pharmacy, kag generika. Pwede man ninyo ma-order online sa TikTok kag sa Shopee. Pangitaa lang ang official store sang Yes to Health 2011. Salamat sa inyo sa pag-upod kag pagpamati sa programa Serbisyong OFW. Sa pangalan sa aton nga partner katropang Bombe Terador Hiler, upod man sa aton nga technical partner katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako si katropang Mario Hilongo, XFM News.
4: XFM. Mga katropa, XFM.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may re-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold. Santon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Clarice, nagapangita gid kuya sa kape nga di lang makapangpakuha sa kulaw. Good thing, may Santon Gold Coffee Mix. Maluwas sa manamit gin, may free collagen, and guta tayong kapa.
0: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
4: Playtime Entertainment. Born for happiness.
5: Kape mo, kape ko rin. Healthy ka at ako. Yan ang Santon Coffee Mix. Ihalo sa isang dasan ng mainit ng tubig, inumin at namnamin ang health benefits na taglay nito. Santon Coffee Mix. Lasang-lasa ang pagiging healthy. Santon Coffee Mix. Mmm, sarap!
0: Vision X Plus! Marami na ang natulungan!
6: Ako nga pala si Jeff, manager ng King John. Unti-unting lumabo paningin ko dahil online ang trabaho ko. Malaking tulong sa akin ang Vision X Plus. Kaya kahit magdamag sa kaka-reply ng customers, kailangan natin ako.
0: Vision X Plus! Epektibo! Mabibili sa mga butika! Premium D3! Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3!
7: Bilang isang wholesaler agent na naka-datership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
9: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo, 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
10: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
12: Sang namati ako sa XFM. Nahibaluan ko ang meaning sang climate change.
13: Oh.
12: Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo. At umiinit naman sa iba.

0: FM.
1: Yes, to help!
2: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
3: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Oy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
2: Santon Gold Live Testimony.
4: Arthur, bali ko dito po sa Siniloal, Laguna. Ito ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
2: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika.
5: The Secret of Health.
3: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yon ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
2: The Secret of Health! Vision Next! Marami na ang natulungan!
6: Problema ko sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan.

0: kaibigan ko.
1: Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Visionex Plus.
0: Ako si Donald from Cebu City.
2: Visionex! Epektibo! Subukan mo rin! Visionex Plus, mabibili sa mga butika.
3: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Visionex Soft Gel araw-araw. Ang Visionex Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Visionex Plus Soft Gel everyday makes your eyesight okay.
2: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Jenny, gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations di katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
3: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
2: The Secret of Health.
3: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionex Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
2: The Secret of Health.
3: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
5: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
6: Yes, to help mga katupa. Excited!

0: FM.
1: Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasanin ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po namin angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po namin mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kaming inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gamutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon niyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at tatanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
0: XFM. Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Pasimula, ginawa ng Diyos ang sanlibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubang na pasama. Makikita natin ito sa kaligkasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
1: Tinig ng Reformasyon.
0: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
2: Good evening sa nanator nga makabiyanan. Welcome na sa aton nga palatuntunan Tinig ng Reformasyon. Dalayaon naman ang Diyos sa sining gabi. Nga iya kita gid palabot naman sini nga inuras makauturan. Although no ang aton gid karon nga panahon daw inigid nga mga binulan ini nga sinimana, wala gid untat ang ulan mga kauturan. Wala untat ban ang mga trahedya nga nagkatabo no sa sini nga mga panag-on mga kauturan mga kaabiyanan. Okay? So, pasalamat na sa Ginoo nga until now nagakabuhi pa kita kag sa gyapon magabaton uko nagabaton kita sa ginatawag nga mga pagpakamaayo makauturan no financial man ina uko spiritual aton gid ina pasalamatan sa Ginoo mga kaabinan. Before kita magapadayon sa aton nga pagtuon sa sinina man nigabi magapamati tadanay sa isa ka pinasahi nga ambahanon.

Salamat sa amahanon nga ito na batian, mga kabiyanan. Balik sa Diyos samtang abri pa ang kaluwasan. Yes, no, mga kabiyanan, tungod kay amuni ang tiyansa naton karon, labi na gid nga ato nakita karon ang mga nagkalatabo sa kalibutan nga wala na gid untat, mga kaabyanan. Okay? Siguro ayhan ang iban daw na immune na lang sa nagkalatabo karon, pero mga kauturan, whether you like it or not, ini isa ka mga pagpapukaw sa tanan nga mga tao sa bug-os kalibutan nga dapat magbalik na sa pag-alagad sa Ginoo. Maghinulsol na ang tanan sang aton nga mga sala. No, mga kaaminan, muna nga pasalamat kita sa Ginoo nga hindi pa uli ang tanan iya ginawaragwag ang maing balita sa kahanginan, pagi sa mga social media, no, nagkalain-lain nga mga gadget, mga kauturan nga gintugot ini sa Ginoo, agod nga ang mga suok-suok nga mga lugar, no, bisan pa sa kabukiran, malabutan sa maayong balita, agod nga maghinulsol na, mga kaabyanan. Tungod kay kita, na tao nga makasasala, at the same time natudloan sa ginatawag sala nga mga pagtudlo, makuturan, it because kay Satan, mga kaabyanan. Gani ang minsay sa ambahanon, nagapanghagyat, no? Gapanghagyat sa aton nga magbalik sa Ginoo kag maghinulsol na, makuturan, samtang abri pa ang kaluwasan. Yes, no, amo na siyang pribilehiyo sa mga tao sa sini nga kalibutan. Magapangamuyo danay kita, mga kaabyanan. Amay nga balaan, ngayara ka sa kita saan sa mga langit. Kami nagapasalamat ka nagadayaw sa imo nga sa likod sa maulanon nga panag-on. Sa sining duog sang panay, sa gyapon ikaw wala nagauntat sa imo nga kaayo sa amon. Sa gyapon ikaw nagaproteksyon sa amon. Kasi ibang mga duog, wala kami nagkabalo kung ano man ang ilang mga sitwasyon, ikaw lamang ang nakakita, Ginoo. Gabay nga ikaw magaproteksyon sa ila, sa tanani mong makanakan nga nagatinguha sa pagsunodira sa imo. Tipigi sila nga sa diin, wala sing manabo sa ilang mga panimalay o kung sa ilang akabuhi. Samtang kami magatuon sa imo mga pulong, unas tanan nagapangayo kami sing kapatawaran sa amon mga sala, sa buhat pulong kagunahuna. Subong man, kao magabless sa imo makanakan karong nagpamati sa ilang mga radio, subong man nag-live through Facebook. Kag subong man, kao magaguide sa akon sang imo Holy Spirit nga magatuytoy sa akon mga bibig sa pamulong sa mga pulong nga uyon gid sa imo kabubuton. Salamat sa pagsabat nimo sa amon pagpangamuyo sa ngalan ni Jesus nga personal nga manluluwas. Amen. Okay, saliwat, good evening sa nanaton nga mga kauturan. Happy Sabbath sa tanan nga mga Sabbath keeper, no? Praise the Lord nga iya naman kita gipalabot sa sini nga gabi, una nga mga oras sa adlaw nga inugpahuway, mga kauturan. Kumusta ang preparasyon, no? Naton gina, no? Siguro nakapamakal na kamudra sang mga simple foods lang, no? Mga like sang kamuti, mga kamuting kahoy, balinghoy, no? Butan dira nga mga hilaw, no? Mga raw bala, like example bi mga litos dira, no, mga pipino dira, mga carrots dira, no. Wow, the best na nga pagkaon, no, para sa aton yang lawas, mga kauturan. So ari na ko sa sirado nga duog, pero mabatian ko pa ang dalugdog o kon daguob, no, kag ang kilat, no, mga kaabyanan. Sige. So reminders, no, sa tanan naton nga mga kauturan. Nara sa kilid sang mga suba, no? O kung bisan gamay lang nang sapa dira, ya di ta magkumpiyansa, nga lapit ang inyo dira nga mga balay, no? Kun payag mana, no? Di kin magkumpiyansa, mga kauturan, kay basi kun, no, para sa bala naglatabo to sa Nepal to bala, no, mga kaabyanan. Wala to sila mag-speaker, ah. Ti, no, kanami man nga syudad kay ara man skilid sa suba, kalabanan ng mga balay dira. Di wala to sila magtuo, makutuon nga amuto ang matabo, mga kaabyanan. Okay? So initanan gin panugutan sa Ginoo nga matabo ina, makauturan nga man. Ang tanan nga naglatabo karon, abi nyo ang Ginoo mo naghimo sina, indi. No, indi ang Ginoo naghimo sina, kay ang Ginoo dili maglaglag sa iya nga mga katawhan sa amo na nga mga bagay mintras nga wala pa naghimo ang tanan.
No, mo laglag man ang Ginoo pero dito na lang sa pinakatapusan. No, pero tapos na nawarningan ang mga tao pero kundi motuo ang mga tao sang kalooy sa Ginoo subong ati may ara hangganan gina no mga kauturan. Amo na nga subong nga daan gina kaluuyan kita, ginatudluan kita, no ginatagaan kita sing tiyansa nga maka hinulsol sang aton mga sala. Ati ilang tawa no nagkalatabo no pila kalibo ang nagkalamatay. Pila man kalibo ang mga namising, no, mas damo ang mga missing mga kauturan. Ti siyempre, sino bala mag-spektar, no, pati balay, na anod, no, mga salakyan, anod, mga tao, amuman mga kabinan. Ti amo na, subong, na paandaman kita nga dapat maghalong gid, no, magbantay gid kay wala takabalo kung ano ang matabo. May na lang nang mag-advance ka nga nakapreparar kaysa wala ka nakapreparar. So kung di mamati ang iba naton makabinan, so ay tamahi mo. Kung ano magid ang matabo, ti amo na makabinan, no? Dawato na lang yun. Okay, siling diri ni Jeannie Halorina, no? Halong, no? Halong lang ang tanan. Yes, sakto gina ma'am, no? Halong gina ang tanan. No, live nyo gapon, gapon makita ninyo kubos ng alagad, diri sa XFM Iloilo 100.7 mga kauturan. Okay, pwede ka mo ka-commit, pa-shout out sa sining gabi na no, subong man maka-join sa ato niya nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige, no? So happy Sabat sa tanan nga mga Sabat keeper dira sa Negros, no, sa Western Visayas, mission na itong dira, no, sa Bacolod. May gabi dira sa happy Sabat sa inyo dira, la Doc Ramil, no, oy, no, family, kag subong man dira sa itong makauturan para Barakil family. May gabi dira sa inyo, happy Sabat. No, din ako may isa-isa inyong mga la, no? Dira sa Negros. No, kabalo ko nga labot kita dira tungod kay naka-live kita mga kaabyanan. No, diri man sa Panay, sa tanan nga mga Seventh-day Adventist Reform Movement, happy Sabat sa inyo tanan dira. No, kumusta? No, I hope nga mainiton gid kita subong sa pag-alagad, no? Hindi lang subong, kundi hasta gid pagbalik sa Ginoo. Always kita init, di ta maglabaab, no? Kay budlay kung ilabaab suno sa pulong sa Ginoo sa Revelation chapter 3 no verse 15 ibuga kita kung labaab ang aton pangalagad sa Ginoo. Amo na nga kinahanglan init gid no makauturan sa tanan ng mga Sabat keeper no. Kinahanglan init ang atong pag-alagad sa Ginoo kay kung bugnaw gani init-init bao delikado dili kita maka angkon sang promesa sa Ginoo. Ting iban bala, agree lang sila yung okay lang na brad, bugnaw init-init na, delikado na. Mas maayo pa nga magbugnaw ka, no? Kaya pag init-init, ginaya. Okay? So, nang lang init gid sa pag-alagad sa Ginoo. Now, aton ginatamyaw man ang aton nga mga kauturan, ang nagkapamati isubong sa ila mga radio, no? Dira sa Panuran, Lambunaw. Okay? Sila ni Sister Banjel Bilina, maingap idira sa imo, Sister Banjel. Happy Sabat, no? Kagsubong man sa kay Brother Panoy Biliadulid, no? Maying gabi, happy Sabat man dira sa inyo. Sister Roslyn, Sabakan Biliadulid, no? Maying gabi, happy Sabat. Kumusta dira? Wala bahad dira sa Panuran. No? Kung magkantong dira sa Panuran, bala mga kauturan, no? Ila Sister Banjel. Tatlo na kasapa mo agyan, pero isa lang nakasapa, kaso lang, kaya gakros ang dalan. Dira ka gidiya maagi. No? Makauturan, sige, happy Sabat sa inyo dira, Sister Roslyn. O, kag mailang nga pagpamati nyo dira sa Biliadulid family. Dirita sa Liganes. O, ilan ni Brother Ronel Olbido family. Kumusta Brother Ronel, Sister Tuna, Sister Jolina. So, niyo, no, may gabi, mailang nga pagpamati nyo dira. Happy Sabat, no, gabay pa buwas, no, mayong panahon, may panglawas. Maka-updanay naman kita. Sige, sa pagsimba sa Ginoo. Okay, kagsubong man dira sa Dumangas, sila ni Brother Paul Dumagit, may gabi dira, happy Sabat man dira sa inyo. Kagsubong man sa atun makauturan dira sa Persian Housing Dumangas, no, kay Brother John Sumugat. Brother John, kumusta? Wala da baha sa inyo, no? Kag may lang pagpamati, happy Sabat, kag padayon gid sa pag-alagad sa Ginoo. Okay, katuta dira sa Kabatuan, no, atong ginatamyaw dira si Sister Pinky Sadava, no, may gabi Sister Pinky, happy Sabat dira sa imo. Subong man kay Brother Rex Sadava, may gabi Brother Rex, kumusta ka da? Ay buwas galit Brother Rex, no, kung luyag ka,
nga mag-upo, di pwede gid. Pero kaso lang basi mag-inulan, kaya damo kita, di mabasa, mabasa kamudira sa lakyan, takay di wala sing atop. No? Ang likod. Di, muna, pero kung gusto ka, di, nay, sulay tayo. No? Pero kung daw alang-alang, ati daso naman eh, no? Maayong atsimpo, Brother Rix, no? Kaya ti, mag-upo na nga itong makauturan sa Liganis Buwas. Ti, muna nga, maayalang kung maayong atsimpo, okay lang yun. No? Aran na sa imo, Brother Rix, sa Buwas, ha? Kita na ito dito sa itong nga ginakitaan kung gusto ka yun. Sige nga mag-upod. Okay? So, aton mangitamyo si Sister Kaning Sumiho Isma, may gabi dira sa inyo sa Lag-an, Barangay Lag-an, Kabatuan, no? May gabi dira. No, sa imo Sister Kaning, happy Sabbath man, no, Sister Kaning. Kasubong man sa imo nga utod, no, Sister Marilo Saragosa. Good evening, Sister Magdalena Rabago, may gabi dira. Happy listening lang, no, Sister Magdalena Rabago. Kag dira sa uton, no, atong ginatamyo dira si Doc Kiko Crispin Hiko, no, may gabi, happy Sabbath Doc, no, pod sa kama kay Ma'am, no. Kag sa imo dira nga mga apo kung ara, kag sa imo nga pinalangga nga only boy. Sige, no, kay Pastor Estrera dira, may gabi, Brother Joseph Estrera, may gabi ka kay Brother Emil Burakit, may gabi dira Burakit family, happy Sabbath dira sa inyo. Sister Rachel Sanseda, no, may gabi man, happy Sabbath man dira sa inyo. Okay? May na pagpamati ah. Sa tanan nga mga nagapamati karon, di na kun ka may isa-isa, pero thank you sa always ninyo nga pagsubaybay sa aton nga istasyon sa XFM 100.7 Makuturan, Iloilo City. Okay? Kag aton mangitamyo diri si Doc Erwin Lapos, no, Lapos family diri sa Haro, no, Tabok Suba Haro, no, mga kabinet, Tabok Suba na ba diri? Wala pa, no. Sige, kag dira sa kay Sister Marilo Evangelista, no, may gabi ba Sister Marilo, may lang pagmamati kag subong man kay Sister Chi Faith, no, diri sa Haro gihapon, sudad sang Iloilo, mga kaabyanan. Sige, so thank you sa tanan ninyo nga pag-join sa sinigid nga kagabion sa aton nga palatuntunan tinig ng Reformasyon. So nakita ko diri si Sister Kim Wanisa, no, good evening Pastor. No, happy Sabbath everyone. God is good all the time. Yes, thank you Sister Kim sa imong pagsunod subong, no, sa aton yung live streaming. Si Brother Nathaniel Romero is watching, no. Salamat Brother Nathaniel, no. Isa naton nga manug pangabunlay dira sa kung wala kong magsala, maragyapon sa Saliti, no. Thank you gid Brother Nathaniel sa imong pag-join sila diri. Ni Brother Nathaniel, good evening Brother Hedren. Soliano, no, watching from Rene Samar, Samar Gari. Happy Sabbath. God bless. So thank you, no, Pastor, no, Nathaniel sa imong pag-join subong. No, nakita ko man to gina si Brother Romeo Villaros, no, from Ahoy, no, may gabi dira sa tanan nga mga taga Ahoy. No, may lang pagpamati ninyo dira, no. Actually lapit na dira sa Sara, ti, no, may lang pagpamati ninyo kag happy Sabbath sa tanan nga mga kaabyanan na tundira. Sige, so thank you git sa inyo nga pag-join sa aton yung programa Tinig ng Reformasyon. Di ka mo magkalipat, pag-like and share, follow, no, aron nga sa diin, updated ka mo sa oras nga may mga balita at the same time, may mga bago nga mga videos, no, naton mga kaabyanan. Sige, so kadto-ta sa aton nga pagtuon tungod kay kadasi git sa oras, no, mga kaabyanan. Ang atong topiko karon nga pagatun-an, ang maayong balita para sa tanan. So, muna makauto natin, siyempre, no, ang tanan nga mga ginawali natin diri, hindi lang nisiling niya nga, ila lang na dira, no? Kay, ti, amuna sila, no? Hindi makauturan. Kundi, para gini sa atong tanan. Ano ka man nga sikta, mga kaabyan, wala nising pili, no? Tanan kita ginatudluan para gin. Maano, anong purpose makautor nga nga ginawali ni may balita para makahibaluta sa tanan nga impormasyon sa kaluwasan mga kauturan. Kiti, ang impormasyon sa kaluwasan ara na nasa Biblia eh. No? Ara sa balaan nga kasulatan mga kaabyanan. Kiti, kung kisa daw sa ako na kita, no, di na kita kabasa sa Biblia, kiti, mati ka na lang eh, no, mga kaabyanan. Kiti, amo na nga mas pribilihiyo karon kay nga aman, gagahitik ang kalibutan eh.
Okay? Sige, so, tunan tayo ni makauturan. Siling dire sa Marcos 16, versikulo 15, tubtob 16, amo ni sugo sa Ginoo sa iyang mga apostoles. Kag sa atong kadlawan karon amo manigapon, wala inigin untat mga kaabinan. Anong siling sa Ginoo sa iyang mga disipulo? Dayon nagsiling si Jesus sa ila. Lakat kamu sa bugos ng kalibutan, kag iwali ang maing balita sa tanan nga ang bisan sino nga magtuo kag magpabautiso maluwas, pero ang indi magtuo pagasilutan. Delikado, no? Mga kaabyanan, gisugo sa Ginoo ang mga apostoles nga palakton, okay, pasuruyon, palagawon, kundiin man nga duog, mga kaabyanan, no? Kag iwali ang maayong balita, mga kauturan. Sunod dire, ang tao nga nakabati sa maayong balita, kung magtuo siya, duha ni ka requirements. Una, magtuo at the same time magpabautismo, mga kauturan. Agod nga ano? Anong iya makuha? May ara siya kaluwasan, mga kaabyanan. Una, kung mutuo siya sa maayong balita, kag magpabautismo, maluwas siya. Pero kung hindi siya magtuo, kag hindi man siya magpabautiso, sunod diri sa dinalan, sila niya diri pagasilutan. Ah, grabe no, mga kaabyanan. No? So, pili ta, mga kauturan, subong ginasugo sa Ginoo ang mga katauhan niya sa pagwali sa mga balita, kagabay, I hope, nga kita magtuo, kag magpabautiso na mga kauturan. Now, anong ining maayong balita nga dapat iwali sa katawhan sa Ginoo, especially sa mga Seventh-day Adventist Reform Movement? Oh. Iti, siyempre, Muslim mga sikta nag-angkon maginatuod, no, mga kaabyanan. Pero, ma-identify natin ina kung matuod ba lang nga nagadala sila sa maayong balita. Now, siling din sa Revelation chapter 14, verse 6, no, amun siya dapat ang iwali sa mga katauhan sa Ginoo o kung sa ginatawag nga true church, no, mga kauturan. Sili niya diri, kag nakita ko dayon ang isa pagid kaanghel nga nagalupad sa kahanginan, dala niya ang wala nagabaylo nga maayong balita. Take note, ha? Wala nagbaylo, meaning kung ano ina, ha? Nga pagtulunan halin kay Kristo until na wala naging baylo, mga kaabyanan. Padayon, ginbantala nila niya ini sa mga tao sa kalibutan, sa tanan nga nasyon, tribo, kaglingguahe, kaglahi. So, buting ganon, amuni siya ang message sa Ginoo nga gusto nga ibantala sa bugos kalibutan. Bisan ano ka nga rasa, no? Ano ka nga lahi, pwede ni mo inidawaton nga minsahi, mga kauturan. Now, verse 7. Siling niya diri. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog. Ano ang challenge sa Ginoo subong sa aton sini nga gabi? Siling niya diri. Kahadloki ninyo ang Dios, kagdayawa siya tungod kay nag-abot na ang oras nga hukman niya ang tanan nga tao. Ginahukman na ta, mga kaabyanan. Okay? Based sa history, no, sa kalibutan, makauturan, kag based sa propesiya sa Bible and spirit of prophecy, makauturan, ang gitawag diri nga paghukom nagsugod sa 1844 sa katauhan sa Dios, mga kaabyanan. No, amo ning butingan diri nagsugod na ang paghukom. Now, ano ang challenge Ginoo sa iya makatauhan? Sige diri, simbahan ninyo ang Dios nga naghimo sang langit, sang duta, sang dagat kag sang mga tuburan. Ano ang sugo sa Ginoo sa imo kag sa akon subong? Sa tanan nga mga tao sa bugos kalibutan, mga kaabyanan, sila niya dira, simbaha ang Dios nga naghimo sa langit, ha? Kag duta, dagat, kag mga tuburan. Di siyempre, gusto sa Ginoo nga siya lang ginasimbahon, siya lang aalagaron, mga kauturan, nga aman, kay siya ang Dios, siya man ang magluwas sa aton, mga kauturan. Naulantawa bala, mga kaabyanan, ang nagkalatabo subong sa kalibutan. Sa inyo na huna, normal lang ina? Nature na lang ina, mga kaabyanan? No. Nga ang nagkatabo ina, subong, dito naman sa, ang sunog naman dito sa,
Nun sa nalipat ko sa lugar. No ari sa kuno na pero di ko mahambal, di ko sure. No? Tilabot pa ni gari ang aso sa aton mga kaabyanan. Ti bago lang ko ginamati balita, kinahanglan ginako ang tanga mag face mask naman kay maka halit sa aton nga ikaayong lawas. Okay? Bago lang natabo ang plus flood dito sa Nepal, China, mga kaabyanan. Sunog naman. Oh. Ti ano bala mga kauturan ini nga mga panghitabo? Bagyo naman o wala untat bagyo mga kaabyanan? Nga gitugot ini si Ginoo nga magkalatabo mga kauturan. It because sa sala sa mga tao sa kalibutan. Yes, mga kaabyanan. Ano ang mostly sala subong sa mga tao sa kalibutan? Una nga sugo mga kauturan. Una nga sugo based on the Bible. Exodus 20, verse 3. No, mga kaabyanan. Ikaduha nga, paglapas sa tao, amo ang panimbahon, mga kaabyanan. Yes. Instead nga musimba sila sa matuod nga adlaw, among challenge Ginoo, simbahan ninyo siya. Sino bala ang dapat simbahon? Ang Diyos. Ano ang adlaw nga nusimba sa Diyos, mga kauturan? Base sa Biblia, wala sang iban, kundi ang adlaw nga ikapito. Pero anong ginahimo subong sa mga tao, mga kauturan? Amo ang paglapas sa kasuguan sa Diyos. Inyo na dumduman, mga kaabyanan. Sang time sang ninuwi, sa time ni Lot, no, mga kauturan. Siling sa Ginoo, sunugon ko, o padalan ko sing baha, anaw ang kalibutan. It because kay naglabot na sa akon ang kalautan sa mga tao sa sining kalibutan. Sang una pa, mga kaabyanan. Amo man sa kay Lot, siling gali ni Abraham. No? Samtang ka-istorya ang Ginoo sa kay Abraham. Sunugon daw ang Sodoma, kagumura. Siling, Ginoo, sunugon mo gidi ang mga katik. At ito yautod nga si Lot. Siya ti Ginoo, kung may 100, sunugon mo siya hindi ah. Dali nga istorya, naglabot sa pulo hasta naglima. Siling sa Ginoo, hindi ko ginsunugon bisan may lima. Pero ang natabo, mga kauturan, wala gidig siyang lima. Si Lot gani daw, halosun pa ito gani, maluwas, mga kaabyanan. Pero tungod sa kaluoy sa Ginoo, ginguyod na lang, no? Sang mga anghel, si Lot, ang duha niya kabata, kagsiya, kagiya asawa. Pero ang problema kay asawa, kay instruction, wala managtuo ang iyang asawa. Siling sa Ginoo, sa anghel nga, dili magbalikid. Wala managpatin, ibalikid man ang asawa mga kauturan. Sa rason nga nanon, nahimong haligi nga asin. Okay? Pero anong natabo? Sunugid mga kaabyanan. Nga aman, anong rason? Tungod sa sala, mga kaabyanan, sining kalibutan. Now, sa aton kadlawan karon mga kaabyanan. Challenge ini nga teksto, Revelation 14, 6-7, up to 12, actually ini mga kaabyanan, ini nga mensahe. Okay? Sininya simbaha ang Diyos nga naghimo sang langit, kagduta, dagat, kag mga tuburan. Paano natin masimbang Ginoo? Paagi sa pagtuman sa iya adlaw nga inugsimba mga kaabyanan. Anong simba sa Ginoo? Adlaw nga ikapito mga kauturan. Ti kun naghimo kasi ni siguro ayhan mga kauturan ang Ginoo mo protection sa aton. Lantawon nyo bala sa video kapila staring gina abalay dira sa Nepal mo, no? Nga naagyan man gitu siya sa baha, sentro siya sa baha, pero wa gid malukat, no, mga kaabyanan. Wala gid madalasda sa tubig. Okay? Gali ya siling panila sa mga caption subong, no, damo nga caption dayon, no, kay ti bakod gid nga balay man, no, dalom ang pundasyon. Ti syempre kung dalom ang pundasyon, di maginadali siya ma lukat. Ti iban nga caption dito tungod kay Christian, aha, Christian mga kaabyanan. O siguro ayan di man ta ka-judge sa mga tao. Siguro ayan nakita sa Ginoo nga ina nga mga tao may pagkahadlok pa sa Ginoo. Oh, mga kauturan. Nagapaninguha nga mag-alagad sa Ginoo. Sa rason, mga kauturan, nga ang Ginoo naluoy. O katong mga nakasulbad, gikaluy ana sa Ginoo, mga kauturan. Okay? Pero tong iban nga wala naka-ambit, no, sang ginatawag nga protection, mga kauturan, ti luoy gid ang ila kabuhi, no? Missing. Ato gid sa gilubong rikta, no, mga kauturan. Tiyan mo na, no, Ilsa Soliano, nakasulod man diri sa aton yung live subong, no, diri sa XFM
Iloilo 100.7. Sige, thank you, no, mami, sa imo nga pag-join. Sige, now, padayon kita, mga kauturan. Ano ining mensahe sa unang anghel? Actually, three angels message ni. Ang una nga mensahe, mga kauturan, nga gihatag sa Ginoo sa bugos nga kalibutan. Kaya isunod sa atong gimbasa gina, no, iwali ni mong balita sa bugos nga kalibutan. Ano ni nga wali, mga kauturan? Una, amo ang pagtuman sa kasuguan sa Diyos. Okay? Dayon, ining ginatawag reformation, mga kaabyanan. Ining reformation, naglangkob ini makauturan sa ginatawag unang manugtunda, ikaduhang manugtunda, ikatatlong manugtunda. Now, mga kaabyanan, ang ining mga katawhan sa Ginoo nga nag-angkon nga gitawag true church, dapat muwali ni sa three angels message, mga kauturan. Di nila nito ga taguon, kundi ila ini iwaragwag sa bugos kalibutan, mga kaabyanan. Ano ni siya? So, amo to na-discuss na ton. Sabat, no? Sabat reform, mga kaabyanan. Amo ni ang gusto sa Ginoo nga iwali sa bugos kalibutan. No? Ang aton niya nga health reform, dress reform, okay? Character reform, tights reform. Gusto sa Ginoo nga ato na ina reformahon, mga kauturan, kay nga ang kalibutan karon wala na gid. Nagasunod sa uso sa kalibutan, mga

Tun subong silinya diri. Wala ko ginakahuya ang pagwali sang maayong balita kay amo ini ang gahom sang Dios sa pagluwas sa tanan nga nagatuo. Take note. Okay? Nagatuo una sa mga Hudiyo kagdason sa mga hindi Hudiyo. Ano daw makauturan? Si Pablo nagsiling wala siya nagkahuya sa pagwali sa maayong balita bisan pa sa likod sa ginatawag kabudlayan o kung kamatayon, wala si Pablo nagkahuya sa pagwali makauturan. Nga aman, para mapahibalo ang ginatawag kaluwasan makabinan sa rason kung ang tao magtuo sa mga wali sa mga apostoles, halin kay Kristo makauturan, until sa atong kadlawan karon may ara ka tiyansa ginatawag kaluwasan makauturan. Tiuna diri ginmensyon, na dapat tualihan, kadtong mga Hudiyo. Sinuning mga Hudiyo? No, that time sang una, no, kay wala man iban nga sikta, Hudiyo man lang, kag amo nang kilala gid bug-os sa kalibutan sang una, mga Parasiyo, Sudusiyo, Hudiyo, amo na mga kabiyanan. Te una diri gambalan diri, una sa mga Hudiyo kag sa dason sa indi Hudiyo. Meaning ano ning dason nga di Hudiyo? Amo nang itawag mga hintil mga kauturan. Meaning wala kabalo sa kamatuoran. Di kung dawaton ini sa katawhan sa Ginoo, subong man sa mga wala pa na kay balos kamaturan ining mayong balita makabiyanan, ila inituhuan makauturan, sila makaangkon sing pagpakamaayo mga kaabiyanan. Now, padayon bagid, siling din ni Apostol San Pablo sa 1 Corinthians 15, verse 1 up to 2. Siling din, mga utod, gusto ko ipadumdum sa inyo ang maayong balita nga akon ginwali sa inyo. Siling ni Pablo, ini ginbato ninyo kagasta subong amuman ang inyo ginatindugan. Siling ni Pablo makauturan, kung gindawat nila inisang una, kagasta subong amuna gihapon ang prinsipyo makauturan. Ngahalin kay Jesus Christ, gusto sa Ginoo nga ang bugos kalibutan mutuo na kay Kristo mga kaabinan. Lantawa bala subong? No, iban din mutuo, wala pagigatuo nga si Kristo Dios. Oo. Damo, mga kabinan. Pero ano siling ni Pablo? Ha? Inyo yung naging baton sang una, hasta subong kag inyo yung naging tugan, amunang matuod nga pagtuo, mga kabinan. Nga halin kay Jesus Christ. Verse 2, paagi sa sining maayong balita, maluwas ka mo kung ginahupta ninyo sing maayo ang akon ginwali sa inyo kag indi nga pasapayan lang ang inyo pagtuo. Mga kauturan, kinimanggong pagdawat natun sa maayong balita. Hindi lang po siya ganun nga namati lang kita. No? Kinanglan gali makauturan, may ara buhat. No? Sige, diri, hindi lang daw magpasapayan. Siling pa sa iba na bang hambala nun, daw ginapalusot lang sa piyak dalunggan, hindi gali ina makauturan. Dapat gali huptan ina. No? Suno sa balaan kasulatan. Huptan ang maayong balita, makauturan. Agod nga sa diin, dili ina madula. Okay? Siling din sa Revelation chapter 3 verse 10, no? Hupti ninyo ang maayong ang inyo na angkon nga maayong balita nga wala sing makaagaw. Kabalo ka ang mag-agaw makutura sa maayong balita nga imo gina kum-kum subong, imo ginataguan sa imo tagipusoon subong. Kabalo ka mo kung sino mag-agaw, ha mga kabiyanan. Wala sa iban amo ang yawa mga kauturan. How much more kung wala pa kita kabalo? So amo na nga blessed kita mga kabiyanan, no, sa sining mga panag-on kay nakahibalo kita sa maayong balita. So kinanglan aton inahuptan, aton inataguon, at the same time aton inaikabuhi mga kauturan. Meaning ka ikabuhi, nagaubi ka sa sugo sa Ginoo. Amo na gali mga kabiyanan sa panimalay bala kung ang asawa hindi magtuman sa bana at ilaw ay ino. Kung ang bana naman di man magpati sa laygay sa sawa, ilaw ay, di ba mga kabiyanan? Oo. So, di same na sa Ginoo. Kung kita hindi magtuo, hindi mutuman sa maayong balita na ginatag sa Ginoo, ang Ginoo di malipay sa aton. Oo, mga kabiyanan. Amo na gani subong, asod-asod ang kalamidad. It because kay ang tao subong, malinapason na gisa sugo sa Ginoo. Okay? So, amo na nga subong, mintras may tsansa, alagad kita sa Ginoo, mga kauturan. Now, no, nakastulod diri si Brother Romeo, no,
Sa linya diri, Indonesia bro. Okay.

0: case so Indonesia galit tong sunog no. Sige, so thank you Brother Mio. Brother Emil man nakapa-highlight. So thank you Brother Emil sa imong pag-join sa bong. Now, padayon kita versikulo 16. Silindere. Wala ko ginapabugal ang akon pagwali sang maayong balita. Tungod nga amo ini ang akon obligasyon. Indi mahimo nga indi ko ini pagsundon tungod kay kaluuyan ako kon makaluluoy ako kon indi ko pag-iwali ang maayong balita. Actually, mga kauturan, si Pablo is pinili man sa Ginoo eh. Sa sabtong mapanag-on, may mga pinili ang Ginoo. May mga tawag ba lang nga, 12 ka mga apostoles. At the same time, nanawag ang Ginoo pag sa iban, pag sa 12 at mga apostoles, nagdamo sila until nga naglabot sa atong kaadlawan karon. Butsing ganun madre mga kabiyanan. Kung ikaw gigamit sa Ginoo, hindi pagamiton nga magpabugal kita. Oo. Amo ni siyang punto dire. No? Kung ikaw munugwali, kung ikaw ano ka man, no? Sa imo status karon di igay ta magpabugal. Ang gigamit dire siya dire, igo lang ikaw munugwali sa maayong balita. So meaning, ikaw, wali lang, tudlo lang. Amo na naton niya nga obligasyon, no? Siya dire, hindi mahimo nga hindi ko ini pagsundon. Meaning, kung ikaw tinawag sa Ginoo, kung ikaw munugwali, dapat iwali ang tanan. Suno sa imo na ibaluan from Bible and Spirit of Prophecy, mga kauturan. Okay? Para makaibalo ang mga kauturan, mga kaabyanan, nga wala pa nakaibalo sa kamatuuran, mga kauturan. So, siling ni Pablo, no? Makaluluoy Ginoo siya kung hindi niya pag-iwali. Ang point diri, mga kaabyanan, once nga ikaw nakabalos ka matuoran, kag imo inagintago, mga kaabyanan, makaluluoy gigali ikaw nga ikaw nakahibalo. Oo, mga kaabyanan. So kung ikaw nakahibalos ka matuoran, nala, iplastar maayo, brother, sister, sir, ma'am, amuni ang plano sa Ginoo sa aton tanan. Nga gusto niya nga kita makaangkon kaluwasan. Okay? Amuning dapat naton himuon. Amuning dapat naton tumanon. Okay? Kaman, kaya kung hindi natong gali iniwali, labi na gid sa mga nakalilain nga mga pastors naton. Ngayon kag pastors, mga kuan na sila? Mga munugtatap ba? No, hindi butsing ganun kay pastor ka, kuan na ka? Hindi, no? Magpabugal, no. Ang mga natong ginbasa. Kundi, ikaw ang munugtatap, munuglantaw sa imo mga sinakpan. O kung mga itawagon ka nga, munugpahalab sa imo mga karnero. Amo na galing obligasyon sa pastor. No, makautor, hindi kay imulan asila pabayan. No, kasi Kristo, amo mana. No? Kita ang amo ang iyang mga ubiha. Siya amo ang munog pahalab. Di ba, mga kauturan? Ti amo ni, siling ni Pablo, kung hindi niya ipagwali ang maing balita, makaluluoy siya, makauturan. Butsing ganun, sa aton nga nakaibalo na tas kamatuuran, ang atong obligasyon, amo ang pagwali sa maayong balita, mga kaabyanan. Now, ano pagid? Galacia 1, versikulo 8, tubtub 9. Sili niya dire. Pero tandain ninyo ini, bisan ang anghel nga halin sa langit o kon bisan kami panga nagwali sang lain nga maayong balita sang sa amon anay ginwali sa inyo. Sumpaon niya, sumpaon niya sang Dios. Okay, grabe gali ni kung dili ka mag lain ang imuwali, dili yas Ginoo, sumpaon ka, no? Pakalainon ka sa Ginoo. Noybe, nagsiling na kami sang una, kag subong. Ginasulit ko, siling niri, ni Pablo, nga ang bisan sino nga nagtudlo sa inyo sang lain, nga maayong balita sang sa inyo na baton sa amon, sumpaon siya sang Dios. Mga kauturan ng kalibutan karon grabe. Instead nga muwali ka, mutudlo ka about sa pagtuman sa kasuguan sa Ginoo, anong ginahimo sa iban nga mga munugwali? Musiling sila wala na daw kasuguan. Yes. Ti mga kautor, amo maguni. Ang tao nga wala na kay balo, sa gitawag ka matuuran, kay nagsalig man sila sa mga nagawali nga ina siya Kristohanon, iya sa Ginoo. Okay? Amo nang ilaya nga pagtuo. Niyo bisan ako gani sa una amo mana. No makauturan. T Ti siyempre mapati ka man, masunod ka man. Ang problema diri makauturan, kaya nagsalig ini nga mga tao, abi nila sakto, pero gali, dili sakto mga kabinan. Lain gali ito nga mapagwali. Ti siling diri ni Apostol Pablo, no? Sumpaon sa Dios, inang nagatudlo sa lain nga mga pagtudlo. Meaning, again sa sugo sa Dios, again sa pagtudlo about reformation mga kabinan. Ti subong inatudlo ang tao sa reformation. Pero anong ginahimo sa iban nga mga manutudlo? Adili na na kinanglan, brother. Wala na na. Hindi na pagtudlo sa Ginoo, ginabaliktad pa mga kabinan. Take note. Sunod dire sa balaan ng kasulatan, ina nga mga tao nga nagakontra sa maing balita, pagasumpaon sa Dios mga kabinan. Tiyan mo na nga kita, no, nga nagawali, kinanglan, iyagid sa Ginoo ang aton dalon. Okay? Ang tuduod, nga gihambal sa Ginoo sa aton, amo aman ang aton yang i-share sa iban nga mga katawhan. Now, padayon bagid. Siling diri sa ikaduhang Korinto 11, versikulo 13, top 14. Siling diri, ina nga mga tao, hindi matuod nga mga apostoles. Take note ha, mga kabinan. Kung ang tao dili maghambal sa matuod nga pulong sa Dios, ina nga mga tao dili apostoles sa Ginoo. Dili ina siya, iya sa Ginoo. Dili ina siya alagad sa Ginoo. Anong opposite makutuon kung dili ka alagad sa Ginoo? Ti wala na iban. Oh, wala na sa iban. Kamu na lang kapak magpakot sina. Okay? Sige dire. Ina nga mga tao hindi matuod nga mga apostoles, kundi ano daw? Mga munugdaya kag nagapakuno-kuno langa sila mga apostoles ni Kristo. Na, amo na mga kabyanan. Once nga di ka mutudlo sa kasuguan, nagpakuno-kuno lang na mga katuran. Nga mga apostoles, mga pastor, or ano ka da, liman, or ano ka man. Okay? Dili na iagalag sa Ginoo. Once nga wala ka nagatudlo sa mensahe sa the three angels message. Kaya the three angels message, dalan ng kasuguan eh. Okay? At the same time, our formation. Verse 14, kung sa bagay, hindi katingalahan ina. Siling ni Pablo, kay bisan gani si Satanas, nagapakuno-kuno nga anghel sang Dios, nga nagahatag sang kasanag. Di amo na makauturan, di ta matingala. Amo na nga masubo lang ta, nga damo ang na-deceive sa mga tao. At isintay mga tao man, nagpadalagid sa deception ni Satan. Tiway, mahimo ang Ginoo, mga kauturan. Okay? Kay arat na galit na propesiya na. Nga si Satanas gali makauturan, musuksok sa pagkakristohanon, agodamo ang iya nga madala mga kabian. Tiyan mo na yung halunganan naton karon. Lord, have mercy on us. Nga dili ta madayaan mga kauturan. Oo, oh, dili ta madayaan. Sa ako na namit lang, nga mostly ang salaso mo sa tao, amo ang pagsimba sa Diyos-Diyosan. Ikaduha, ang pagsimba sa adlaw, nga butig, nga adlaw, mga kabinan. At the same time, sa iban pa nga mga kasuguan. Okay? Damo, krimen. No? Grabe subong, krimen, dili ka magpatay, pero mismo amon balita na batian gina, samtang gabiyahi, iya bata, iya ginpatay mismo. Imagine mga kauturan, imo lang ipaano dito sa bye-bye, ginatag mo to guro sa akon. Dawaton ko pa to. No? Oo, mga kabinan. Tiwala na kaluoy ang tao subong. Mismo iya kagalingon nga dugo, iya na ginapatay. Tiara na sa napulo kasugo, thou shall not kill. No? Ang kalibutan karon, nagatudlo ang Ginoo nga dili ka mangawat. Pero sulit na subong ang mga kawatan, grabe nga gipang kawat, amo pang dili dakpon. No? Pero katong mga ultimo lang nga nangawat kay wala na ginsang tiligangon, prisuhon. Tanawa ba lang mga kauturan? Di ba? Ha? Mga kabyanan, amuni ang kalibutan karon. Okay? So, once nga ang tao hindi magsugid sa insaktong kamauturan, gitawag lang na sila mga anti-Christ, mga kabyanan. Oh? Nagpakagino-ginoo lang ina sila. Nagpakaroon ingnon nga matuod nga mga munugwali, pero gali, hindi matuod nga munugwali. Pero aton oras makauturan naglabot na. Kada sigit sa oras naton. Okay? Mga kaabyanan, ang point aton diri, kung ikaw gitawag sa Ginoo nga magtudlo sa insakto nga kamatuoran. It because kay ang kalibutan karon ginlikupan sa madulum nga kapawa makauturan. Prinsipyo ni Satan makauturan. Dapat kung ikaw amo ang gintawag sa Ginoo nga ara sa imong kapawa, iwali ina. Ha? Itudlo ina, mga kaabinan, para ang mga tao makaalinggat sa insakto nga kamatuoran at the same time, masifti ina nga mga inanak sa Ginoo, mga kaabinan. Oo. Sa subong mga katuoran, grabe gid ang panulay. Amo ni nga gitagaan kita sini nga mga topiko agod nga makamuklat kita. Maghalong kita. Padayon unta ni sa buwas hasta sa Sunday nga topiko makauturan. Kay katahom sini. Now, I hope mga kaabinan, always kita pagpangamuyo, mangayo kita protection sa Ginoo at the same time kun namuklatan naton nga sala ang aton ginahimo makauturan, aton ina pangayuan kapatawaran sa Ginoo. Agod nga sa diin ang Ginoo magabaton sa aton kang makaangkon kita protection mga kauturan. So way naman ta oras aton na lang pasalamatan unas tanan ang Ginoo at least nakaoptanay naman kita sa sininga kagabion kag subong man aton ginapasalamatan ang aton nga CEO Dr. Remilito Oy, subong man aton nga station manager Sir Jose Albanyes, kag aton nga radio technician sining gabi Sir Alex Saspa. Magapangamoy danay kita mga kaabyanan. Dalayaw namon nga amay nga yarakas kita saan sa mga langit. Madamong masalamat sa imo mga pulong. Ginoo, nakita namon ang mga kalamidad subong. Wala na untat ini nga mga sign nga nagapakilala nga ikaw lapit na gid makakaresini nga kalibutan. Nagkalatabo ini tungod sang sala sa mga tao sa bugos kalibutan. Gani Ginoo, buligi kami nga kami makahangop sang imo mga pulong. Ikaw nagsaad nga ang nagatuo kag magpapabautiso may ara kaluwasan. Kani buligi kami nga mangin matinuhoon kaangay sa imoy nanak nga si Abraham kag sa iban pa nga mga propeta nga wala sila naga baliwala kundi sila nagatuman sang imo mga panawagan. Kani buligi Ginoo ang inigid nga mga katawhan nimo nga nagapamati karon. Subong man sa wala pa nakabati, hikuta ila tagipusoon. Ipakita ang mga damgo kapalanawon sa palaabuton ng matabo sini ang kalibutan. Agod nga sa diin, sila mag-aaligmat kag mag-aalaga na dira sa imo upod sa amon. Agod nga sa oras nga ikaw magapahayag na, kami mag-sugata sa imo dira sa kawaan kag makaupod na ito sa langit nun nga puloyan. Gani sini ang gabi, ikaw mag-bless sa imo makanakan nga nagpamati sila mga radyo, nag-live through Facebook. Kung mayara nag-abalatian, ikaw man mag-aayo sa ila. Subong man sa mga nabudlayan, nag-aanto subong sang baha o kung anuman nga mga kabudlayan, Ginoo, luwas sa sila, ipakita sa ila ang imo kaayo, kagahom, nga sa din ikaw amo ang Dios nga nagluwas sa ila o kung sa tanan imong makanakan. Subong man among dala sa pagpangamuyo, ang amon nga CEO, Dr. Remilito Oy, upod siya pinilangga nga panimalay, ang protection may panglawas, bendisyon siya pun ila maangkon, nga sige po makapadayon sa pagduso sa imobulaton, labi na gid sa mga nagkinanglan sa iban nga mga bagay pinansyal. Kaya subong man ang amon nga station manager, Sir Jose Albanyes, po siya panimalay ang protection may panglawas, siya panila mangkon, ang tanan nga mga staff sa XFM, ikaw man magapakamayo sa ila, yata kang dugang kaalam ng langit noon sa ilang mga bulaton. Kasi nga gabi, isa kami sa protection, samtang kami magpahulay sa mga katulogon. Salamat gyud sa pagsabat nimo sa mga pagpangamuyo sa ngalan ni Ginoong Hesus nga personal nga manluluwas. Amen. Ayon kubos ka lagad, Brother Herden Suliano, katrupa nyo, XFM. Bye-bye. Good night. Happy Sabbath, everyone.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

Come unto me, all ye that labor and are heavy laden,

0: FM.
1: XFM.
2: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas napapaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, iyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente at liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Sapagkat sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalan. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: X-FM. X-FM.
0: The Music of Salvation.
3: You are the word at the beginning.
0: Songs of love, inspiration, and hope.
3: Spirit, lead me where my trust is without borders.
0: This is Gospel Hour on XFM.